KK5 News FM. News FM.

Oras alas 12 yung punto sa K5 News FM. Mayong ugto sa inyo, mga ka-K5, no? Dalayaw ang ginang Diyos sa aton nga sa gihapon gitagaan kita sa kagayunan nga makabantala sa pulong sa Ginoo. Kag sa gihapon, salamat sa kaalwan sa K5 News FM nga ginapadumalahan ni Dr. Ramel Oya. Kag mga ka-K5, makita ninyo kami diri sa ka-K5 Bacolod, no? Sorry gid nga hindi naton karon maging kaupod ang aton nga co-host nga ang aton nga upod diri sa Kanginan, Pastor Edmond Panag. Kag nakaibalo ko gapamati man sa subong a. Nga nagapanakayon man halin sa Aklan o kun Iloilo padulong diri man sa Negros. Paghalong landa Pastor Panag ah, kag imong company dira Pastor Joy Arturo, sa iya ni Ma'am Lisa, kag sa iya Ma'am ni Ma'am Eva, no? Of course, mga K5, salamat gina sa inyong pagpamati. Sa likod sa Sining Radio, mabatian ninyo ako sa 101.5. So, salamat gid gihapon ng itagaan kita sa Ginoo sa kahigayunan nga makawali sa pulong sa Ginoo. Sa liwat, mga K5, hindi na kamo mag-painit sa kaya ginakibulutan nga daw medyo mainit ang panahon. So, kag sa tanan nga nagapanyaga da, Mayo lang da nga pagpanyaga. So, hindi gin magkalipat nga ang atong radyo nga i-tune-in gin naton sa 101.5. Kag kung may ara ka mo da nga libre man nga mga wifi, pwede man ninyo kami mabisitahan kag masulusid ing diri sa kaki-5 Bacolod diri sa istasyon, no? So, mga K5, antes kita magasugod, no? Nakaibalo ko nga may mga bagay nga pagatunaan naton karon gid. Kag inapangimbulahan man naton sumunggin nga aga ang kaadlawan sang akon nga partner, no? Nga amo si Ma'am Cha Alipari. Subong adlaw gid ang kaadlawan niya. Of course ang akon mga anak si Bethany Joy Alipari. Mayo man nga kaadlawan. Sa tanan man nga nagasilibrar sang ilang kaadlawan, happy birthday lang sa inyo dira. No? Kag sa tanan nga nagasilibral man sa inyong anniversary, happy anniversary man sa inyong tanan. Okay mga K5, salamat gid. Kag dira man sa Trinity Bible Baptist Church, no? Sa iya ni pangipastoran ni Pastor Panag, no? May ugto sa inyong tanan. Kag sa iya gid ang mga pinili bala sa dira sa may Sitio Dulom, dira sa Lakarlota, kagamo man dira sa may Menlo sa Talisay, ang mga avid listeners ni sa sininga K5 News FM. Of course, di man nakita maliwat, malipat, no, sa aton mga avid listeners man, si Annie Tatay Winnie, Nanay Celia, Alipari, kag ni Wilma Lorenzo, dira sa Senda Otelia Lacson, Efehenyo, Barangay Efehenyo. Salamat man sa aton dira kapitan nga si Toledo, Jude Toledo. Of course, dira man sa Barangay Bata sa aton kapitan, ginapangimbulan man aton si Kapitan Rimus Abareng. Kagamo man sa mga membro sa iglesia sa Bible Baptist Church dira sa Bacolod, dira sa Barangay Bata. Na mayong ugto gid sa inyong tanan, ah, sa tanan nga makabati mayong ugto. Kag sa tanan mga nga nakakita mayong ugto man. Okay mga K5, antes kita magsugod, magapangamuyo kita. Most precious and loving Father, nagapalapit ako sa imo. Nagapangayo sang kaalam nga langit noon nga makamamit ang tagsa ka mga pagkinanlan espiritual sa mga nagapamati. Kagbisan pa man o Diyos ang tanan nga nagakinanlan. Kaginapray ko man ang safe travel ni Pastor Panag and the company going here from Iloilo, my dear Father. Nga ikaw gid ang maghatag man sa ila sang safety. Kag salamat gid sa tanan man nga travel nga sa diin Ginoo tigay man sila sang safety. Sa tanan nga mga nabudlayan, sa tanan nga nagamasakit, sa tanan nga may mga pagkinanlan, provide man ni o Ginoo. Salamat gid sang imong katutom mo Dios kag bisan pa man kay Dr. Ramel Oy, sa tanan nga mga staff sang sining K5 News FM. Salamat man sa pag-abi-abi nila diri sa amon. Kag balik kong tanan o Dios ang kahimayaan. Kagadayawan sa imo nga ngalan, nga mong ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Kag amen. Okay mga K5, salamat gid sa inyong pagpamati, no? Kung karon gid nga aga, ang aton topiko mga K5 amo ang pagpatumbaya o kung sa English nga lingwahe complacency, no?
So ano ginigsiling nato nga complacency nga kung kisab lang masiling tang kamustahon tang isig ka pareti kamusta ka na okay lang no sometimes okay but most of the time we are not right okay but not all right so amo ni ang buot silingon sing natawag nga complacency. So sometimes sing nalantaw nato nga daw gamay man lang nga bagay no nga labi na sa aton ginatawag nga spiritual nga pag kinabuhi nga daw masiling ta daw okay pa man ko gasimba man ko gahatag man ko ara mako permi sa simbahan kun Domingo di gabasa mako Biblia pero daw sa masiling mo it seems nga sa diin mga ka K5 daw may ginatawag nga stagnant nga naga hindi mo ma-explain sa kabuhi nimo no so daw kun pinsaron naton mga ka K5 ang ini ginatawag nga spiritual complacency o kun pagpabaya daw ka delikado gali daw nga sitwasyon sang isa ka Kristuhanon nga ilabi na kay ti magsugod na lang ginatawag niya nga daw ginasiling ko kagina nga okay so gitawag siya nga self satisfaction bala nga ti okay naman ko may kwarta man ko may pagkaon man ko daw wala sang labod nga makasiling tanga daw kinahanglan ko giguro ang Dios ni kay nga man daw wayway gi ko. So amo ning ginatawag naton nga daw ka-danger ng isa ka bagay. It seems a little pero mga ka-K5 nagahata gali sa ginatawag nga pagkadelikado ang ining ginatawag nga siling naton pagpabaya no. Kay ti hindi man naton pwedeng ipabayaan ang isa ka gamay nga bagay kay ang tanan nga dalagko nga mga butang ilabi ng problema nagahalin sa mga gagmay nga bagay. Ti ang gamay nga bagay amo nang dapat naton nga i-address ilabi na sumunggid nga ugto kay na kay balo ko mga ka K5 labi na sa tanan nga nagapamati dira Kristuhanon man no ka indi ta magsiling nga you are okay but sometimes as yet kaginang we are not all right so gintawag ini sang stagnation in one's faith no do naga siling ka blang ano ka budlay kag daway kuya gatubo aw nga do way kuya gihapon nga na-experience ang mga kaayo sang Dios sa kabuhi ko do it seems nga do pareho lang gihapon naglain lang abi simbahan kag ginaano nakon nga ginakatuan sa kasi Domingo so kun pinsaro naton nagaabot man isa kong kisa nga sometimes as a person becomes overly comfortable so na neglect na niyang ginatawag spiritual growth kag ang ginatawag mga disciplines like a prayer meditations o devotion ang ginatawag nga muning mga bagay nga makahatag sa aton sa ginatawag nga pagkapagsik spiritual. Nga kung kabatya gagani kung kisa, no, labi na kung magkadto sa simbahan bala, nga kung kisa, kung pag-abot pa sa simbahan, amo patong doon ka mga bugat sa aton nga mga lawas, kabugat sa ulo, doon ka damo lang tayo ginabatya, labi na kung kisa, kung Domingo, no? Ano naman, ginatuyo, gina? No? So ako tali mga ka-K5, masulod ina sa si ginatawag naton nga pagpabaya sa gamay nga bagay, amo na ang nagresulta sa adlaw-adlaw, sa adlaw ang labi na sa adlaw nga Domingo. Nga mugin ang pinakabugat, kagkadamugin siyang butang nga din naton makonsiderar, kag nag-aabot nga kung kisang nga din naton mapaabot. No? So karon ang nakita naton dere, ang iyang epekto ni sa kabuhi sang aton nga mga espiritual nga mga butang, ginatawag nga loss of devotion. No. So, but silingon, huwag ka nagigigabasa, basa Biblia. Kahit eh, simpre man, kung magbasa ko Biblia, ako okay man lang ko ah. Makabugtaw man ko kunaga. Pagkatapos yun ah, makakaon man ko, makalakat. Pagkatapos, pagkagabi, makatulog. So, kulang sa ginatawag nga devotion. It is something to reading the Word of God and prayers, no? So, amunin kong kisang nag-reflect ang aton ginatawag nga a habit sa aton ginatawag nga spiritual. Kaduha diri ang self-sufficiency. Inabla makasiling ka nga daw okay na, no? Daw okay kin ang tanan. Kag daw makasiling ka nga daway na makos ang kinanlanon. Amo ning isa ka tendency man nga nagarely man kita sang bugos naton nga kaugalingon nga bisan pa man kusog kag malipat na naton ang pagkinahanlan sang Dios noon nga mga pagkinahanglan. To no, no kung gisapin sa ron mga K5 kay ang kabuhi kung tanawon naton mga ka K5 actually kun wala ang Dios yaway kita gid sa memo. And then lack of spiritual awareness. Way ka na kay balo nga ang ginahimo mo gali hindi na mo. So karon diri nagasulod ang ginatawag nga pagkadelikado sa ginatawag nga pagkabuhi mo
Kay bisan pa man ang butang hindi maayo, hindi man nimo ma-distinguish. Way ka na sa ginatawag nga lack of o ginatawag nga spiritual alertness. So ang temptasyon para sa imo masilingkati okay man ni kay ano duna sa isa ka tawo nang ginatawag nga matemptar. So mga ka key 5 aton ini address karon gid nga aga. Kay kabalo ka, hindi na pwede nga mapabayaan ang isa ka bagay nga kumpensaron naton amo ni siya ang maka hatag sa aton sa ginatawag nga pag sa dako nga problema kag naputang ang aton kaugalingon espiritual nga we are in danger. Hindi pwede gani mga key 5 no may ara ganing isa ka bangka no. Ang isa ka bangka of course kay ang tag-iya gusto yang i-beautify ang iyang bangka para i of course ihatag sa iyang mga anak nga para sa kalipay nila eh siyempre bilang isa ka tatay may arang ugma sa iyang mga kabataan. Sa isa ka gayon ginhambalan niya ang manugpinta sila niya pintaha iniha pagwapuhon kag sa diin para presentable sa paglantaw sang akon mga kabataan. Sa malipot nga istorya mga ka key 5 without any knowing atong bangka nga ginpahimo ginpaano sa iya nakaibalo man ang tag-iya nga may buslot ang atong nga bangka pero nalipat siya sa paghambal sa atong pintor nga sa diin kinahanglan niya itukapan o kung anong himuon niya para nga matabunan ang buslot. So maayo man kay mga ka key 5 no ato ang tawo nga naman nagpinta nakita igurong buslot nga sa diin daw che siyempre kung ibutang mo sa tubig ma-zinc siya kay bangod nga sa diin masudlan siyang tubig. So bangod sa sentido common kag initiative sa atong manugpinta iya tapos niya before ya pintahan gin si told ya anay atong buslot nga gagmay kag para nga sa diin nga hindi mabutang sa delikado ang kabataan sang owner sa atong bangka. So pagkatapos sina ginpintahan niya and then oh, sa malipot nga istorya na trabaho ng tanan nagintagaan siya sang tag-iya sang mano sang bangka nga kun sang sweldo na kagkaroon na tingala ang ano ato ang pintor nga ang kadako sang ginbayad sang atong tag-iya sang bangka. Kay before siya nagbayad ginlantaw ya liwat no atong buho nga gamay nga nalipat siya magtugon sa nagobra ti nakita niya gintukapan kag daw maayo man nga pagplastar so mo daw ginhatag niya sang dako na tingala karon ang manugpintor niya sir nga dako gini sang imo ginhatag sa ako no siling niya hindi lang nagtrabaho ka kag ginpintahan mo ang akon nga bangka ginluwas mo pa ang akon nga panimalay sa gamay nga buho nga pwede nga rason nga amo ato nga maka malumos ang akon nga pamilya sa panahon nga kun sa diin sila maglakat sa tunga sang dagat. So it may be a little no gamay nga bagay but it danger especially to the life of the person. Pareho man sa aton mga ka key 5 ilapin na kung gamay nga bagay, masiling okay lang ko spiritual, way ko nagatubo, ay dapat nga maminsar ka na, kayo are putting yourself in danger, especially in spirituality, kay it is an easy ang nyawa, nga dali gid lang magpenetrate sa aton, and the temptation nga nagaabot sa aton, hindi na gid sa naton, mga kakifay, may balaan kung maayo ini para sa aton, o kung hindi. So karon amo ining ginalantaw ginaton mga ka-key 5. Ang mungkis ang pagkadelikado man kay daw natambara na tabla mag-consider sa mga gagmay nga bagay haw. No? So kis amo panagani ang nami gid nga dapat naton tagaan sang atensyon, tagaan naton sang ginatawag nga favorably para nga sa diin nga we cannot even destroy by that devil. So ang ginatawag nga lukewarmness, ang pagkaluya amo ni ang ginatawag naton mga key 5 nga kinahanglan ginaton i-address. Kag ang complaint sent nga ginhambal diri kung ang tao nga may ara na pagpabaya una everything is fine because I am happy and comfortable. Tud no? Ate okay naman ko ang akong spiritual life okay naman. Christian man ko, gasimba man ko. Kahit ang Arab lang ginatawag nga daw malipayon ka, no? Pero mga ka-key 5 nga amo man ni gali kung kisa ang rason kung nga
nga sa diin nga kun maligwat gani kag magliwat ang sitwasyon, amo pagkukis ang rason nga kita manawag sa Dios nga bangod sa aton may mga ginatawag nga pagkinahanglan. So the reason nga we ought to attend, we need to give a concern and attention about sa ginatawag sang gagmay nga bagay, and especially if you feel it's something nga you are not growing as a Christian. No, muna dapat nga tagaan naton sang attention. Kay balo kang kisang mga K5 daw nami pagani man nga inang wala kabala. Kag inang you are sa isa ka rason nga mo sina dira pa nagsulod ang imong tuman nga pagsalig sa Dios, kay bangod nga wala ka. Pero hindi naman maglambotan isa punto nga mo sina bala. Kay ti kumpensaro naton kun ang tawo nga maalamon lang abi mga ka K5, no? Siya gidya maghambal mismo sa iyang kogalingon nga isang kagamay nga bagay isetol kun kay ang isa ka salakyan kun pananglitan bisan isa landa ka bolt bala. Usal da ka tornilyo nga sa diin makita mo pagkadagdag yung pabayan mo, way kakaluli mo tong rason nga kung ngang imong kabuhi nga sa diin mga kakifive nga ara sa pagkadelikado. So karon ang bagay nga dapat naton nga pagatun-an espiritual. No? Okay lang balagi hapon nga way kita sang gabasa-basa sang Biblia. Okay lang balagi hapon nga wala ta pulo pangamuyo. Okay lang balagi hapon nga sa diin mga kakifive nga we are not involving in the ministry. So, okay lang ba lang hindi kita magsimba? So, I think it is not okay. No, kay kun aton pagatanawon mga ka-K5, amo ni ginhambal man ko kisa ang pagkadelikado man. Kun na ba lang napuno na kita siling sang Hosea chapter 13 verse 5 to 6. Siling niya. Sa panahon nga sa diin ato kamo sa wilderness, sa latagon. Gin amo mako kamo, amo ni ginhambal sa Dios. Nga sa panahon nga tig-ilinit nga nagmala ang duta sa sinang duta siya ginpakaon ta kamo ginpainom kaginbusog amo ni ginhambal sang Dios iya. So you become proud, naging prideful ka, kag naging tikalon ka, kag dason di mo na ko kinanlan, kag nalipatan mo ako sang panahon nga sa diin nga ginpagabugana ka. So sometimes kung tanawon naton inigali ang pagpabaya labi na sa bagay kasi adaw hindi manikin siling mga ka-K5 nga pagpabaya nga inabalang daw nalimtan lang, pero iniya it is a very intentional nga okay lang ko akon waay na hindi way pagpangamuyo, okay lang ko. So daw intentional na gid bala kay bangod nga sa diin, you are proudly look and proud look and you are really think of yourself nga sa diin nga masarangan mo ang ining mga bagay. So that's why, and one of the rason nga sa diin nga mo sini, hindi mo kinanan ng Diyos. So, doka irony sang life, no? Nga kung pinsaro naton mga ka-K5, bilang isa ka-Kristuhanon, wala sang kaluwasan nga pwede nga matabo sa isa ka-persona nga sang panahon nga nagkinanlan sa Dios nga hindi yan maklaim ang ginatawag nga Christianity kag ang salvation ginatag sa Dios without God. Di karon nagabot sa punto nga sa diin nga daw makasiling ka nga ari na sa akong tanan pagkatapos daw hindi na naton kinanlan sa Dios. So daw kalaway, that's a word sometimes kada sa foolishness, no? So salamat sa ni Jovelyn Maghari, blessed Saturday pastor, no? Now karon, so you may think that you really need God. So this is a special through, especially kung arak na kita sa mayong pagpangabuhi kag ginatawag nga prosperous, successful sang aton nga kabuhi. Tuod gin man daw may arak man gid nga ginatawag nga rason. Kay tituod man kung napuno ang imong lamisa sang pagkaon daw kabudlay magituod man mga muyo mo. Kung puno ang imo bulsa manabis ang siling naton nga manggad kag daw napunan ka do amo ni ang aton man kung kis ang kabudlay isettle sa aton man nga Christian life. Pero biblically speaking, the Bible says God is already warned especially for those who are rich, no? Kaya kung ang tanom gani, ang hilamon gani nagakalaya kag ang mga bulak gani nagakalanta, ayan pa ang kabuhi naton. So that's why we need to be wise enough, no, bilang isa ka tawo nga hindi tagali magsalig sa aton ko galingon. Tandaan ta ang tanan nga ari sa kalibutan may limitasyon na. Ining aton nga strength, ining aton nga edad may mga limitasyon ni.
So kung hindi naton pag-itagaan sa pinakadakong importansya ang Diyos sa kabuhita, the time will come, sino mapalapitan ta? Ang Diyos mananggihapon. So we need God, especially to our lives, because a wise person remember always nga ang Diyos sa panahon nga sa diin, kinhanlan niya man tuod ang ginatawag nga pakamayuhon siya. Kag mas maayo pagid nga you are in prosper, you are in wealth, it seems nga sa diin, you regards it always God sa life naton. So you may not be able get along without Him for the present, but without God, you have no future. Tuod gid man ti mga G5. Ti utang gid yan naton gid sa kabuhita. Ginhambaligin niya sa Biblia sa may John chapter 15 in verse 6 dira nga siling niya, for without me you can do nothing. So sino makatindog no sa ginatawag niya nga ang tanan nga ara siya nga makasiling sa nga I am so satisfied nga ang tanan nga rin na sa akon. Kag I don't need everything. So hindi matabo na sa kabuhi sang isa tao, kay because human as we are according to Ecclesiastes in chapter 3 I think kasi diin nga as a person we are like a sea that it cannot full. So the same as our satisfaction, hindi man kita mapuno kag amo na ang ginambal sang Biblia. So karon mga ka-K5 mo na isa kabutang nga hindi dapat kita malipat sa Dios ah. Sa gamay nga bagay nga daw nabatyagan mo nga daw ka droughtness daw wala daw, it is something that trouble sa imong life, hindi gid pag iano mga ka-K5 it take for granted, kundi nga sa diin nga we need to sit down, we need to pray and ask God, Lord, daway ko na nabatyagan ang joy how? Daway ko na nabatyagan ang ginatawag nga the importance of worship, and especially on Sunday morning. Way ko na on Sunday morning or Sunday day, or Sunday. Kagway ko na matagaan sa ginatawag nga importance and happy when I read the Bible. So ina mga bagay, mga K5, we need to think about. Nga ara natagali sa ginatawag nga complacency. No? So now, paano nato naman ini kuno mga ka-K5? No, paano ini siya makapadulong kang ma-count it into sin? Ang ginatawag naton mga ka-K5 nga pagpabaya. So according to the Bible, sa iya dumdumon ginaton ha, siling sang James chapter 4 verse 17, sa iya nga nakahibalo siya ini nga maayo, no? Kag wala niya ginhimo ini sala gali mga ka-K5, no? So karon nakita mo ang pagbasa sang Biblia maayo. Ang pangamuyo maayo. Kay amo mo lang ni mga basic naton nga sa diin kinanlan sa spiritual life naton mo. Especially if you are a Christian. If you know that the Lord Jesus Christ and you have a relationship with the Lord Jesus Christ, ang pinalanggit ka importante nga ginatagaan naton sang focus is no other than you're reading the Word of God and then your prayer. Kay everything will be followed. Ma-follow na ang imong ginatawag nga pagsimba. Ma-follow na ang ginatawag nga good works nga magwa sa imo. Kay what is abundant of the heart, mouth speak it. If you're abundant with the Word of God, if you're abundant with your prayer to God and your relationship with God, then what the outcome nga sa aton kabuhi, of course, they produce good works, no? So, muna isa mga K5, siliya, to know what is right and to them complacent and unwilling to do it is sin. Kagway mo ginhimo, sala gali. Kagdandaan ta mga K5, din bala nagabugat haw, ang isa kabagay kung isulod ni mo, no, pananglitan, may isa kadako kang suludlan, ginasudlan mo sang bato adlo-adlaw, no? So, pagkatapos, sinipagsulod mo, mga pila ka mga simana, napuno ang imong suludlan nga dugalunan, tapos sa koton mo, mabugat man po. Nagsugod lang ito sa isa kabato nga gibutang mo, nga abi mo nga sa diin, nga maayo. Paangay man sa ginatawag sa aton nga spiritual life. Kaya according to the Revelation, in chapter 3 verse 15, nga ang tanan nga mga butang, no, nga siling niya ginhimo mo ini, pagkatapos dito nga dumainit ka o kung mabugnaw. So karon siling sang Diyos sa ila, sa mga Laodicean, nga ito pra ko ikaw. Ito pra ko ikaw, nga man. Kaya hindi ko kabalo kung bugnaw ka kung mainit. No? Kagsiling diri sa Biblia nga nag-ulob labaab ang pagpangalagad sang mga Kristuhanon. So complacency leads to indifferent. No? Magsiling ka gani indifferent mga ka-K5, binablang daw ay kanayas ang balatyagon. Ha? Though hindi mo na bala mabatyagan ang isa kabagay nga pagka-importante,
kag daw naghulog na nga sa diin nga ang tanan pwede na. Kag nagasunod magid ni mga ka-K5 sa idleness, ang idleness nga ginasiling inang mga bagay lang K5 nga do amo na ang priority mo indi ng Dios sa kabuhi mo. To stand for nothing and to not care. Nga wala naging kaya sa ginatawag pagkabalaka, wala ka naging dyan pag... Doa mo nang isa kabutang. So even sa Biblia, sa mga mando sa Diyos nga dapat natin sundon, so nagsunod ng mga K5 ang pagka-indifferent and idleness. So hindi na naamoy ang mga ka-K5. So amo na nga sa aton gid mga ka-K5, labi sa tanang nagapamati, kung ang isa kabagay nga sa diin, labi na sa aton mga kabataan, sa panimalay natin, kung gamay pa lang ang problema, we need to give an attention. We need to settle immediately. Kaysa nasiling ko na, ang pospro baya nga gamay, o kung ang pospro nga isa kapalito, makasunog sang bugos nga kagubatan. No? Pero nakaibalo ko, nga sa diin mga ka-K5, if we address the small problem, and especially to our individual lives, in our relationship with Christ, kaya ang ato niya problema sa panimalay, sa mga kabataan, so mga ka-K5, ma-address kagid sa diin nga hindi mapahamak mismo ang aton individual nga kabuhi, kag amuman mga ka-K5 ang aton nga panimalay. So mayong ugtuman sa iya ni Ma'am Vicky Gantalao, happy Sabat Pastor, no? So mga ka-K5, amo ning isa kabutang. So karon, ano pa gid ang ginatawag nga complacency makes you vulnerable to the strategies of the temptations of Satan. So kita ni muna, natumduman nato ng istorya dito bala kay Samson, one of the strong man in the Bible, in the history. No? So actually mga ka-K5, enough na ang iyang ginatawag nga vow toward God as a Nazarite person. Nga atong iyang buhok is a signs of his vow to God, nga it do not to destroy ang iyang vow. And then one day, nakita naton nga si Samson na daw ang iya lang balatyagon, daw wala niya ginsapak, toward to the Philistine woman with the name of Delilah. So wala niya ginsapak ang iyang balatyagon. So pagkatapos sina, tinadevelop ang iyang balatyagon, dumako ang iyang batyag na gigugma na ginsiya sa kamaturan sa iyang kontraman mismo at sa inang panahon. So nag-abal ang iya nga panimalay o kung ang iyang ginikanan nga hindi pwede nga makigmingle siya sa mga taga-Philistine, because this Philistine as circumcised people and they were not it's something sa niin nga hindi sila dapat. Pero ano ginimo yung mga K5? Sa gamay nga bagay sa pagpulo pa siplat? Bahu grabe no? Kasi lang mo lang sa Bible when he saw a woman in the Philistine. Di sa paglantaw yung malang to. Di sa tungod sa iyang paglantaw, di sa dalayon dumako eh, wayagin tapna nga silang hindi lang ipuli pwede. Wayagin address the son ang problema. So sa malipot ng istorya mga ka-K5, na-deceive gid siya sa iyang balatyagon. And Satan immediately enter into his heart. And that moment of time, gin-destroy ang kabuhi niya. Sang sina nga gamay nga balatyag, wayagin sapak ang gamay sa pagtulok lang gid. Dragin man na naghahalin ang tanan. No, labi na sa aton ng mga Kristohanon, labi na magtulok. Bawo, hindi na tani dapat. No? I know nga we are a human, but still we are vulnerable, especially with the strategies and the temptations of the devil. So now, sa malipot ng istorya, he was died just because of that a small problem nga wala niya gin-address sa kabuhi. Tani sa pagtulok niya, kung gin-stop niya to the son. So, malain ang history sa Biblia, it may be si Samson, it dies with a happy life. But he died with a sort of life or there is something sad just because he was died. Pero performance siya okay man. So, muna mga key five no sa aton, labi ng tanan niya nagpamati. Hindi lang gin pag baliwala ang gagmay ng butang. Labi na karon sa aton. Nakapaminsarta nga tuod, no? Kung mapatay ko karon diin ko makadto. We cannot even, you need to address especially for that kinds of matter. Because is a person as we are, if we are going to die, always remember, ang sala among magdala sa aton sa kapamakan sa ginasiling naton nga impyerno. So hindi gid pag i-tolerate ang isa ka bagay. So don't die without Christ.
Hindi ta dapat mapatay nga wala sang Kristo. Kaya itolerate natin yung mga bagay according to the Bible, mga kakifive. We are suffer in hell throughout our eternity. Why is sang exit ang hell? Kagway man sa ginatawag mga kifive, sang katapusan nga pag-antos. So, hindi pag itolerate ang isa kabagay that we need to address our problem as a person that we have as a sinner, we need the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior. Kasi siling sa Biblia, hindi gusto ang Diyos nga mag-suffer ta throughout our eternity. Siling niya 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slack concerning His promise. But some men count slackness, that any should perish, but that all should come to repentance. And Jesus Christ came to us and the suffering of Christ. But the good news is, He was risen from the dead. Ganda siling niya, and whoso believes in Him should not perish, but have everlasting life. So mga kakifahib, kung nabatian mo ini nga mensahe, hindi pagtolerar. Buksing tagipusoon, patuna si Jesus. Don't die without Christ. And don't die nga sa the end without knowing about the way of salvation. But it's better to humble yourself and repent yourself toward God and say, God, save my life. Hear me as a sinner. Be merciful to me as a sinner. So at the reason nga sa the end, nga na-address mo ang gamay nga problema, kagpag-abot sa panahon, you will be with God forever. Ayop and pray mga K5 sa bungging gabi. Salamat gid sa imo sa aton nga paghatag sa kagayunan. And Diyos magapakamayo sa inyo. Kagdalayawon gid ang iyang ngalan sa aton tunga. God bless you and good afternoon. K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.

Mayong hapon mga kauturan, mga kaabyanan, mga pinalangga na kun nga abyan kag utod kay Kristo. Kamusta kamo karon sa sining hapon? Unta yara kamo sa mayong kaimtangan sa sini naman nga pagpalayag naton sa kahanginan. Pinaagi diri sa waragwagan sa K5 News FM. Yari kita mga kauturan, nagapalayag pinaagi sa programa. Ginasunod ninyo matag Sabado sa hapon tak na alas 3 to alas 3:30 nga natigluan. Health and Bible Expose. Mag-expose naman kita mga turan sa mga nagkalain-lain nga mga kaalam. Health means hindi lang physical, dala na da nga ton nga mental, dala na nga ton nga spiritual. So matuon kita mga turan sa importante nga pagtulunan diri sa programa Health and Bible Expose nga ginatalakay isang inyo alagad Brother Ray Herios ang inyo nga host sa sininga programa. Unta yara kamo sa maayong kaimtangan kag salamat sa akong gugmang inatagsang Dios sa imo kag sa akon nga yari kita karon magapalayag naman sa kahanginan. Salamat mga kauturan, kundi ingka ma nga duog malabutan sa aton nga tingog pinagi sa waragwag nato sa K5 News FM Bacolod sa 101.5 sang lilisuan sang inyo mga FM station. Gani mga kuturan, welcome na welcome gig kamo. Subo mga kuturan, hiyarap kita sa aton nga programa. Sa aton nga programa sa inyong K5 siya Kaki5 Bacolod Facebook. Kaki5 Facebook live kita mga kuturan. Gani mga kuturan, dali na kamo. Aton ni tunan ang mga importante nga mga pagtulunan. Tulunan mga kuturan nga maghatag si imo sang kayag. Ayhan maghatag si imo sang kakugmat. Kalisang kun ano bala ini ayhan ang mga butang ato pagatunan sa sining hapon. So dali nang mga kuturan sa akon mga kauturan dira mga abyan naton nga niga sunod sa ato pagmamati. Yara sa inyo tagsa-tagsa kapuloyan. Ang iban yara sa mga salakyan nga nag-travel along the way going to sa inyo pagkakantuan. Subo man sa mga kuturaton nga yara man sa naglain-lain nga mga markets, mga katindahanan nga malabutan sa aton tingog. Subo man sa iban pang mga kaduog nga sa diin ang aton nga mga K5 sister stations nag-hook up. Welcome na welcome gig kamo mga kauturan. Sa mga kauturan aton dia ang iyara sa mga kasimbahanan, welcome naman kamo dira sa aton mga kauturan dira nga naga hulat-hulat anay sa programa ni Brother Ray sa Health and Bible Expose before magsugod sa ilang afternoon program. Salamat mga kauturan sa pagpakigboylog sa aton nga programa karon. Mga kauturan sa gihapon, yari kamo nga pamati sa K5 News FM. Salamat sa kay Doc Ramil Oy sa pagatag sa aton sa higayon nga makapalayag kita sa kang ilang pinawagi sa sining waragwagan. Sa ini mga kuturan ka libre nga oras nga ginatag sa aton. Salamat sa iya kaayo kag pagpakamayo sang Dios nga yara sa iya. Ingamit niya ini nga tinion sa aton ba mga kuturan diri mga kabiyanan naton ang ingkaupon naton karon ang Alcantara Brothers. Salamat sa pagpagigupod sa aton nga programa. Salamat man ang timonel subong si Brother Rimuel. Thank you gid sa pag patigayon sa aton nga programa. Mga kuturan sa sining hapon aton nga talakayon nga pagtulunan ginatiguluhan siya sugpon ini sa pagtulunan aton to pag nagligad aton pagtulunan God's review of history. Amo ne ang history nga ginatagsang Dios nga sa diin na ini siya talagnaanon nga butang sang tinion ni Haring Nabucodonosor, but it is no longer an est tagnaanon nga butang, but kadam-an sini o kon gamay na lang abahin ang wala pamatuman sa sini. So meaning nahisugot na nga daan gin-review sang Dios aton ang manabo sa ulihing panagon. So yari na kita makuturan aton pagatunan sa sini nga hapon ang topic ko. Who is the Antichrist? Lantaw naton makuturan na. Lantaw naton. Lasunan naton ang libro sa chapter
7 sa Daniel. Sa before we start pakuturan, ginahingyo ta kamo to pause for a while, magahingyo kita sa pila sa nga kaalam sa aton Ginoo as we start sa aton nga pagtuon. Salamat sa imo balaan kagalang do namon nga Dios. Salamat sa imong kaayo, sa imong kaluoy, sa imong pagidait. Yari karon ang ining imong mga alagad magatuon sa imong bilidon nga mga pulong nga magatuon kami pinaagi sa mga kasulatan, sa balaan sulatan kag sa mga referensya nga amon mamakuha karon sa mga hitabo sa palibot naman. Tinginyo kami o Diyos nga ikaw magkaay, maghatag sa amon sa kaluoy, magamit sa tagsa-tagsa sa amon, kag iabri ang tagsa-tagsa na amon kapangunaw-unaw kag tipusoon sa amon pagtunan. Initanang ginihiyo na amon baton, imong kagumayo, ginampo naman ini, sa ngalan ni Ginoong Jesus nga ang personal nga manuluwas. Amen. Amen. So, amon kuturan ang ating pagtuon, yari na kita sa topiko nga who is the Antichrist. Mga pagtuloy, alam ako turan nga magdulong ini sa imo kag sa akon sang kahayag sa mga pagtuloy na naton. Kay madamo sa mga katawan nga nagatuo nga ini Antichrist, siling niya, maghanabo sa ulihing nga mga panagon. Kay si wala ka sulatan nagasugid sa aton nga ang Diyos nagatag sa kay Daniel sa isa ka planawon, isa ka hitabo nga manabo sa ulihing nga mga inadlaw that will be thousands of years after, no? Pagkatapos sa itong iyang tinion sa pagtaliwan niya. Gani makuturan sa libro sa Daniel chapter 7, ang Diyos nagpahatag sa isa ka pictures na nanungod sa appropriate, nisini nga appropriate nagakaayon gin nga simbolo sa pag tindog kag sa pag pakapukan sa mga kapungsuran sa tinion ni Daniel panaog tudtob sa pag-abot sang ginatawag nga Antikristo. The word Antikristo meaning against sakay Kristo o konsupak sakay Kristo, Antikristo. Ha? Kaga ang bisan sino nga mga tumuloon sang balaan nga sulatan na bilagid ining propesiya na idakong silang concern na nungod sa pag tindog o kung sa pag-sugod sang mga buluhaton sang ginatawag nga Antikristo sa iyang gahom. So may damo nga diskusyon karon nanungod sang Antikristo. Sino bala ang Antikristo? Aton mga kuturan lang tawon ang balaang klasulatan kung ano git ang ginamba sini. No? Kung ano git balaang ginamba sini. Abi mga kuturan kung aton basahon ini sa libro sang Daniel, ha? Sa libro sang Daniel, libro sang Daniel kapitulo 7 bersikulo 1 tob-tob sa 8. Ato ni makuturan basahon nga nigisiling. Nigisiling siya sang nauna nga tuig sa pagari ni Belshazzar sa Babylonia, nakakita si Daniel sa mga planawon sa iya damgo, amo ini ang damgo nga iya naginsulat. Sa isa ka gabi, may nakita ako sa akon planawon nga isa ka malapad nga dagat nga ginaha hampas sa mabaskog nga hangin halin sa apat ka direksyon sang kalibutan. Gulpi lang, nagbutwa sa tubig ang apat kasapat nga lain-lain ang itsura. Ang primero nga sapat daw liyon, pero may pakpak sang agila. Samtang nagatanaw ako, utod ang iya pakpak, ginpatindog siya nga daw sa tawo kag ginhatagan sang pagunauna nga pareho sang tawo. Ay ikaduha nga sapat daw bir uso nga nagatindog ini sa iya duwa ka sa duwa ka pag ngulihi nga tiil kag may ginakagat nga tatlo kagusok. May tingog nga nagsiling sa iya, hala, magpaayaw ka sang karni. Dayon nakita ko ay katlo sapat, nga daw leopard. May apat ini kapakpak,
sa likod kag may apat ka ulo kag ginhatagan siya sang awtoridad sa pagdumala. Sa sina nga man nga gabi, nakita ko sa ako planawon ay kapat nga sapat makaladlok yad ini tanawon kag makusog ini. May apat kadalag ko ini nga ngipon nga salsalon. Ginapag-it kag ginakaon niya ang iya mabiktima. Kag kun may mabilin pa, ginatasak-tasak niya. Lain siya sang tatlo kasapat kag may napulo siya ka sungay. Samtang ginatulok ko ang mga sungay, nakita ko nga may mga ulhot nga gagmay nga sungay kag napungal sang tatlo ka sungay. Ini nga sungay may mata nga daw iya sang tawo kag may baba nga nagapabugal. Ah, nagisiling siya makuturan. So sa aton pagtuon, nagasugid siya nga ang aton pagbasa makita naton sa Daniel chapter 7 verse 1 to 8. Amat-amat ton tani makuturan. Na kabalo ko medyo malawig-lawig ni siya pero tingo ana ta makuturan nga malabot naton sa pag-explain kag ang mga kaulugan sini. So nagasugid makuturan. Sa nauna ginbasa naton nga sa balaang sulatan nagasugid sa aton may tatlo ka set sang symbol nga nakita si Daniel sa iyang palanawon makuturan. Ano ganitong isa ka set? Ginpakayag siya ang dagat, apat ka mga sapat, kag ang apat ka mga hangin nga nagahuyop dito sa dagat. Kag, ano bala ang simbolo o kung ginasimbolohan sang mga propesya nga ginambal diri sa balaang sulatan? Sa balaang sulatan makuturan sa libro sa Jeremias kapitulo 49 35 to 37 kag Jeremias kapitulo 51 versikulo 1 kag 11 nagapahayag sa aton nga ining mga propesya ang hangin nagapahayag siya sa mga kagamo kagubot stripe political commotion and war. The striving of the winds in the prophecy picture the rise of the kingdom sa pagsaka, tindog sang mga ginarian kag sa ilang pagkahulog. Ini nga hitabo are accomplished through political strife. Okay, tara muna. Ini nga pagtindog kag pagkapukan sa sini nga mga ginarian na himo ini sa isa ka pag-angkon o kon pagkagubot o kon isa kang ginatawag nga pag-salakay o kon pag-kuwa sang leadership sang isa ka ginarian pakadto sa isa ka ginarian. Ano naman ang buot siling yun sang dagat o kon mga tubig? Siling sang propesya. Kung naton basawa mo kuturan sa libro sang Bugna, Kapitulo 7, versikulo 15, kag sa Isaiah chapter 17 verse 12 and 13 nagasugid sa aton makuturan nagasiling siya kag siya nagsiling sa akon the waters which thou sowest where the war seated ya ya sa diin ya tong babae nga ano gani ang babae nga malauton ang babae nga makonsider na prostitute sa aton pangakuan nga makilayon are peoples ang mga katawan and multitudes kag nations kag tongues malambala nun. So ato gali ang mga tubig na nakita ato siya nagasimbolohan sang nagasimbolohan sa sangkadamaan sang nasyon sang mga halambalahan no o sa mga pululungon sa mga tawo. So ano naman ang inananungod sa apat ka mga sapat ang ginarepresentaran sini? Nagasiling. In Daniel chapter 7, verse 17 to 23. Nagasiling siya. Ining, this great beast, where, which are four and four kings. Ini ang mga kakulugmat ng mga kasapatan, mga mabangis ng mga sapat, apat ini, ka mga hari nga nagatindog sila sa sining nga duta kag siya ang siling the four beasts shall be the four kingdoms upon earth
which shall be diverse from all kingdoms. Hindi magginarian, magatindog ni siya, lain siya sa isa kaginarian. Magat kag, and shall devour the whole earth, and shall tread it down, and break in pieces. Nagisugid mong kuturan, ining dakong imahin, ngagin nakita naton sa Daniel chapter 2, gin-explain naton sa nagligan kisimana, nagisugid ini mga kuturan sang apat man ka mga naglain-lain nga mga metals nga ginrepresentaran sa apat kaginarian. Kuninyo madunduman mga kuturan, iningin na dumalahan siya sang Babylonia, Medo-Persia, Grecia, kag Roma. No? Ngayon tawag, kag sangulihi ini ang katapusan nga ginarian nga mong Roma na divider ini siya sa napulo kabahin. So, ining napulo ka mga sungay, ano naman ining nasimbluhan? Kaya napulo ka sungay, kita nga ginmit lang diri makuturan. Ah, napulo ka sungay, ginaminsyonar siya nisli nga, the 10 horns out of this kingdom are 10 kings that shall arise, and another shall arise after them, and he shall be diverse from the first, and he shall subdue 3 kings. Daniel chapter 7 verse 24. Ano ni gali? Ining napulo ka mga sungay, ginarepresentaran siya sa napulo ka mga ginarian, kaya napulo ka mga hari. Nga naga ulhot, ako nagbutwa, nga nagtindog. Kag ini sila, nagatindog sila, kag ini sila, diverse naglailain ini mga ari, hindi ni sila palarios nga ginarian o kung lailain ni sila nga ginarian, lailain man sila ng mga klase sang tao. Kagding sila siya, and he shall subdue the tree. So ini naman ang isa ka horn nga nakita naton nga nagulhot siya. Ining isa ka horn nga nagulot siya sa tunga sining napulo o mga sungay nga sa diin ang tatlo ka mga sungay nagabot kay nang tatlo ka mga sungay nga nagabot nagtindog nagamatamat ini dako ang ining gamay nga sungay lain ini siya san sa pito ka mga sungay ko sa napulo ka mga sungay dating kings mentions here representing kingdoms in not left to conjecture. In verse 17, the four beasts are said to represent the kings, and the four beasts specially called the four kingdoms, since the four horns in Daniel chapter 8 verse 22 are called the four kingdoms, it is reasonable to assume that these ten horns are the ten kingdoms also. So mga kultura, nagapayag sa ton ining napulo ka mga sungay, ginarepresentaran sa napulo ka mga ginarian, meaning ining napulo ka mga ginarian, gi-consider ni sila mga napulo ka mga sungay, na-simbuluhan sila napulo ka mga sungay ang ginarian man. So, ano ang ginambal ni Daniel nanungod sa naunang sapat? Desiling sa mga kulturan. Nga nauna nga sapat, according to Daniel chapter 7 verse 4, it was a lion. May ara siya eagle's wing, kag finally, a man's heart that was given to it. The eagle wings represent the rapid conquest of Babylon in Deuteronomy chapter 8 verse 49. On the night of Belshazzar feast, when the hands wrote Babylon, doom in the wall of man's heart was given to it in Daniel chapter 5 verse 1 to 6. Dili na makuturan makita naton. Ini ang ining sapat nga naunang ay ning naunang sapat nga isa ka leon nga may ara sa pakpak sang agila. Nga makuturan, nagasimbolize ini sila sang ginarian sang Babylonia. Nandaan ang makuturan, who is the king of the jungle? Yes. Lion, who is the king of the air? Yes, mga kuturan, ang eagle. So, consider mga kuturan, may rapid, madasig ang pagdumala niya sa mga pagsalakay niya sa mga darian. Makusog siya, even though sa gitunan natin gani, ano gani ni siling ni Daniel, siling niya, o hari ikaw sa mga hari, kag ikaw ang ulo nga bulawan, sining ni Daniel, ikaw ang ulo ng bulawan. So, it represent, makuturan,
paralel sa mga kulturan sa pagtudlo nga inisya na simbolohan siya sang Babylonia. Nga ang Babylonia may ara siya tagipusoon nga kuno, tagipusoon nga kaangay sang tawo. Nga kulturan tawo. Kung aton makuturan, kung tulokon lang ito, kung aton ang tawon sa libro sang Daniel, Kapitulo 5, versikulo 1, tob-tob sa 6, nagasugid na sa aton mga kuturan. Nagasugid sa aton kung ano ang natabo sa sini. Mga kuturan, ang natabo sa sini. Tungod makita naton ang mga naghalanabo sa mga hari tungod sang kapistahan, tungod sang pagpatuyang, tungod sang mga kuturan, nagasugid sa aton nga pagtuon. Tawhanon nga kinaiya nga ginasugid diri sa Daniel chapter 5 verse 1 to 6 kaga agin pahayag mga kuturan siya nga ginhimo niya ang pagpatuyang sining tawo. Makita na ito mga kuturan, siling Vladrio, siling niya, sa verse 2, Belshazzar, whilst he tastes the wine, commanded to bring the gold and silver vessel which his father Nebuchadnezzar had taken out of the temple which was in Jerusalem, the king and his princesses, his wives, and his concubines might drink therein. Ano mga kuturan? Mahuyang, mahuyang, makita naton, mahuyang ang kinaiya sa sininga hari, no? Nagpatuyang sa kalibutanon. So ano mga kuturan, nagsiling siya? Kag, nagasugid naman sa aton, ang isa mga kuturan, nagasiling niya. Ang isa naman kasapat, nagasiling, ang kasaisang kasapat, nagasiling siya, concerning na nangit sa uso, Daniel chapter 7 verse 5, the bear is represented with three ribs in its mouth. Ini nagsimbolize siya sang pagdaog niya o kung pag-agaw niya sang Medo Persia sang Babylonia, Lydia kag Egypt. So atong tatlo ka rib nga ginatangag-tangag ini sang bear na representaran ini sang tatlo ka mga pungsod nga gin o kon sa mga ginarian nga gin salakay. Another, ini na mga ginarian, nalutos naman siya kag naperdi naman siya. Kung ato na taon dito sa Daniel chapter 2. Ninbusla naman siya sa isa ka ginarian, nga isa ka ginarian nanungod sang ikatatlo kasapat. Nga nagisiling siya, he sees Daniel chapter 7 verse 6, it was like a leopard. Ini siya isa ka, angay sa isa ka leopardo, nga may ara siya na apat ka mga pak nga nagarepresentar siya paralel rapidly no, sa mong rapidity sa movement, no? Madasig ang iya nga paglupad gimapat sa mga pakpak kag ini siya gintudlo ini siya nanungod sang Greece kay balaw kita mga kuturan kung sino ang nagdumala sang ginarian sang Gresya sa imperyo sa Gresya during the time it was Alexander. Sa pagkapatay ni Alexander, ginbuslan ini sang apat ya ka mga generals nga amo si Cassander, si Lysimachos, si Ptolemy kag si Seleucus. Ining apat ya ka mga generals imbis nga awayan pa nila ini ang malapad nga teritoryo o kon sang imperyo nga ginsakupan sang Grecian during the time nga dumalahan sa ilang leader nga si Alexander, niya pa partidahon tal ni. So ang natabo mo kuturan kay partida nila ini ang ginarian hindi na siya nangin mabakod kundi nangin maluya. Kag may ikaapat gasapat makuturan kay aton nga tion kadasig katama. Ku ano taning apat tatong ikaapat gasapat makuturan. Ini siya gi simbolohan sa apat ka ikaapat gasapat sini niya sa Daniel chapter 7 verse 7 as dreadful as strong it is great may ayo ara sa untong nga himo sa salsalon kag naga kingkaon niya ang tanan nga mga mga butang at ten horns representing as the ten toes image of Daniel chapter 2 aning mga sungay niya representaran sa Daniel chapter 2 ngag ini ang mga sungay ginrepresentaran ini sang mga divisions of kingdom nga sang Alemanni, Ostrogoths, Visigoths, Franks, Vandals, Suevi, Burgundians, Heruli, Anglo-Saxon,
kag asang lumbaj subuman kag Anglo-Saxon lumbaj maguturan na dala na da ang hirula asang hirulay vandals kag ostrogoths maguturan. So ini nga mga ginarian amuni siya ang ginlukat. Sining may tatlo ka mga ginarian nga ginlukat ining gamay nga sungay nga nagulhot. Tunaan tani sa mga kuturan, di kita mapokus sa dasun kung ano iniblang gamay nga sungay nga nagulhot ka amo ini ang nagserbe nga nagdako siya nga nagdako kag may ara sa mata nga kagbaba nga kaangay sang tao kag nagpamulong siya sa mga kagaga batok sa labing mataas. So tugpo na tani mga kuturan sa dasun ang aton nga pagtuon nanungod sa aton nga topiko nga ginatiguluan who is the Antichrist. Batayin niyo mga kuturan sa sunod nga Sabado aton ini ipaga discuss. Magapakamuyo kita. Salamat sa imo dakong gugma ginatag sa amon o Dios. Salamat sa imong kaayo nga sa sining hapon nagtuon kami sa imong bilidon nga mga pulong. Tagaay kami o Dios ang dugang pag talupangod sa mga tagnaanon nga mga butang. Agud to mahangpan amon kung ano bala who is this Antichrist yung ginambalsang balaan nga sulatan ayon sa mga tagnaanon nga mga butang kag sa mga makita na namon nga mga mga kahayag nga kaalam sa sibong at tinion. Salamat o Diyos, pakamayo ining ragwagan, pakamayo ining imo makatawan nga nagsunod sa pagpamati. Ini tanan gininyo namon bato na imong kaluoy. Ginapo namon ini sa ngalan ni Jesus ang personal luwas. Amen.

0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod.

0: mga kapamilya, mga suki, kag tanan nga mga kakipoim sa sining warakwangan. Madan kita sa sa aton nga tabelatong tanan, tinig ng informasyon. Kabay pang kamo sa gihapon, yara sa mayong lawas, kag araman kamo sa kadasigon sa inang mapagalagad sa Ginoo. Kay amugidli ang pinaka-importante sa aton nga tanan nga mga hilikuton diri sa kalibutan. Manang tanan nga nagapamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng informasyon, sa gihapon, dalayon ang Dios nga amo ang nagatipan sa aton, ginpakamayo kita niya, ginproteksyonan, dayon ginhatagan kita sang physical, mental, spiritual, financial, kag-proteksyon nga aton ginagamit sa tanan nga timpo sa aton nga kabuhi. Unang hindi tagid pagkalipatan, kaya mo lang gina ang kalipay sa aton nga makaako nga mga pamatuod kita nga kita amo ang matuod-tuod nga mga Kristohanon. Muna nga dalayon ng Diyos sa gihapon, dayon taman siya. Kagkabaroon na kita nga siya nagabukbo sa tanan niya mga pagkamaayo. Pero lamang kung kisa, labi na sa aton nga tiyempo, kung kisa may mga baha, may mga bagyo, mga paandam na sa Ginoo. Nga man kay ginhigugma kita niya. Gugma na niya sa mga ginpaybalo, pero kaluluoy man itong mga naging biktima. Amo na, kaya normal na, kumbaga, may puhunan gid, may kapital gid ang negosyo. Hindi man ang negosyo sa Ginoo, pero ang mga casualties, amo na to sila. Pero ang kita nga, ara, buhay pa, dumdumunta na perme nga, amo na ang mga paandam sa Ginoo, kaya galit na ang kaluoy, kagiyang kumba. So malang na ang aton nga mga interaction sa aton nga palatuntunan sa gihapon, samtang hindi pagin kita magkadto sa aton nga padayon kapag tuon sa mga pulong sa Ginoo, mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagi naming Panginoong Diyos sa mga sinalip mo ito, kami po'y dumudulog sa inyong banal na lupukan. Pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay na kami po ay inyong iningatan sa buhay namin, at kami ay inyong pinagkalooban ng karagdagang buhay at lakas, pagkakataon na kung saan kami po ay magkapagpatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig at pagpalain mo ang ginagamit ng pilan, K5 News FM, higit sa lahat ang CEO Ramiloy at pamilya. Nawa patuloy ang mga kinakailangan ng mga pagpapala na physical, mental, spiritual, financial, and protection. At pagpalain mo man ang mga may karamdaman, physical or spiritual, itong lahat ay aming samot dalangin sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Now, ang aton na pagtuon subong magutoran is nanungod sa paanggid. Paanggid sa manugsap ug. Anong batabalong sini? Ang the sower. Ang manugsap ug. Manug. Sapug. Sagub. Manugsap ug. Sabog, ang grabe, no? Pero, dumdumon tayo makaturan nga ang mga paanggit. Kung dumdumon tayo ang tinutuyo sa Ginoo sa paanggit, may ara siya tinutuyo. Kay, kung aton siyang tunan maayo, kung inyong, sa mga may background na sa Biblia, posible nga nabalhanan nila, pero ang maayo siguro, aton man nga kay kung para mabalaan gid naton, ano gid bala ang tinutuyo sang Ginoo sa paanggid? Kamo na nga aton dumdumon ta nga ang ini nga paanggid may mga ano ang Ginoo. May mga tinutuyo siya. Naa nga nagatudlo siya. Naa nga si Jesus nagapanudlo sang mga paanggid. So, antes kita magpadayon dito, kaya nga man, aton anay o si Saon, nga ang Ginoo, samtang diri sa kalibutan sang una, nagapanudlo siya si Ginoong Jesucristo sang paanggid or parable. Now, sa paanggid nga pagpanudlo ni Kristo, ang amuman nga sa prinsipyo, makita subong siya kagulingon nga misyon sa kalibutan. Agod makilala naton ang iya Dios nun na kinaiya kagkabuhi, ginkuha ni Kristo ang aton kinauwali kag nagpuyo upod sa aton. Kaya nakabalo naman kita magotoran nga si Kristo Dios. Sa tanan nga nagapati o nagatuo nga si Kristo Dios, matingala kita nga ang siya pagyud
1: no siya pagin. Munang ang pagkadyos noon ginpahayag sa katawhan, ang hindi makita nga himaya sa makita nga dagway sang tawo, sang nagpakatawo si Kristo. Ang mga tao makatuon sang wala may baluan paagi sa kahibaluan. Ang langit noon nga mga butang ginpahayag paagi sa dutan noon. Ang Diyos ginpakita sa dagway sang mga tao. So muna mo tambalon nga, ang paanggid dali, importante kaayo. Kaya mga butang langit noon, ginpakita, ginpahayag, gin-explain sa paagi sa mga butang ha, dutan noon. Muna nga ang Diyos ginpakita sa dagway sang mga tao. Amuman sa panudlo ni Kristo, ang wala mahibaluan, ginilustrar sang mahibaluan. Diyos noon nga kamatuuran paagi sa dutanon nga mga butang nga familiar gid sang mga tao. Ang kasulatan na nagasiling, initanan nga mga butang ginhambal ni Jesus sa kadamaan paagi sa mga paanggid. Agud, matuman ang ginsiling paagi sa manalagna nga nagasiling, magahambal ako sa mga paanggid. Ihambal ko ang mga butang nga gintago kutob sang pagtuga sang kalibutan. Matthew 13, mga bersikulo 34-35. Ang kinaugali nga mga butang amo ang paagi para sa espirituhanon. Ang mga butang sang kinaugali kag mga eksperyensya sa kabuhi sang iya mga tagpalamati naangot sa mga kamatuoran sang nasulat nga pulong. Nagatoy-toy sa mugikan sa kinaugali pagkadto sa espiritual nga ginharian, ang mga parabola ni Kristo amo ang mga sumpay sa kadina kag kamatuoran, mga kamatuoran nga nagahiusa sang tao kag sa Dios, kag sang duta kag sang langit. Sa iya pagpanudlo gikan sa kinaugali, si Kristo naghambal na nungod sa mga butang nga ginhimo sang iya kaugalingon nga mga kamot kag nga may mga kinaiya nga kag mga gahom kaya mismo ginahatag. Sa ila orihinal nga kahimpitan ang tanan nga gintuga nga mga butang sa ka-ekspresyon sang panghunahuna sang Dios. Para kay adan kag iba sa ila puluyan sa idin ang kinaugali puno sing ihibalo sang Dios nga puno sing balaan nga instruksyon. Ang kaalam naghambal sa mata kag ginbaton sa tigpusoon. Kag nakig-istorya sila sa Dios sa iya mga binuhatan nga gintuga. Sigilayon nga ang balaan nga pares adan kag si iba naglapas ang kasuguan sang labing mataas, labing makaako. Ang kasana gikan sa naong sang Dios naghalin sa naong sang kinaugali. Ang duta karon nadagtaan sang sala. Apang bisan sa iya na nahalitan nga kahimtangan, madamo nga mga matahom ang nagapamilin. Ang mga leksyon sang Dios wala ginapanas. Kun mahangpan sing husto, ang kinaugali nagahambal tuhoy sa iya manunuga. Amo na nga, hindi gihapon. Bisan pa nga kita diri nahalitan na maayo, nadunot na ang kadamaan sang mga bagay-bagay tani nga mga butang. Pero bangun sa makita ta, nagatudlogin siya nga may-ara Dios. Sa mga adlaw ni Kristo, ining mga leksyon wala na makita. Ang mga tao halos naguntat sa paghango sa Dios sa iya mga binuhatan. Ang mga tao halos nagpakasala. Ang pagkamakasala sang katawhan nagbutang sang Paul bali balabag sa matahong nga naong sang tinuga. Kag sa baylo nga pagpakita sang Dios, sa halip o sa baylo nga magpakita tani ang Dios sa tao, ang iya mga binuhatan nanging isa ka balabag nga nagtago sa iya. Ang mga tao nagsimba kag nagalagad sa tinuga labaw pa sa manunuga. Amo nang natabo na kadamaan ang mga ginakulit nila, ginaukit nila, kung ano na lang ginhimo nila nga amo na dayon ang ginhatagan sang prioridad, amo na nga hindi na nalipay ang Ginoo. Gani ang mga pagano nanging wala sing pulos ang ilang mga nahuna kag ang ila buang-buang tagipusoon nagdulom. Bugat ni mga pulong nga ginmit lang diri ni Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 1, versikulo 21 kag versikulo 25. Gani sa Israel ang panudlo sang tao ginbutang sa lugar sang iya Dios. Hindi lamang ang mga butang sang kinaugali, kundi ang pag-alagad sa paghalad kag ang magsulatan mismo, tanan nga ginhatag sa pagpahayag sang Dios, ginbaliskad hagid nga nangin paagi ini sa pagtago sa iya. Munang natabo, si Kristo nagtinguha sa pagkuha sang nagatabon sang kamatuoran. Ang tabon ginbutang sang sala sa naong sang kinaugali, siya nagabot sa pagpahilayo nga nagadala sa pagtanaw sang espirituhanon nga himaya nga ang tanan nga butang gintuga sa pagpabanaag. Ang iya mga pulong nagbutang sang mga panudlo sang kinaugali subong man sang Biblia sa isa ka bag-ong aspeto kag naghimo sini nga isa ka bag-o nga revelasyon. Ginpangutod ni Jesus ang matahom nga liryo kag ginbutang ini sa mga kamot sang mga kabataan kag mga pamatanon kag samtang ginatulok nila ang iya kagalingon nga pamatanon nga naong nga priska sa silak sang adlaw sang naong sang iya amay, naghatag siya sing leksyon. Binagbinaga ang mga liryo sang latagon kung paano sila nagatubo sa pagkasimple sang kinaugali nga katahom. Wala sila nagapangaudlay o kung nagahabol. Kag bisan pa nagsiling ako sa inyo, nga bisan si Solomon sa bugos niya nga himaya, wala mapanaptan kaangay sang iya sini. Amo ni ang panggin gamit ni Kristo sa mga liryo. Dayon nagsunod ang matamis nga pasalig kag ang importante nga leksyon. Gani kun ang Dios nagapanapot sing subong sang hilamon sa latagon. Naamo karon kag buwas ihaboy sa horno, indi bala niya kamo panaptan sing labi pa o kamo dyutay sing pagtuo. Amon nang natabo sang tao, bangod sa kadyutay sang pagtuo sang tao kag nadula ang pagsalig, amon na nga imbis nga ang Dios tani ang tahuron ang simbahon, ang ginasimba amo na ang mga tinuga. Sa sermon sa bukid, ining mga pulong ginhambal sa iban magluwas sa mga kabataan kag mga pamatanon. Ginhambal ini sa kadamaan, mga satunga, nga satunga nila may mga lalaki kag mga babae nga puno sang mga kabalaka kag mga kalibog kag masakit sa kapaslawan kag kasubo. Si Jesus nagparayon, gani indi kamo mga kabalaka nga gasiling, ano ang amon kaunon, o kon ano ang amon imnon, o kon ano ang amon panapton. Ining problema mga kauturan, makabiyana. Hasta subong, amugin niya ang problema ta, labi na nga naglinapta na ang mga processed foods. Ano ang buthambalon? Sa makita ta subong, may pagkauna sa balay, nagkalapankos, mga nagkalabahaw, pero bangod kay termi nga ginakaon, magguwa sa puluyan, dayon, mangita dayon sa mga processed foods. Nga, problemahon dayon, ano ang kaunong ta? O, may sudaan man diri, may kaon na rin. Ay, huwain na po, gana. Katuta dito sa mitlangon ang mga damo ng mga kalanaan subong. Pili ka lang, pero mga processed foods. Amo na ang kabangdanan nga kadamaan man, damo balatian. Bata pa lamang mayuti ay na. Mayroon lang kung nagagamit permis ang mga bulong. Kaangay sige na promote permis na rin sa aton nga istasyon sa K5 News FM. Mga produkto, kung matiyanin nyo permis. Kay kada 10 to 15 minutes, ara na, ginanawaragwag, ginapahibalo. Magparti ka nami. Amo na nga, sa aton subong, may ara na tubig. O, may ara ka tubig. May water pump ka halimbawa, kung ano ang tubig mo, pero nga hindi ka mag-inom. Kay may ara purified. May ara na tani purified, pero nga mangita ka pa sang dikolor, kay damo dikolor nga mga processed foods. Pero ang natabo makahalalit sa lawas dayon magbalatian. Amo na nga balatian nun katama. Amo na nga dere sa aton nga pagtuon maguturan, amo na nga ang mga butang amo ni pirmeng ginapangita sang mga hindi Kristiyano. Bugat ni no, kay biskan ang mga Kristiyano nagpatronize man sa sini. Kaya ang inyo amay, hambal rin ni Kristo, ang inyo amay, nga langit nun, nakahibalo nga kinahanglan ninyo ining tanan nga mga butang. Dayon ginhumlad ni Kristo, sa iya mga kamot, yang ginhumlad, dayon sa kadamaan sa palibot, siya nagsiling, apang pangitaan ninyo, anay ang ginharian sang Dios, kag ang iya pagkamatarong, kag initanan, nga mga butang idugang sa inyo. Amo tani ang pinakaimportante. Suno sa aton na mabasa sa Mateo Kapitulo 6, mga versikulo 28 hasta sa versikulo 33. Unahon ta pagpangita ang ginharian sa Dios. Kay idugang lang natanan. Ang problema kay ang ginkabalakaan sa tao subong, nga grabe kasako, amo man ang igdulugang, hindi ang duganganan. So, ano ang duganganan? Amo tani ang ginharian sa Dios. Amo tani ang pag-alagad na tuod-tuod gin nga pag-alagad bilang Kristiyano. Gani ginpatag ni Kristo ang mensahe nga iya mismo ginhatag sa mga liryo kag sa mga hilamon sa latagon. Luyag siya nga, mabasa natin ini sa tagsa kaliryo kag tagsa kapunta sang hilamon. Ang iya mga pulong puno sang pasalig, kag may huyog sa pagpamatuod sang pagsalig sa Dios. Malapad gid ang pagtamod ni Kristo sa mga kamatuoran. Malapad gid ang iya panudlo nga ang tagsa kahugna sang kinaugali gingamit sa paglaragway sang kamatuoran. Ang mga talan-aon nga gin na pahuway sang matag mata adlaw-adlaw tanan konektado sa pila ka espirituhanon nga kamatuoran, gani ang kinaugali kinasuksok sang mga paanggid sang agalo. Sa naunang bahin sang iya ministeryo, si Kristo naghambal sa mga tao sa mga pulong nga tuman kaathag nga ang tanan niya nga mga tagpalamati mahimo nga makahangok sang mga kamatuoran nga magahimo sa ila nga maalam padulong sa kaluwasan. Apang sa madamo nga mga tagipusoon na ang kamatuoran wala makagamot kag ini madasig nga naabtan. Gani naghambal ako sa ila paagi sa mga panggit, siling niya. Kay sila nga nagatanaw, wala makakita. Kag nagapamati sila, wala makabati, ukon wala sila makahango. Kay ang tagipusoon sa sini nga katawhan, nangin matiga. Kag ang ila mga dalunggan, hindi makabati. Kag ang ila mga mata, ila ginpiyong. Luyag ni Sos, nga pukaon ang pagpangusisa. Gintinguhaan niya nga pukaon ang wala sing hinalungong kag ipatudok ang kamatuoran sa tagipusoon. Ang pagpanudlo sang paanggid popular kag sugo sang pagtahod kag igtalupangod hindi lamang sa mga Hudyo kundi sang mga tao sang iban nga mga pungsod. Wala na sing mas epektibo pa nga paagi sang pagtudlo nga iya magamit. Kung ang iya mga tagpalamati naghandom sang ihibalo sang Dios noon nga mga butang, mahimo nga mahangpan nila ang iya mga pulong. Kay siya perme handa sa pag-atag sini sa tampad nga manog pamangko. Sa liwat, si Kristo may mga kamatuoran nga ipresentar na ang mga tao hindi handa sa pagbaton o konbisan sa paghangop. Tungod sini, gintuduan niya sila paagi sa mga paanggit. Paagi sa pagkonektar sang iya mga panudlo sa mga talanaon sang kabuhi, inagihan o kung kinaugali, natigayon niya ang ila atensyon kag ginpadayaw ang ila mga tagipusoon. Pagkatapos, samtang ginataanaw nila ang mga butang nga nagalaragway sang iya mga butang, diri makita ta ang leksyon na dunduman nila ang mga pulong sang Dios noon nga manunudlo. Sa mga unahuna nga bukas sa balaan nga espiritu, ang kahulugan sang pagpanudlo sang manuluwas labi pagid kaklaro kag labi nga nagbukas. Ang mga misteryo nangin maathag kagyadtong mapudlay hangpon nangin maathag. Jesus nagpangita sang alagyan pakadto sa tagsa katagipusoon. Pagi sa paggamit sang nakalainlain nga mga ilustrasyon, wala lamang niya ginapresentar sa ang kamatuoran sa nakalain nga mga hunahuna sini, labi na sa lain nga mga hugna, kundi sa iya nga paggamit nag-aplikar sa nagkalain-lain nga mga tagpalamati sa iya mga lain-lain man nga mga panggit. Ang ila interes na pukaw sang mga numero nga ginkuha gikan sa palibot sang ila adlaw-adlaw nga mga pagkaboy. Wala sing isa nga namati sa nabatyagan sa aton nga manluwas nga ginpabay-an sila ukon ginkalimtan. Ang labing mapainubsanon, ang labing makasala, nakabati sa iya pagpanudlo sang isa katingog nga naghambal sa ila sa simpatiya kag kalulo. Kag may isa pa siya ka rason sa pagpanudlo paagi sa mga palanggiran. Sa tunga sang kadam-an nga nagtelepon sa palibot niya, may mga pari kag may mga rabi, mga eskriba kag mga tigulang, mga herodiano kag mga manugahum, mga may hugmaon sa kalibutan, mga panatiko, ambisyoso nga mga tao nga naghandom labaw sa tanan nga mga butang nga makita sang pila ka panumbungon batok sa iya. Ang ila mga espiya nagsunod sa iya, mga tikang adlaw-adlaw sa pagdakop gikan sa iya mga bibig sang iya mga butanga magatuga sang iya pagka pagpakamalaw. Kagsaulay katugtuban magpahipo sa isa nga daw nagaguyod sang kalibutan sa iya. Amo nang balon ang mga espiya pirme nga nagasunod-sunod sa iya, ginasunod-sunod siya pirme nga tani masapuan man siya o madakpan man siya nga naghambal sang kontra sa balaod labi na or sa simbahan. Agon may ara na sila rason nga sila isumbong na si Kristo nga manugpatalang. Pero nahangpan sang manluwas ang kinaiya sing mga tao, kag ginpresentar niya ang kamatuoran sa bagay nga wala sila sing makita nga mga paagi sa pagdala sang iya kaso sa tubang sang Sanhedrin. Sa mga paanggid, ginsabdong niya ang mga pagkasalipapaw kag malaot ng mga buhat sang mga nagaokupar sang mataas ng mga posisyon kag sa malaragwayon na hambal, ginsuksok ang kamatuoran sang tuman ka makahalalit nga kinaiya nga kun ini ginhambal sa direkta nga pagpakamalaot hindi sila kuntani mamati sa iya mga pulong kag madasig nga gintapos ang iya ministeryo. Apang samtang ginalikawan niya ang mga espiya, ginhimo niya nga maathag ang kamatuoran ang sala puro sayop ginpakita kag ang mga tampad sa tigipusoon nakabinipisyo sang iya mga leksyon. Ang Diyos nun nga kaalam ang walay katapusan nga grasya, ginhimo nga maathag pagi sa mga butanga gintugas ang Diyos pagi sa kinaugali kag sa mga inagihan sang kabuhi ang mga tao gintudloan sang Diyos. Ang hindi makita ng mga butang kutob sang pagtuga sang kalibutan, nahangpan nila ang iya mga paanggid sa mga butangan ginhimo bisan ang iya walay katapusan nga gahom kag pagka-Dios nun. Roma Kapitulo 1 Versikulo 20 Revised Version. Sa panggid sang manluwas, ang manulo isa ka indikasyon kung ano ang nagabugos sang matuod nga mas mataas nga edukasyon. Mahimo nga ginbuksan ni Kristo sa mga tao ang pinakamadalom nga mga kamatuoran sa sinsya. Mahimo nga nabuksan niya ang mga ministeryo nga nagkinahanglan sang madamo nga mga siglo sang pagpangabunlay kag pagtuon agod mahangpan. Mahimo kag nahimo gid siya sing mga panugda sa siyentipiko nga mga linya nga kuntani nagahatag sang pagkaon para sa panghunahuna kag stimulus para sa ambisyon tubtob sa katapusan sang panahon. Apang wala niya ini ginhimo, wala siya sing ginhambal sa pagbusog sang pagkamausisahon ukon sa pagbusog sang ambisyon sang mga tao paagi sa pagbukas sang mga ganghaan sa kalibutanon nga mga pagkadako. Sa tanan niya nga pagpanudlo, gindala ni Kristo ang unahuna sang tao sa pagkontak sa walay katapusan nga unahuna. Wala niya gituituyan ang mga tao nga tun-an ang mga teorya sang mga tao na hanungod sa Dios sa iya pulong ukon sa iya mga binuhatan. Gintudloan niya sila sa nga tanawon siya suwong nga ginapakita sa iya mga unahuna sa iyang mga binuhatan, sa iyang mga pulong, kag pagi sa iyang mga pag-aman. Si Kristo wala nagatubang sa abstract na teorya, kundi sa kung ano ang kinanglanon sa pagpalambo sang kinaiya nga magapadako sang ikasarang sang tao sa pagkilala sa Dios, kag magadugang sa iya pagka-isprinte sa iya nga pagka mausisahon, kag sa iya nga pagka ihibalo sa paghimo sa iyang maayo. Naghambal siya sa mga tao sa itong mga kamatuoran nga may kaangtanan sa pagginawi sang kabuhi, kag ang mga nagakapot sa sini nga makapadayon sila nga nagakapot sa walay katutuban. Si Kristo among nagdumala sa edukasyon sa Israel. Anungod sa mga kasubuan kag mga pagsulundan sa Ginoo, siya nagsiling, "Itudlo mo sini, itudlo mo inising maukod sa imong mga anak, kag magahambal manood, nanungod sa ila, kung nagalingkod ka sa imong balay, kag nagalakat ka sa alagyan, kag kung nagabinutig ka, paidalom, kag kung magbangon ka." Muna nga, dire, mabuturan, ginklaro sa Ginoo kung ano gid dapat himuon. Pero kadam-an sa iyang mga gihambal is pagi sa mga paanggid. Muna nga, kung basahon pagi natundugang ang Deuteronomy 6:7 hasta 9, nagambal din nga, "Kung ihigot mo, kag ihigot mo ini sa imo kamot bilang tanda, kag mangin pareho ini sa tunga-tunga sang imo mga mata, kag isulat mo ini sa mga haligi sang imo balay, kag sa imo mga gawang." So, muna yung mga pagtulunan nga ginatulun ni Kristo sang una, pero ang aton nga tiempo mag-autoran, diyotay na lamang, amo na nga, tapuson ta ni siya sa nubuong na pangamuyong. Dakilang Diyos, nagsakitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming lumunulog sa inyong banal na luklukan. Pinaslamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, pagtawabay at ngabay. Maraming salamat po sa pagkataon na kung saan kami po'y nakapagpatuloy sa paggulay-bulay sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig. Pagpalain mo man ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines. At higit sa lahat ang CEO Ro Camille Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial na proteksyon. Ngayon din sa lahat ng mga kawani. At pagpalain mo rin naman ng mga salita nawa ito makatulong sa paglago ng aming paglingkod sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis sa pangalan ng Binisos. Amen.

0: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline base na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaban sa kidney problem at diabetes. Mula sa himpilan ng K5 News FM Philippines, kaakibat ang buong puwersa ng K5 News FM Negros Island Region. Hatid namin ang mga balita at issue na dapat ninyong malaman. Mga eksklusibong ulat at masusing pagsisiyasan ng mga ka-K5 investigative reporters. Kasama si ka-K5 Ryan Wooten. Ito ang K5 NIR Negros Investigative Reports. Negros Investigative Reports.
1: Magandang gabi mga ka-K5. Magandang gabi rin sa ating mga tagapakinig at nakatutok na sa iba't ibang himpilan ng K5 News FM sa buong Negros Island Region. Mula sa lungsod at bayan ng Negros Occidental, Negros Oriental,

0: at si Kihon. Kami ay inyong makakasama sa isa na namang gabi sa paghahatid ng makatotohanan, balanse at napapanahong balita. Ako si KK5 Brian Morden at ito ang K5 NIR Negros Investigative Report. At ngayon, narito na ang mga nagbabagang balita sa oras na ito.
1: Heirs ng mga negosyante institusyonal sa Bacolod.
0: Hot seat ngayon ang isang regular employee sa Bacolod matapos umanong mag 1-2-3 sa beer house.
2: Ay, makulbaan dyan kay Kuan Man, Bang Threat Man.
3: Yan ang ibuhat, straight ni Uga, nabitang kabalaka sa itong pumuloy si Carlos.
0: Bang Threat sa San Carlos City, gumulantang sa mga residente. Mag-asawa patay dahil sa alitan sa birthday party sa Bacolod City.
4: Gidugay daw ga ulan. Ulan nga, hindi man ulan, abo manggalay.
0: Ilang mga residente at magsasaka, hirap na matapos ang pagputok ng Bulkang Kanaon. Minor de edad, ginahasa umano ng kanyang lolo sa bayan ng Hinubaan. Isang foreign national, binaril patay, ninakawan sa Sibulan, Negros Oriental. Dalawang caretaker, pinaslang sa Victoria City.
5: Samtang yakandak, ito isang investigation sa first crime scene. May nabaton mang kita nga tawag na may nakita na isa namang kabangkay.
0: At sa Biliba, 7 steam lokomotif sa lungsod ng Sagay, kinilala bilang isa sa mga natatanging natitirang steam locomotives sa mundo. Lahat ng yan, inyong tutukan sa aming pagbabalik dito lang sa K5 NIR Negros Investigative Reports.
6: Ako isa ka delivery rider, ulan kag init akong ginasulay. Para todo resistensya, pagprotektado, ang ginainom ko, Mighty C. Hindi ini mahapdi sa tiyan kay alkaline base. Sa mga rider nga mga kaupod ko, para magtodo resistensya, mag Mighty C.
7: Arin ako subong sa menopausal stage, ako nga mo, galain-lain, hindi ako pamatsyag, dumatumbako, hindi ko kaginhawa. So ang nakabulig sa akon, ang Klinika D3 Bayo, kag amoy ni nagnami, itang akong pamatsyag. Sa Klinika D3 Bayo, dasig ka mag-ayo.
8: Relax anay, mag-detox coffee mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Sulay ang kayuhod nga dala sa Virgin Coconut Oil nga na sa Clinical D3 Bio. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline base na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinical D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaman sa kidney problem at diabetes.
0: Ito na ang pinagsama-samang investigative reports ng ating mga mamahayan sa buong Negros Island Region. Nagsagawa ng pansamantalang hakbang ang mga meat vendors sa San Enrique Public Market. Kaugnay sa bintahan ng karning baboy, narito ang investigative report ni K5 Jerilo na Luis.
9: Wala nang ibinibentang karne ng baboy sa loob ng San Enrique Public Market alinsunod sa executive order na ibinaba ng San Enrique LGU na temporaryong ipagbawal ang pagbenta ng baboy dahil sa kaso ng ASF.
10: Kung makikita nyo nga sa aking likuran, walang ibinibenta na karne ng baboy at ang mga nakasabit na ito ay karne ng baka na lang mga K5. So ito ay alinsunod sa inilabas na executive order ng LGU na San Enrique upang maiwasan ang mabilis na pagkalat ng ASF sa kanilang bayan.
9: Dahil dito, apektado na ang mga nagtitinda ng karne sa palengke dahil sa kanilang mahinang kita.
11: Ang sa inyo sa baklan ay nugid ito dubligid ang nagdubo ang amon nga income sa Duadlaw. Kaya ang karne hindi man niya Duadlaw, ang tao makaon karne at Duadlaw. Pero ang karinderiya mo na, sa karinderiya lang kami gabawi at Duadlaw.
9: Sa panayam naman ng K5 News FM, kay Jose Andy Talaver, Livestock and Poultry Technician ng Department of Agriculture sa bayan ng San Enrique, sinabi nito na kaunti na lamang ang supply ng baboy sa kanilang bayan at hinihintay pa nila ang pasya ng kanilang alkalde kung kailan pwede na muling makapagtinda ng baboy.
12: Kasi pag-start ni Mayor na nagdagdag sa executive order, automatic, tanang niya mga bigya sa mga midship owner, kinadvise na mo hindi nanay mag-iyaw sa baboy. Pwede ka mag-iyaw yung mga baka, karbaw, kandinger. Pero ang baboy, kinadapkin niya namun. Until nga wala pa kami subong sa mando ni Mayor kung saan kakaso ng executive order.
9: Kinumpirma rin ni Talaver na nagnegatibo sa kaso ng ASF ang mga baboy na kinuna ng samples mula sa 10 barangay sa nasabing bayan.
12: Negative na na siya nga mo ni sampling naging pasa last July 10. Kung sa 2 weeks na mo yung monitoring, sir, wala naman. Wala naging kami subong sa masakit ng mga baboy ni subong. After 1 month, sir, makuha pag kami another sampling sa mga survival ng mga baboy di sa amon ng area.
9: Mula dito sa bayan ng San Enrique, ako sa K5 Jerry Lumungkal na Luis. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
0: Okay lang, walang maitindang karne ng baboy kaysa walang pambayad sa in-order. Diyos ko po! Isang regular na empleyado ng Bacolod City Hall ang nahaharap ngayon sa kontrobersiya matapos umanong gumawa ng ilegal na gawain sa isang beer house sa Bacolod. Pakinggan ang ulat ni ka K5 Wilson Villena ng K5 News FM Bacolod.
13: Umahas ang kilay ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya matapos malaman ng isang empleyado ng Bacolod City LGU ang gumagamit ng posisyon nito at pangalan upang hindi makapagbayad sa inumin nito sa isang bar sa Bacolod. Bilang isang empleyado ng gobyerno, ang mamamayan ay umaasa na maging isa rin tayong mabuting ehemplo sa kanila. Anuman maling desisyon o gawain ay agad na mapupuna, lalo na't palaging nakabantay ang mga mata ng publiko sa atin. Sa Bacolod City, isang nakakagulat na impormasyon ang ibinahagi ni Mayor Greg Gasataya sa kalagitnaan ng flag ceremony.
14: Ito lang, pwede ko lang pagsigihan. E once makomplete ko lang ang dokumento, isinsyana ito.
13: Isang empleyado ng Bacolod ang di o mano umiinom sa isang bar sa lungsod at ginagamit ang posisyon nito sa gobyerno upang hindi makapagbayad sa bill nito sa bar. Agad na nakuha ang atensyon ni Mayor Greg Gasataya at nagkaroon ng isang investigasyon sa insidente.
14: Hindi ko luya, nag-uniforme ka mo at nagambal ka mo, empleyado ka mo sa dat. But after hours, okay man na. It's just unfair para sa mga negosyante dito sa sudat sa
13: ilang araw matapos malaman ang impormasyon, nalaman rin na isa palang regular employee ng City Legal Office ang nasa likod nito.
15: Muna yun ang gapakilala ng parts ng team, ang permit sa team. Upod, City Legal. It's very bad.
13: Agad naman na nagpalabas ng show cause order ang City Legal Office laban sa regular driver ng City Legal Office.
15: Ara na kita show cause nga draft nga ara na yung pasulat ito sa news office nga buhay pakabalik sa ito. Parte na sa empleyado Japon.
13: Hindi raw magdadalawang isip na magpataw ng kaukulang parusa sa empleyado si Bacolod City Mayor Greg Gasataya. Dagdag pa nito na nagbabayad ng tax ang negosyante sa Bacolod kaya't nararapat na magbayad rin sa anumang in-order sa kanila. Hindi pa natapos rito ang problema at nalaman rin na meron pa isang empleyado na gumagawa rin ng ganitong gawain. Patuloy rin itong iniimbestigahan. Ang kapangyarihan na hindi pribilehiyong ginagamit upang makaiwas sa pananagutan, kundi responsibilidad na dapat pinangangalagaan sa bawat pagkakataon. Sa kasong ito, ang tanong ay hindi lamang kung sino ang nagbayad o hindi nagbayad sa isang bill. Ang mas mabigat na usapin kung may isang taong naggamit ng kanyang posisyon upang makalamang sa iba. Isang bagay na, kung mapapatunayan ay walang puwang sa anumang institusyon na nagsisilbi sa publiko. Dahil sa huli, ang tunay na sukatan ng isang lingkod ay hindi ang posisyong kanyang hawak, kundi ang pananagutang kaya niyang panindigan. Patuloy naming susubaybayan ang kasong ito hanggang sa lumabas ang buong katotohanan.
16: Para sa Negros Island Investigative Report, inisa K5 Wilson Villena. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Ano ito? Charge kay mayor or charge sa taong bayan? Eh, paano kung i-charge sa iyo ang pangamba ng taong bayan? Gaya ng dulot ng pangamba sa mga residente, ang isang bomb threat na inulat sa San Carlos City. Narito ang buong detalye ni ka-K5 John Versalles ng San Carlos, K5 News FM.
17: Dapat unta, wala unta ng mga kapasiog na ana. Kaya nga no, daghan man ang mapiktuhan, pareha ng mga estudyante karon sa tanang mga eskwelahan, diri sa San Carlos. Siyempre magpanik yung tungkol ana. Dapat wala na siya.
0: Takot at pangamba. Ito ang dinanas ng halos lahat ng residente sa San Carlos City, Negros Occidental simula noong nakaraang Hulyo 11 nitong taon. Alas 4 ng hapon, sa araw na iyon, meron kasing isang hindi nakikilalang individual ang nagbitaw ng nakababahalang pangbabanta. Sa pamamagitan ng isang social media platform, doon inilahad ng suspect ang kanyang plano na magtanim daw ito ng bomba sa iba't ibang bahagi ng mga gusali dito sa syudad. Kasama sa kanyang ibinanggit ang mga paralan, ang job fair at ang pinakampuntirya nito, ang isang BPO company na nag-ooperate dito sa lugar ilang taon na ang nakalipas. Dahil dito, agad na gumawa ng masusing investigasyon ang kapulisan kasama ang Philippine Coast Guard. Pero ayon sa tagapagsalita ng San Carlos City PNP na si Police Captain Rodney Sarona,
3: atong PNP San Carlos nagpatigayong ginayunta with a coordination sa atong Coast Guard kaya sila man ang may K9 na nagtagpaniling sa kalain-lain nga kuan, especially sa may auditorium kaya nagpatigayong nga job fair ang PISO o ang Empire 1. Nagpatiga sa ang resulta sa itong panini, wala man tayo nakita nga suspicious nga alit nga kung ano nga tanong bomba.
0: Wala raw silang nakitang bomba. Ang masakla pa rito ay hindi na mahagilap ang anonymous individual na siyang responsable sa pananakot matapos itong burahin ang kanyang Facebook post at nag-deactivate. Pero patuloy itong minamanmanan ng mga otoridad nang sa gayon ay masampahan ito ng kakulang kaso.
3: O kinsa ni siya ang gapuspos na rest assured nga kung ato ali siyang mahibalan kung kinsa ni siya mapailan ginato ni siya og kaso kay ang iya ning gibuhat create ni og nabitawang kabalaka sa atong pumuloy Carlos.
0: Talagang hindi pangkaraniwan ang naturang krimen. Marami dito ang naperwisyo at nag-alala kahit wala namang katuturan ang ibinahagi ng hindi pa nakikilalang individual.
2: Ay makulbaan jud kay kuan man bomb threat man. Tapos pag-ingon nga na ay bomb threat sa school, daghan ba yung mga bata sa school? Tapos dili lang man maingon kita na kung bomb threat, we will just ignore it. Kay dili na to mapakuan, pabayaan ang mga bata, kay daghan man na sila sa schools. So all we did was just coordinate. Kay ang expertise ana dira is not on the Department of Education, pero ang expertise na sa PNP and sa CTDRRM.
0: Gayon pa man, may pagdududa ang jefe ng San Carlos City PNP na si Police Lieutenant Colonel Nasir Kadha na maaaring ang mga taong nasa likod ng pangbabanta ay posible di o manong nakikisabay lang daw sa uso?
18: Ang motive is to create chaos in the city of San Carlos because there are reports also, no, not in other places. Kung baka nakisabay na rin sa uso.
0: Higit sa lahat, hindi rin itinakwil ng hepe ang iba pang mga posibilidad na maaring may kinalaman sa naturang issue.
18: We inquire about the previous incidents or maybe that they have that employee that were laid off or there were applicants that were not accepted by the company. The regional anti-cybercrime unit, NIR, went here in San Carlos and to get updates on the alleged bomb threat. So they were accompanied by the investigator on case to conduct further investigation sa Empire One para malaman namin kung yung pag-post ba ay may connection doon, no, sa Empire One. Yes, oh.
19: Sa kabila nito, hindi pa nga natapos-tapos ang investigasyon sa bomb threat ay meron na namang panibagong pananakot na isinuwalat online. Umaga nitong Miyerkules, Hulyo 15, isa na namang shooting threat sa isang pribadong paaralan dito sa San Carlos City ang binalaang babarilin ng ilang mga regular students na mas lalo pang nagpapalala ng tensyon. Agad naman itong nirespondihan ng mga otoridad at isinailalim na rin ito sa investigasyon. Sa kabilang dako, nananawagan ang Departamento ng Law Enforcement Units sa publiko na sana ay huwag nang dagdagan pa ang sigalot na nangyayari ngayon dito sa lungsod.
18: I would like to give a message to the public that making a bomb joke, no, is punishable by law. So it is better that huwag nilang gawin yan because it might create chaos, especially if yung mga pinagsasabi eskwelahan or big companies.
19: Pinabulaanan din ng mga otoridad na huwag basta-basta maniniwala sa hindi beripekadong mga impormasyon nang sa gayon ay hindi na mauulit ang ganitong uri ng sitwasyon.
18: It will affect yung klase, it will affect yung trabaho. So, any unverified information, huwag po nilang i-share. Pagkos, tawagan po ang San Carlos Component City Police Station para maimbestigahan.
16: Para sa K5 NIR Investigative Reports, ako si K5 Jong Barsalas. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
0: Tutukan sa ating pagbabalik. Mag-asawa patay dahil sa alitan sa birthday party sa Macolod City.
20: Hindi naman mi dito ka uli, kaya nasakop sa 4 kilometer.
4: Bidugay daw ga ulan. Ulan nga, hindi man ulan, abo manggali.
0: Ilang mga residente at magsasaka, hirap na matapos ang pagputo ng Bulkang Kanlaon. Minor de edad, ginahasa umano ng kanyang lolo sa bayan ng Hinubaan. Ang investigative report sa aming pagbabalik, dito lang sa K5 NIR Negros Investigative Reports.
8: Para protektado sa Hilana, Trangkaso Kagubo, ang D3 Bio sa D3 Bio. Dasig ka magayo.
21: Ang D3 Bio, himos ang extra virgin coconut oil nga ginopdan sang vitamin D3. Sa D3 Bio, dasig ka magayo.
8: Aniya na ang Mighty C, ang panlaban nimo.
22: Indiagnose ako nga may bukol ang akon dyan. So, kung pag-inaw sa isang klinika, GTX 500, kag Mighty C, ang bukol sa akon dyan na dula. Namong islamat sa klinika, GTX 500, kag Mighty C.
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline-based na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaban sa kidney problem at diabetes.
0: Sa pagpapatuloy ng K5 NIR, Negros Investigative Reports, nauwi sa trahedya ang isang pagtitipon sa Bacolod City matapos ang isang alitan na ikinasawi ng mag-asawa. Alamin ang investigative report ni ka-K5 Berto Gakin ng K5 News FM Bacolod.
19: Patay ang mag-asawang ito matapos ang insidente sa pag-aaway ng pamilya sa Purok Tilapia, Barangay 3, Bacolod City. Isa-isahin natin ang krimen. Sa loob ng bahay na ito, naninirahan ang mag-asawa na si Leonora, ang kanyang asawa na si Paul na isang army na na-assign sa Negros Oriental, ang kanyang kapatid, ang 11 anyos nilang anak at ang kanilang biyanan na si Edwin. Masaya na umalis ang pamilyang ito dahil nung araw ding ito, birthday ng kapatid ng asawa.
1: umalis sa mga ito at pumunta sa celebration sa isang resort sa Barangay 27, Bacolod City. Sa selebrasyon ng tanghali, nagligo ang mga ito sa swimming pool. Ayon sa tatay ng asawa, nakita niya raw na kinukutya ng biyanan ang babae na kapatid ng asawa at itinapon-tapon pa sa swimming pool. Nagalit ang babae at pinagsisigawan ng biyanan. Nagsabi ang asawa sa kanyang asawa na bakit ganun ang ginawa ng kanyang ama sa kanyang kapatid. Kaya umuwi ang mga ito na nag-aaway pa rin. Last 4 ng hapon, patuloy pa rin ang kanilang pag-aaway ayon sa pinsa ng lalaki. Nainis daw ang army sa away kaya kumuha ito ng Glock 17 na baril na kanya ring service firearms at binaril ang kanyang sarili. Ito ang nangyari sa bahay na ito. Isang baril, patay ang army. Nakita ito ng kanyang asawa at agad na niyakap ang army. Pero hindi niya alam na kumuha sa likod ang kanyang biyanan ng kutsilyo at sinaksak ang babaeng asawa. Agad na kinuha ng pinsan ng army ang baril at kutsilyo at umalis kasama ang mga bata. Nakatakbo pa ang asawa matapos sinaksak pero hinabol ito ng biyanan at pinutukan rin ng baril. Pero hindi ito natamaan ng babae at humingi ng tulong pero namatay rin sa ospital. Patay ang dalawang mag-asawa sa umaga na puno ng kasiyahan, sa umaga na puno ng pagtitipon-tipon. Sino magkapagsabi na sa ganitong sistema, ikamatay ito ng dalawang mag-asawa. Ang kanilang anak sa ngayon ay nakakustudiya na sa kanilang mga magulang. Bilanggo ang biyanan sa Police Station 2. Para sa K5 Negros Investigative Report, ako si K5 Berto Gakit para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Bacolod. K5 News FM.
0: Naway iwasan natin ang matinding karahasan dahil lamang sa away pamilya. Pero ano kaya ang kahinatnan ng isang pamilya kung ang abusado ay mismo kapamilya mo? Isang seryosong kaso ang iniimbestigahan sa ngayon ng mga otoridad sa hinuman matapos ang umano'y panggagahasa sa isang minor de edad. Narito ang investigative report ni K5 Aubrey Suspenye ng K5 News FM Kapangkalan.
5: Nagdala sa kutsilyo ko nung alaba sila sa asawa ya.
6: Ila sulod balay gintabo pero ang bata nakadalagan pagkato sa guwa.
23: Parang isang bangungot ang dinanas ng 16 anyos na dalagita matapos umano itong ginahasa ng kanya mismong lolo dito sa bayan ng Hinubaan.
24: Tinakot, binantaan at ginahasa. Ito ang mga bangungot na dinanas ng isang minor de edad na dalagita matapos umano siyang pagsamantalahan ng sarili niyang lolo noong Lunes ng gabi, Hulyo 13.
6: Tabo sa ila sulod balay gintabo pero ang bata nakadalagan pagkadto sa guwa nagapanago sa may likod na sang tangkal sang babuyan kag nakadala man sa sang cellphone ginchat niya iyang classmate nga mangayo sa bulig amo nga nakapangayo sa bulig.
24: Ayon sa paunang imbestigasyon, nangyari ang insidente bandang alas 9 ng gabi Lunes. Hindi umano nakahingi ng tulong ang biktima dahil pinagbantaan siya ng kaniyang lolo na papatayin ang kaniyang mga kapatid kapag nagsumbong siya.
5: Halina sa dito sa akong apo. Nga may gadala sa kutsilyo ko nung alaba silin sa asawa ya. Kasi lang kung inatayaan niyang apo, guro. Paog yang patiyon niya kung tanan ng mga mangod kay duwa kabilog mangod nga kapid. Kagang isa kalaki kag duwa kabahe, pamatiyon niya kung tanan.
24: Matapos ang insidente, nagtago ang biktima sa kulungan ng hayop at nag-text sa kaniyang kaibigan upang humingi ng tulong. Dinala siya ng kaniyang kaibigan sa kanilang bahay at doon hinintay ang pag-uwi ng kaniyang ina mula sa trabaho. Agad nilang isinumbong ang nangyari sa mga otoridad. Dahil dito, naaresto ang suspect bandang alas 3 ng madaling araw noong Martes, Hulyo 14.
25: Ara kita nga dapat nga i-reklamo automatic ang barangay maghahatag gayon sang bulig sa pagsabat sang reklamo support sa atong mga barangay officials, no?
24: Ayon sa ulat, hindi pa rin makapagsalita ng maayos ang biktima dahil sa matinding trauma. Sinabi naman ng Municipal Social Welfare and Development Office na nagsasagawa na sila ng counseling at magpapatuloy ang psychosocial support hanggang matulungan ang biktima sa kaniyang pagbangon at sa paghahanap ng hustisya. Dagdag pa ng MSWDO, nakapagtala na rin sila ng ilang kaso ng incestuous rape sa kanilang lugar. Isa sa mga nakikitang dahilan nito ay ang matinding kahirapan sa mga liblib na komunidad kung saan maraming pamilya ang nagsiksiksikan sa maliit na bahay. Madalas ay walang hiwalay na kwarto at kulang ang gabay ng mga magulang dahil sa paghahanap buhay. Samantalang, nasampahan naman ng kasong rape ang suspect. Napag-alaman na ang biktima ay panganay sa anim na magkakapatid. Ang kanilang ama ay nagtatrabaho sa Manila habang ang kanilang ina ay karaniwang nakakauwi ng hating gabi dahil sa trabaho.
23: Habang patuloy ang investigasyon sa insidenteng ito, paalala rin sa mga magulang na huwag pabayaan ang kanilang mga anak dahil sa panahon ngayon, maraming panganib ang maaaring kaharapin ng mga kabataan, kaya mahalaga ang gabay, komunikasyon at pagmamahal ng pamilya upang maiwasan ang mga trahedyang tulad nito. Para sa Negros Investigative Report, inisika K5, Aubrey Suspenia para sa Kampiyon ng Balita, si Bishop Publico, Kagkalingawan sa Southern Negros, K5 News FM.
0: Sa ibang balita, patuloy na nararanasan ng mga residente at magsasaka ang epekto ng pagputok ng Bulkang Caloon. Narito ang pinakahuling impormasyon mula kay K5 Elmer Saga ng K5 News FM Caloon.
7: Kilala ang Caloon City bilang vegetable basket ng Negros Oriental dahil ito sa lawak ng tanima ng mga gulay na siyang nagsusupply sa iba't ibang lugar ng Negros. Ngunit matapos ang muling pagputok ng bulkana nitong July 9, 2026, alas 7:33 ng umaga, nakakaranas ng malaking epekto ito sa ilang mga residente, lalo na sa mga magsasaka sa lungsod. Maliban sa ilang bahay na nagkabutas-butas ang bubungan, nakahilirang pananim at tindang gulay naman ang nabalot ng abo na pawang hindi na mapapakinabangan. Walang nagawa ang maraming residente at magsasaka ng Caloon City nang muling pumutok ang Bulkang Caloon nitong Hulyo 9, 2026. Kasabay ng pagputok ng bulkan, ang malakas na pag-ulan, ngunit sa halip na karaniwang tubig ulan, abo, buhangin at maliliit na bato ang ibinagsak nito. Labis itong ikinabahala ng mga residente sa 10 barangay na matinding naapektuhan ng ashfall, kabilang ang Barangay Masulog, Linothangan, Pula, Bayog, Malaiba, Lumapaw, Mabigo, Panubigan, Ninoy Aquino at Binalbagan.
9: Di kay nagpasilong kami to kay gaano ang bulkan at to kami sulod. Gidugay daw ga ulan. Ulan nga, hindi man ulan, abo manggalay.
7: Dahil sa panganib, agad na nagsilikas ang ilang pamilyang naninirahan malapit sa 4-kilometer permanent danger zone. Partikular sa Sityo Alabasi at Sityo Matagbak sa Barangay Masulog. Nabutas ang mga bubong ng kanilang mga bahay matapos tamaan ang maliliit na batong ibinuga ng Bulkang Caloon. Dahilan upang unahin nila ang kaligtasan ng kanila mga pamilya. Bukod sa agarang pagtugon ng Caloon City Disaster Risk Reduction and Management Office, nakibahagi rin ang mga Barangay Disaster Risk Reduction and Management Office sa pagbibigay ng tulong sa mga residenteng napilitang lumikas. Agad ding inilipat ang mga evacuees sa mga evacuation center habang nanatiling nangingibabaw ang pangamba sa kanilang kaligtasan.
10: May reported kaming sityo today sa lakbo sa bulkan ng sityo Alabasi kagang sityo Matagbak. Reported nila nga may mga abo na asfolkag, may mga bato na kakaigo sila mga ato sa subong kalapos doon ang ilang mga ato. Sa subong sa previous ang paghalis ng lupok sa bulkan daw o halis ng Simpeto Ligad, sa subong pa na natapo kami nga muna kalagbo. Ligad may asfol manggit siya kag may mga pinong batukan, may maaaring niya mga pinumol sa bata kadagpo.
7: Ayon sa mga residente, bagamat hindi na bago sa kanila ang mga pagputok ng Bulkan Canlaon, hindi pa rin maiiwasan ang matinding epekto nito. Isa sa kanilang

0: Pwesto, itong armadong mga tao, estimated tatlo po yung nakapwesto doon ka K5 at isa doon yung nakahawak ng long firearm. Malat po sana ni Alex Gunana na tumakas, ngunit sa pagbukas po na kanilang daan dito, nagawa po sa fishnet, natamaan po yung likod ng kanyang tuhod. Dahilan kung bakit siya po ay natumba dito, at nung matumba ka K5, nilapitan pa siya ng isang armadong persona at pinaputukan ng kalibre 45 para masigurado na itong si Alex Gunanan ay patay na.
1: Kita natin dahil pag-observe natin may igo siya sa tiil, sa banda lapit sa tuhod. Then may ara sa may likod, may ara sa diri, banda sa tubang. Oo. Kaya ang initial natin nga na gather ng mga fired cartridge cases is duwa ka cartridge case ang kalibre 45, kag unsi ka fired cartridge cases ang 5.56.
0: Araw ng Sabado, Hulyo 11, nagpalabas ng press statement ng NPA at kanilang inamin ang pagpatay sa dalawang lalaki dahil sa aligasyon na sila ay mga asset ng Philippine Army. Nagpapatuloy pa rin ang imbestigasyon ng mga pulis sa Negros Island Region para malaman kung sino ang pitong armadong mga kalalakihan sa likod ng pagpatay sa dalawang lalaki sa lungsod na Victorias. Kahit na nagpalabas na ng statement ng NPA para malaman rin ang motibo sa pagpatay. Ang malaking katanungan ngayon mga K5, itong dalawang caretaker na pinatay sa may Sitio 5, Barangay Gawahon, Lungsod na Victorias, sila ba ay mga asset ng Philippine Army? Para sa Negros Investigative Report, ito po si K5 Red Salgado. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Negros, K5 News FM.
2: Sa aming pagbabalik, sa Biliba, 7 steam locomotive. Sa lungsod ng Sagay, kinilala bilang isa sa mga natatanging natitirang steam locomotives sa mundo. Mapapabilib ka! Kaya tutukan dito lang yan sa K5 NIR, Negros Investigative Reports.
3: Rin ako subong sa menopausal stage. Ako yung mood, galain-lain. Dinami ako pamatsyag, namatumbako. Hindi ko kaginhawa. So, ang nakabulig sa akon, ang Klinika di Trivayo, kag amoy ni nagnami, itang akong pamatsyag. Sa Klinika di Trivayo, dasig ka mag-ayo.
4: Sulay ang kayuhod nga dala sa Virgin Coconut Oil nga na sa Klinika di Trivayo. Relax anay, mag-detox coffee mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
5: Indiagnose ako nga may bukol ang akon dyan. Sugod ko pag-inaw sa sang klinika, GTX 500, kag Maltese, ang bukol sa akon dyan nadula. Namong islamat sa klinika, GTX 500, kag Maltese.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Maltese, the alkaline-based na vitamin C. GTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaman sa kidney problem at diabetes.
2: Punta naman tayo sa isang magandang balita. Ipinagmamalaki ng lungsod ng Sagay ang 7 steam locomotive na kinilala bilang isa sa ilang natitirang steam locomotive sa buong mundo. Narito ang kuwento, mapabilib ka, ni ka-K5 Roel Pineda ng K5 News FM Sagay.
6: Sa ngayon, mga naglalarong bata, mga turistang kumukuha ng larawan sa paligid ng tahimik at maitim na dambuhalang bakal na nakahimpil dito sa gitna ng Sagay City Public Plaza. Para sa karaniwang tao, ito ay isang magandang monumento. Pero sa mga lokal na mamamayan ng Sagay, ito si Siete ay isang malamat na iron dinosaur na ang gulong na bakal ay nagdadala ng bigat ng tagumpay, sugat ng kalikasan at isang matinding trahedya na minsan ay nangyari dito sa isla ng Negros. Ang kwento ni Siete ay hindi lamang

0: ang nagsimula dito sa plaza at hindi rin ito nagtatapos nang lumamig ang apoy ng boiler nito. Ang kwento nito ay isang kwento ng kaligtasan at muling pagkabuhay.
1: Bago ito naging isang monumento, si Siete ay nakatakda na sanang mapunta sa scrapyard upang tunawin. Matapos ang ilang dekada na walang katapusang pagtatrabaho sa industriya ng tabla at asukal, ang tren ay naiwang abandonado at kinakalawang sa loob ng isang compound ng isang sugar central. Nakatakda na sana itong tuloy ang kalimutan, ngunit dumating ang mga nagligtas dito noong 1997. Sireportahan ni na Edgar at Sonia Sarosa ang pagbili sa nabubulok ng higanting ito upang iligtas ang tren mula sa malungkot na tadhana. Inihandog nila ito sa pamalaang lungsod ng Sagay na nagpatibay sa lugar nito bilang isang permanenteng bahagi na nakaraan ng lungsod.
0: Upang maunawaan kung bakit mahalaga na isalba ang tren na ito, kailangan nating muling bumalik sa taong 1925.
1: Binuo ito ng Baldwin Locomotive Works sa Estados Unidos. Ang makinang ito ay isang kahangahangang likha ng mga inhinyerong Amerikano. Matapos patunayan ang lakas nito sa mayayabong nagkagubatan ng Amerika, pinadala ito sa kabilang panig ng Pasipiko noong taon 1930, patungong fabrika, lungsod ng Sagay. Ang bagong may-ari nito ay ang Insular Lumber Company o ELCO, ang itinuturing na pinakamalaking hardwood mill sa buong mundo. Mabilis na nakilala si Siete bilang pinakamalakas na steam engine sa buong isla ng Negros dahil kaya nitong humila ng 32 bagon na tumitimbang ng 30 tonelada.
0: Sa loob ng maraming dekada, si Siete ay naging tibok ng puso ng isang mabilis na pag-unlad na ekonomiya. Ngunit ang kasaganaang ito ay may kalakip na isang mabigat na kabayaran.
1: Ang walang katapusan pangangailangan ng ELCO para sa kahoy ay tuluyang nagpakalbo sa mga kagubatan ng Sagay. Noong 1976, nagmaubos na mga puno, nilisan ng ELCO ang lugar at lumipat sa hinubaan sa timog.
0: Bukod sa pinsala ng kalikasan, ang tren na ito ay nababalot din ng isang mabigat na trahedya.
1: Noong Setyembre 2, 1954, isang nawala ng kontrol ng tren ang sumalungat pababa sa gilid ng bundok. Nakumitil sa buhay ng 82 manggagawa. Itinuturing na isa sa pinakamalalang aksidente sa tren sa kasaysayan ng Pilipinas. Bagaman bihira ang mga opisyal na dokumento tungkol dito, patuloy na itinuturo ng mga lokal na kwento si Siete bilang ang dambuhalang tren sa likod ng malagim na trahedyang iyon. Nang maglaho ang mga kagubatan, nagbago ang anyo ng lupain at kasabay nito ay nagbago rin ang papel ni Siete. Ang mga nakalbong dalisdis ng bundok ay mabilis na ginawang malawak na tubuhan. Kinabit ng Lopez Sugar Corporation ang sarili nitong sistema ng riles sa mga lumang linya ng ELCO upang hakutin ang mga inaning tubo. Si Siete ay muling binigay upang magsilbi naman sa industriya ng asukal. Mga balita mula rito sa ilagang bahagi ng Negros Occidental para sa Negros Investigative Report. Ito si K5 Ruel Perada para sa kampiyong mga balita, kasiyahan at serbisyo publiko sa Negros Island Region, K5 News FM.
2: Ano man ang mga katiwalian at problema, atin yan tututukan. Dahil dito sa K5 NIR, Negros Investigative Report, ito ang mga balita na dapat ninyong malaman. Sa ngalan ng aming CEO na si Doc Ramil Itang Oe at sa mga himpilan ng K5 News FM sa buong Negros Island Region, kasama ang mga technical staff, news writers at field reporters, ako si K5 Brian Murden at ito ang K5 NIR. Negros Investigative Reports.

0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
2: So na.
1: Hindi, magid ako sa akong body odor.
2: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
1: Pero subong.
2: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
1: Kag
2: naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
1: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
3: Ang stone disease. Amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
4: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos. Alay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat ka ginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatsyag.
3: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato na ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusin nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5. Serbisyong matuod, tingog sang banwa, pagdayon sa pag-alagad. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Granada.
1: Boom! Granada!
0: Para sa K5 Hugot Love Lines.
2: Gagawin ko ang hat pati K5 at News FM 101.5. Good evening, Bacolod City. Isa kalupok mga ka-KSS, K5 solid supporters. Kamustang aton KSS na lukpana ni Mister? Kung wala pop dan si Boom Granada. Para sa K5 Hugot Love Lines. Live kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. Isa kalupok sa aton mga tricycle drivers, e-bike drivers, sa mga uyabay dira nga gadit-dit. Isa kalupok dira sa inyo. I-comment ang inyong mga hugot love song, hugot greetings, ang inyong dira mga shout out sa aton nga Facebook Live ka K5 Bacolod.

0: Isa sa Kalupok, sa Team Lupok. Kamusta ng Team Lupok? Kay Tita Julie Novel Mugdang, kay Ma'am Bings Delphine, kay Kumpari ko Liper, kay May May Dagay sa Kalupok sa inyo, kay Janice Torres. Good evening, Sir Boom Granada. Kay Gina Purano, Maylina Joy Asidayo. Good evening, Sir Boom. Request ko Larawang Kupas sa Kalupok, ha? Kay Maylin Joy Asidayo, kay Franklin Martinez dira sa Sagay. Isa Kalupok kay Angie Aloy. Good evening, Sir Boom, watching from Puruk, Kapisan, Barangay Vista Alegre. Dira sa Vista Alegre sa Himacolod Store. Kay Ma'am LV Tupas, kay Sir Ryan Tupas, isa Kalupok dira sa inyo.
1: Boom Granada! Boom Granada! Para sa K5 Hugot

0: isa ka lupo.
1: Isa ka lupo kay Liza sang hinigaran. Sir Boom, please play. Ligaya. Next song ta is Ligaya. Isa ka lupo kay Aldemar Jaime Alparo. Good evening, Sir Boom. Palukpi si Sinalde. Isa ka lupo kay Jaime Family. Kag si Vilma Chavez. Dira sa barangay Estefania. Kay Sir Leonardo Relos. Good evening, Sir Boom. Isa ka lupo pa request. Paminsan-minsan.
0: Isa ka lupo!
1: Dira sa Burgos Market, Libertad Market, Central Market. Isa ka lupo dira sa inyo.

0: Eh, sa kalupok kay Jonalyn Rondes Galilia. Kamusta ka na ma'am? Nalukpana? Eh, sa kalupok kay Jonimay Ritita. Good evening, Sir Boom Granada Idol. Salamat, dira sa DSB kay Alvin. Eh, sa kalupok, dira kay Alvin.
1: Isa kalupok!
0: Eh, sa kalupok kay Annalyn Lacson Mayungge. Nakita ko siya kaina sa Sipalay. Good evening, Sir Boom, watching from Hinubaan. Ayara, na kamo sa Hinubaan. Sa kalupok dara sa inyo. Mayungge family kay Ma'am Indang Hilado Sarada. Good evening, Sir Boom. May sa kalupok kay Nunoy Gonzalez. Si Nelia. Isa kalupok kay Nelia Cabiona. Kay Ruth Caporal. Corazon Ibanez. Carlita Banay. Si Nelia Cabiao. Isa kalupok dara sa inyo. Sa ako niya, Team Wanga Bells. Si Ma'am Liza Manos.
1: Isa kalupok!
0: Si Tita Julie Henovea Lumugdang. Isa kalupok.
1: Isa kalupok!
0: Ang bukayo mo ay hatag kay Colleen Cubia.
1: Isa kalupok!
0: Kay Zairoban Albay. Kay Carla Defensor. Wala pa ko dira kakagto sa Barangay Mansilingan. Ha?
1: Isa kalupok!
0: Isa kalupok dira sa inyo.
1: Isa kalupok!

0: Isa kalupok.
1: Isa kalupok sa aton mga SG, mga security guards diri sa Bacolod.
0: Isa kalupok.
1: Ang sa bilog Negros Occidental. Pero pinakagwapo ko nung SG ara sa Santa Clara Subdivision.
0: Isa kalupok
1: kay Sir Raymond Suyum de la China. Bali. Sir Boom, good eve, watching live on duty diri sa Santa Clara Subdivision. Barangay Banago, isa kalupok dira sa inyo.
0: Isa kalupok.
1: Kamusta na si kumpari ko Dad Boy Mendoza?
0: Isa kalupok.
1: Si Ma'am Angie Aloy, good evening Sir Boom, watching from Puro Kapizan, Barangay Vista Alegre.
0: Isa kalupok!
1: Isa kalupok dira sa Family Aloy. Si Mami Je, ang aton nga Team Lupok Queen, dira sa Sipalay City. Mayang gabi Sir Boom, isa kalupok landa. Salamat ta kay Ma'am si Mami Je. Kita na kita dira next week ah. Sa kalupok dira sa anong pelido mo ma'am, last name mo Je? Si Nicole Lit, isa kalupok Sir Boom, kay Tita Liza Manos, kay Tita Janice Torres, si Dino, isa kalupok kay Dino. Pagsama ko nga si Lourdes Huniho, isa kalupok dira ha. Family no Huniho. Gasulit-sulit ga. Sulit-sulit man ang dila ni Boom Granada.
2: A5.

Eh, sa kalupok kay Wina Sangsagay. Sa kalupok si Mo Wina. Amal niya, sir, bumpalok peman ako sa kanamiton. Sa kalupok, ha, dira sa Sagay. Si Wina Sangsagay.

0: Isa ka lubog!
1: Isa ka lubog kay Yash Milana. Good evening nga sir. Boom watching live. Kagpamati man sa radyo. Isa ka lubog diri sa barangay man Silingan. Request ko kanta After All This Year. I-play na karon ni Boom Granada, ma'am. Isa ka lubog dira sa imo ha. Kay Yash Milana. Kay Tita Chimi Aragon, like and done sharing. Salamat ida. Kay Minda Lantino, Sir Boom Granada, shoutout sa akon partner nga si Robinson, kag sa akon nga mga anak si Romel, si Marlon, si May Rose. Salamat gid sa kalupok dira sa family Lantino. Taga diin ang family Lantino.

0: Isa kalo po kay Ma'am Indang Hilado Sarad, dira sa GK Sumaga, si Ma'am Liza Manos, si Zilia Escamos. Kamusta na si Zilia Escamos?
1: Isa kalo po!
2: Mas na muli makikita sa aking mga mata.
3: Boom Granada!
4: Boom Granada!
3: Para sa K5 Hugot Love Lines.

0: Isa kalo po kay Sir Jonathan Sarad, kay Ma'am Rowena Villaran Erbito. Good evening, Sir Boom. Shoutout lang da ang Mel's Tambayan. Namit blas ang nachos ang Mel's Tambayan. Namit pag ina ko magpadala sa laliwat. Joke lang ha. Isa kalo po kadra sa Mel's Tambayan.
1: Isa kalo po!
0: Kag ang KSS, no? KSS dira sa may Bago City. Si Concepcion Tolentino. Si Emeline Jane, no? Si Ma'am Emeline Jane Tolentino. Si Romela Larit. Si Ray Esporma. Kag si Nalzi Flores nga wala boyfriend.

Isa ka lupo kay Maminda Lantino, Sir Boom, taga Poroka, May Anga, Barangay Tagukon, Kabangkalan City. Isa ka lupo dira sa family Lantino. Kay Zilia Escamos, isa ka lupo ka. Kay Emelina Jane Tolentino, good evening sa imo mama. Isa ka lupo dira sa Bago City. Isa ka lupo.

Isa kalupok kay Jasmine Ramos Moralista. Good evening Sir Boom. Isa kalupok sa family Ramos Moralista Arivalo Flores Olvido sa Barangay Handumanan. Kung kamo may mga istorya sa kabuhi nga pwede natin matagaan advice kay si K5 ay si Tero Renzo kuno handa na maghatag advice sa sininga gabi mga ka K5. Jonimay Ritita request larawang kupas Boom Granada isa kalupok. Magdalena. Si Ma'am Lucina Mendez Revellame, good evening Sir Boom Granada. Magdalena. Isa kalupok, greet lang kami diri sa barangay Takuling.

Isa kalupok sa family Revillamen. Kag sa family Alihaga. Sa utod ko, Sir Boom sa Maaw, kapamatigid siya sa imo. Kag sinang Silya Morio. Sinang Nida, kag si M. May duman ko sa pangalan niya, M. Isa kalupok ha, salamat gid sa family Mendez, Revillamen. Isa kalupok dira sa inyo.

Isa kalupok kay Rose Jean Venturo. Isa kalupok sa imo, ma'am. Sir Boom, pwede ka request. But if you leave, pangitao ni Boom Granada, ha? Sheila May Sigovia, Sir Boom Gudiev. Isa kalupok kay Ali Boy. Santander, kag sa akon ba nang nagatagay-tagay sila sa naol. Isa kalupok dira sa family Sigovia. Si Mal sa vlog. Isa kalupok kay Mal sa vlog.

0: sa kalupok!
1: Isa kalupok kay Sir Rudyard Cabaluna. May gabi, Sir Buma. Shoutout sa akong asawa, si Maria Jocelyn Cabaluna. Ari kami subong sa Marketplace and GC. Gano'n ka mudra, Sir? Gabaligya or galagaw? Isa kalupok dira sa inyo kay Ma'am JJM Salvador. Dira sa Hong Kong kay Queenie de la Cruz.
0: Isa kalupok!
1: Sang sagay. Kamusta na si Queenie?
0: Isa kalupok!
2: K5 Hugot Love Lines.
1: Isa sa kalupok sa Ludi ko dira sa Guimaras, sa Robert Pacardo.
0: Isa kalupok!
1: Gaulat ko di ka sa imo kagabi, wala ka man. Isa kalupok lang dira sa imo ah.
0: Isa kalupok!

0: kasama mo.
1: E sa kalupok sa family Luyas. Sa iyang kuno nga bana nga si Sir
0: kung sa pag-ibig may
1: Ronel. Ronel Luyas sa kalupok.
0: Kung sa lapi ay wag nang pag
1: kay Kaki 5 Ludi ko Robert Pacardo. Nabal mo malagaw tagabi wala ka mandi. Kinapangita kasang kilala ta.
0: Ang mga utang di na mabayad.
1: Nabal da ko subong Ludi.
0: Pare ay nagdada.
1: Isa kalupok lang dira sa kilala namon nga sagad mag ano ah.
2: Isa kalupok! Kahit sino
0: pa man ang may kagagawan ng iyong pagkabigo.
1: Isa kalupok ah, kayo'y idol ko Robert Pacardo.
2: Isa kalupok!
1: Pag sa kilala namon nga taga Barangay Takuling.
2: Isa kalupok!
0: Kami ang barkada mong tunay aawit sa'yo.
1: Kay Ma'am Christine Singson, isa kalupok. Dira sa Central Market kay Sir Buboy Teloringa. Kay Ma'am Beth Amosco, isa kalupok man. Sa Talisay City. Family Singson, si Carlo De Leon. Good evening po, Sir Boom Granada. Isa kalupok to my wife, si Miss Anna from Barangay Takuling. Isa kalupok sa inyo.
0: May nakalaan.

mong kiss abs kan ano mo ka palang ga sa isa ka tawo. Intuon ka man Japo no muna mga cheater Robert Pacardo. Kay Lorenzo sang DSB sa Kalupok, kay Teya sang EB Magalona, Carlo Dillon, salamat gid sa imo sir. Good evening sir, ari pa kami sa Central Market. Sa Kalupok dira kay Ma'am Beth Amosco, kay Sir Buboy Tayloring. Kung kamo magpatay sa inyo dilargo, magpatay sa inyo nga uniform, magpaalter blad dira kamo kagto kay Sir Buboy Tayloring. Dira sa sulod sang Central Market. Sir Boom, please play Baby I Love You si Karen ni Sang Sagaya.

0: Eh, sa kalupog kay Mary Ann Olvido, ang ex ang kilala kung nga taga Radyo Banderas ang una.
1: Isa kalupog!
0: Isa kalupog lang si Imuga. Wala na ding imong ex. Si Sheila May Sigovia. Sir Boom, please play Paminsan Minsan.

0: Isa kalupok dira sa Dulao, Bago City. Kapamatigid sila subong si Ronnie Velchez, si Jason Vargas nga wala uyab, si Danny nga gamay ang bitsukoy. Si Jimwell, si Pato Pineda, kag si Marvin nga tatlo ang uyab. Kay naka-extend sana all. Isa kalupok! Isa kalupok ka dira sa Dulao, Bago City. Sa Mel's Tambayan, good evening.
1: Isa kalupok!
0: Si Myrna Hambre-Hambre, hello Sir Boom Granada. Good evening, idol ka sang lola ko. Bayo pa mga lola nyo kay idol si Boom Granada. Gatanaw ko live mo from Barangay Salong, Kalumpang, Kabangkalan. Shout out lang si Jasmine, si Janet, si Rose Nia, si Elizabeth Sancho, si Ma'am Kathleen Tabukon. Kag si Milagros. Salamat ta dira sa Barangay Salong, Kalumpang, Kabangkalan City. Pabugtaw sa aga, timplahan si Mrs. ang DTX Coffee Mix. Ang inyong mga kabataan, paimnon nyo sang Mighty Sick. Ang tiyempo subong, gaulan, gainit. Layo sa masakit, mag-inom sang Mighty Sick. Tanobla si kumpare ko, Leonardo Relos. Kaiga Power Trio na, D3 Bio, DTX 500. Kag Mighty C. Si Mrs. ako no, kung malukpa niya kung Saturday night. Kaya inom niya sa extend ka dyan Saturday night mo. Pabugta ko no sa aga, si Mrs. ginatampla niya dahil sa DTX Coffee Mix.
1: Isa kalupok!
0: Kung kis ako no, amuman ang DTX Premium Coffee. Isa kalupok lang dyan sa Family Relos. Isa kalupok kay Mercedes. Si Mercedes Tabuada. Sir Boom, guwapo, idol, lihog ko, isa kalupok ka. Sa Family Tabuada, Santa Ang, kagsaban ako, si Rogelio Jr. Kagsa mga bata ko, si Nicole, si Dudo, Sir Earl, si Inday Blessy. Salamat, Sir Boom. Tagariin ng Family Tabuada, isa kalupok dira sa inyo.
1: Isa kalupok!
0: Si Ivy Chavez, sang Barangay Estefania, isa kalupok.
1: Isa kalupok!
0: Magabalik si Boom Granada.

kinaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
2: Nga importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sa natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
3: Ako isa man nga nag-usar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule kay 3 years ago, na problema ko akong cholesterol nga taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nagsa ko nga nagnubong akong cholesterol levels manikang
2: so gano. Dr. Pinoy's Qualin Capsule.
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. 4 Biotics, ang 45 probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. 4 Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, 4 Biotics ka!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad.
8: Number 1.5 K5 News.
9: Isa ka lubong!
10: Boom! Granada!
11: Boom! Granada!
10: Para sa K5 Hugot Loud Lines.

K5 News FM 101.5. Welcome back mga ka-K5 sa K5 Hugot Love Lines. Kaupod si Bumagra Nada. Isa kalupok dira sa Central Market kay Sir Buboy Tailoring. Open pa sila kanong subong kapalupok. Sila kaupod si Boom Granada. Salamat gida kay Ma'am Beth Amosco, ang wife ni Sir Buboy Tailoring. Kay Jonah Dugaduga, good evening Sir Boom. Isa kalupok diri sa Amon sa Hinigarana. Thank you Sir Boom Granada. You're welcome. Si Gina Purano dira sa Sunshine Valley sa Barangay Estefania. Si Ma'am Bings Delfina. Si Dave Salimbot, good evening Sir Boom, watching from Baviera, Sagay City. Dira sa Sagay sa Kalupok kay Franklin Martinez. Send your hugot love song, inyo request ng mga kanta, inyo hugot dira sa sininga gabi. Kay palukpa ni Boom Granada. Si NN Jenny Abla, isa kalupok dira sa Tutong 4, Barangay Felisa.

0: Si Ryan, kung no dira sa low west, yes nga wala uyab. Kapangita ko no si Ryan, uyab sa sininga gabi. Sa mga dalaga, dira ko no nga biska ng edad 42, napatula ni Ryan. Importante ko no may buho. Sa kalupok ha, kay Ryan dira sa low west, yes da. Do may uyab naman na si Ryan. Dong uniform do pula kag yellow dira sa tubang mo tachimi. Sa kalupok lang dira kay Ryan na.
1: Isa kalupok.
0: Si Ryan nga lover boy. Sang low west is.
1: Isa kalupok.

0: sa kalubong.
1: Jasmine Ramos Moralista, Sir Boom request ko, iniibig kita, isa kalupok sa bana ko nga si Fred Moralista. Sa barangay Handumanan, isa kalupok dira. Good evening nga Sir Boom, pangita, ida kuno si Danny Baroka. Uyab kay available pa sa Sir Boom request si Danny. Mami-miss kita. Sinong mamiss mo? Wala ka man uyab, ma-request-request ka, mami-miss kita. Tamo, di bla guwapa sa KSS, di ba Ma'am Rowena, Bilaran Erbito? Mabalo mo si Danny, attend siya meeting kada Domingo para makita dito sa uyab. Sa kalupok lang dira sa barangay Inapoy, no?

0: isa ka lupo.
1: Yasha Milana, isa ka lupo, say mo. Anong request ni Yasha Milana? Si Mami Bings Dolphin, isa ka lupo. Si Mami Dagay. Ma'am JJM Salvador, isa ka lupo. Si NN Jen Yabla. Si Mami Jedra, si Sipalay Siri. Si Kumpare Koliper, kamusta? Si Kumpare Koliper.

0: isa kalupok.
1: Isa kalupok sa family I'll mention. Present lang ko di Sir Boom. Wala di si kumpari muli perma event sila. Isa kalupok lang dra kay kumpari ko liper. Ah, kung sino man upod ni kumpari ko liper. Si kumari ko nakulbaan naman ni. Kasi may lukpa naman si kumpari ko liper nga iba.

Isa ka lupo kay Analine Lacson Mayungge dara sa Hinubaan, kay Mary Ann Olvido. Kamusta na si Mary Ann Olvido? Sir Boom, please play Bakit Kung Sino Pa. Si Clara Nigali sang Ibi Magalona. Para ina sa akon nga special someone.

0: Isa ka po kay Jennifer Gumban. Ngayong gabi, Sir Boom, pa-shoutout sa Tanan na KSS member, K5 solid supporter, sang phase 1, phase 2, Barangay Paraiso. Isa ka lupok dira sa inyo. Si Randy Diopeta, pa-shoutout Sir Boom sa family Dalil Kentes from Hacienda Conchita, Barangay Granada. Sa kalupok dira, Diopeta family.
1: Boom Granada!
2: Boom Granada!
1: Para sa K5 Hugot Love Lines.
0: Request ni Julie Hinovea Lumugdang, Tita Julie, kung kailangan mo ako. Para kung nung kay kumpare niya.
3: Isa ka lupo!

0: Isa po kay Sir Ronnie Lumawag. Sa iya ko nung love. Kay Maria. Kay Ma'am Marina Lumawag. Isa kalupok dra kay SS Puro Gonzaga, Barangay Mansilingan.
1: Isa kalupok!

Mm-hmm. Sa kalupok dira sa Don Salvador Benedicto, kay Hector, Sir Bloom, request ko Anak by Freddie Aguilar. Sa kalupok ka kay Hector dira sa DSB.

Isa ka po kay Sir Kaloy Heronggano. Kag sa Vilmapi Boy, yes. Isa ka po dira sa inyo sa Vista Alegre ka mo, sir, no?

0: Isa ka lupok!
1: Isa ka lupok dira kay Sir Leonardo Relos, kay Ma'am Maribel, kay Milagros, Ma'am Milagros, isa ka lupok, ha? Good evening, Sir Boom Granada. Gamonitor kami sa Sitio Retiro, Barangay Binicuil. Isa ka lupok, ha? Sa akunbanang si Papa Manuel Tobelonia. Kay Leslie Along dira sa Himamaylan, isa ka lupok, ha?

0: Isa ka lupok!
1: Sa ako niya, Team Lupok, sa Boom Granada Angels. Mga ka-K5, madamo gin niya salamat sa pag-upod kay Boom Granada.
0: Isa ka lupok!
1: Madamo man niya salamat sa aton niya CEO, Boss Doc Ramiluya, sa paghatag opportunity ng makapunggo dari, makaprograma dari, kagmakambal sa sining microphone. Sa technical side, ka-K5, Raimuel Alcantara. Hasta sa laso naman nga, Sabado. Same time, same station, same DJ, Boom Granada. Dari lang giyapon sa number 1 FM radio station sa Bacolod City. Pagsabilog nga Pilipinas. Ining K5 News FM 101.5. Maayong gabi, Pilipinas.
2: Boom Granada! Boom Granada!

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DDX Beauty Cell.
2: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
3: Una,
2: problem, magid ako sa akong body odor.
3: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
2: Pero subong,
3: sadyan agad ako sa bulig sa DDX Beauty Soap.
2: Kag
3: naghamis ka, nagbuti agad ako nga panit.
2: Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
1: DDX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
4: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories. Nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Pinoy Squalene Capsule.
4: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Energy booster.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. 4 Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. 4 Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, 4 Biotics ka.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh, available now.
10: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
0: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas.
11: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
12: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
13: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
11: Hindi lang ganit carrots.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
11: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
0: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
0: So, hindi ko mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
14: Basta.
0: Ano na yung interval?
10: Maedukar ka pa.
0: Number one supplement sa depression is B-complex. No. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano bala ang mga ginahimo naton kun aga nga makapatambok sa aton kalabanan? Gili ang rason kung nga aga tambok kita ra sa ginahimo ta kun aga. Istoryahan ta na karon kun ano ina nga mga bagay nga nagapatambok sa aton every morning. Kaupod sa aton nga CEO si Doc Ramil Oy, Doc Sammy Pedro Sancer Boy Sulweta. Doc Ramil.
15: Sa tanan naton suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
11: Ang pag dako sang buyon ang hindi lamang isa ka aesthetic concern kundi iniman ang posible makatag sang madamo nga balatian. Isa sang pinakahapos patubuon apang budlay pakupuson among aton buyon.
15: Sakto.
11: Oo, kabalo bala kamo nga ang pagtubo sang buyon nyo daga budikdik inutian ang nagasugod sa pagbugtaw kun aga? Paano bala nagadako ang aton buyon, Dok Ramil? Ay kagining mga morning activities right after magbugtaw.
15: Gadako ang buyon kay aga pag akaon tinapay. Tani, inom ka dito X500 kag Mighty C, ang mga pinakanami nga himuon mo kung aga. First on the list, Sir GP, mo ang hindi pag-exercise. Namlang gaduyo ka lang. Namiya pagkaagaya, after ka makainom sa imo DTX 500 kag Mighty C, exercise ka na yun. Kay nagabulig na burn sang imo mga calories. Kag hindi pagtaguon sang lawas into stored fats. Ang tunga sa oras nga paglakat-lakat, kun aga ang makabulig sa pag-iban sang imo nga timbang. Kaduhang gapadako boy on Sir GP ang hindi pag-inom sang tubig. Tani tubig kag DTX 500 kag Mighty C. Ang mga dietitian, nutritionist kag mga health experts ang mga naga-recommendar sa pag-inom sang tubig kun aga. Bangod ini ang naga-flush out sa mga toxin sa aton lawas kag ang mainit nga tubig 55 to 71 degrees Celsius ang mga pagamay sang gitawag buyon.
11: Agali ka ini tubig.
15: Siyempre, amugin man ang recommend sa mga expert. Lukewarm water early in the morning. Kag nagapadula sang gana kaon kun aga. Try nyo bala inom alabab nga tubig kada aga kag siyempre parisan mo DTX 500 Mighty C Pure C dako ang maiban mo nga timbang labi na kun ga-exercise pagid ka kun aga.
11: Uy, mas nami daw kuno Dok, imnon ang kape. Nadamo kalamay. Kagsudanan tinapay o bihon.
15: Ti, amo na ang kuan. Amo na ang hindi ka na matingala kun nga awala ga kupos imubuyon. Bisan pa nga gadita ka. Kagali, para sa aga ang problema. Wala nagapainit kun aga. Ang init sang aga, ang nagapaniwang Sir GP. Kag wala na ya nagapaitom ang silak sang adlaw kung between 6:30 to 8, no? Sang aga, suno sa mga pagtuon ang ultraviolet rays kung aga ang healthy sa lawas kag nagatunaw ini sa mga fat cells.
11: Ang init, Dok, ang naga-influence sa mga tanom kag prutas nga mag-produce ang madamo nga antioxidant sa ila panit kag dahon, agod nga maproteksyonan sila ang ila kaugalingon sa silak sang adlaw.
15: Ina nga transport antioxidant, Sir GP, ang aton kinanglan sa lawas kaangay sang tanom kag prutas, Sir GP. Ang aton lawas ang nagaproduce ang madamo nga innate antioxidants kun nagapainit kita kun aga. Bilang preparasyon sini nga amligan ang mga skin cells sa mas mainit nga sila kun mag-adlaw na. Pero kung gusto mo bastante nga supply sang antioxidant, permi na mo balik-balik ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, sigurado ka tiglumapaw ang imo nga gituag protection. Amo man ang protection blas ano? Tanom. Antioxidant man.
11: Gusto.
15: Batok sa mga ultraviolet rays. So nami magpainit sa adlaw kung protektado ka man sa antioxidant.
11: Magluwas yan na, Doc. Ano pagit ang nagpatambo kun aga?
15: Siyempre, ang worst sa tanan, amo ang pagkaon sa mga processed food sa pamahaw. Di kalabanan sa pagpagbuisyudan, Sir GP, ti fast pace eh. Tanan nga dinali, masapos para sa mga iloy magluto sa mga chorizo, bacon, canned food, ham, hotdog, sausage, kaysa mga laswa kong aga. Kaya kung laswa yan, damo pa ka seremonyas ni Moo, no? Ang mga artificial coloring, flavoring, kag-preservative sa mga processed food ang may dako nga impact sa aton nga health. Ang manamit sini nga mga sabor ang mga gapagana man sa kaon. Gani kibot ka lang, damo na galikanon ang imo na imo ang imo na kaon. So prutas ang nami kon aga, Sir GP. Parisan mo DTX 500, inom kasi mo nga may tisi or pure si samtang gahulat ka, maluto ang mainit mo nga laswa agud ipamahaw. Daw nagutom ko. Next time nga makita mo imo buyon nga wala gagamay, try mo tumanon ang amon ginhapang hambal sa inyo. Exercise, siyempre importante na. Inom sang mainit nga tubig, magpainit sa adlaw, kag magkaon sang prutas kag utan kada aga. Wala na itong mga ano, mga fast foods, no? And of course, indi gid pag kalipatan, nga tinloan ang inyo nga mga selula sa inyo nga lawas. Gamit ang DTX 500 kag Mighty C matapos magbangon halin sa Katrikon aga, Sir GP.
14: DTX 500! Di na problema mo ba ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
16: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
17: Saan nag-inom ka?
18: DTX 500?
17: Ilan nalas ubong imo sugar?
16: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
14: gito. DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Da sakit tayo na akong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
20: Kag subong ka namin sa akong paminsaro.
14: Mighty C, mapalit sa mga butika.
21: Informasyon sa ikayong law.
11: Para sa dugang pa nga mga benepisyo ngayon makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa sa mga dako nga mabulig sang DTX kag Mighty C or Pure C sa imulawas, amo ang pag-prevent sang nga hindi ka ma-stroke. Ang oxidation sang LDL or bad cholesterol, bangod sang mataas nga free radicals, ang nagresulta sa pagporma sang plaques sa inyo arteries. Kon madamo na ang supon sang arteries, ini ang nagresulta sa elevated blood pressure. Kag by definition, 3 days of continuous high blood pressure reading is already a case of hypertension. Hindi na magulat pa nga magka-high blood pressure ka. Mag-DTX 500 or kag Mighty C or Pure C ka na.
15: So, lain gid man ah, palainom ka DTX 500 kag Mighty C. Sa man, Sir GP, ka-tridor nga balat yan, amang stroke nga pwede malikawan kung regular tanik ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang ischemic stroke, ang pinaka-common nga nag-apekto sa aton nga mga Pilipino. 87% sang tanan nga stroke incident sang ischemic stroke o kung clots. Meaning, ang blood vessels nga nasga-supply sang dugo sa utok ang nasupnan. Ti again, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud, ini ang ma-prevent. Same thing, it started with oxidation. Nagnaro na ang mga daan nga arteries sang imo brain bangod sa mga plaques halin sa cholesterol deposit, nagporma pa ang mga clots sang imo dugo, nagsupon sa lagyan sini, gani ini hindi na makalabot ang dugo that carries oxygen or nutrients sa affected parts ang imo nga brain, resulting sa gitawag nila nga stroke.
22: So hindi lamang red blood cells ang ginaguba sang oxidative stress, Sir JP, no? Matamo nga mga pagtuon ang nagapamatuod nga ang sobra nga free radicals, no, ang nagaguba man sa nga DNA sa aton nga white blood cells, no. So ang lifespan sa nga aton nga white blood cells nagalawig lang sa nga 13 to 20 days, no. Pagkatapos na sila ang gina-destroyed sa lymphatic system, no. So ini sila ang ginaguba sa nga mas temprano sa oxidative stress. Amo na nga nagapigaw, no, ang aton nga immune system bangod kulang kasang mga defensive soldier sa imo yang lawas. So ang pag-inom, no, mag-inom gid sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, no, agud nga hindi ma-damage ang free radicals ang imong mga immune soldiers.
11: Dr. Mil?
15: So, correct look sa, no? Ang bone marrow ang nag-release ang white blood cells sa peripheral blood as immature cells called bands or stabs. Bangod ang white blood cells, amo ang nagahimo nga transport kag nag-distribute sa antibodies sa lawas, importante sila nga pa-proteksyonan batok sa damage from oxidative stress, no? Diri makatabang sang dako ang mighty C, the alkaline vitamin C, nga napamatud-an sa pila ka mga antioxidant intervention studies to prevent cell damage in white blood cells due to oxidative stress. Dugangan pa sang imo nga DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant nga may ara 1.3 million orak unit, sir boy.
3: Mm-hmm. There are studies conducted regarding alkaline vitamin C intervention as being an antioxidant, no, along with other antioxidant food supplements. They found out that alkaline vitamin C, nga ang mighty C, reduces the sensitivity of hydrogen peroxide, a kind of free radicals, and ionizing radiation coming from the sun. No, it was learned that the effect of alkaline vitamin C appeared to peak early. Mas dasig ang epekto sang mighty C nga klase nga mga vitamin C within 2 to 8 hours after consumption. We are proud to say ang amon mighty C is an alkaline vitamin C, no? So kung gusto ka epektibo, kampyon para sa immune system and other antioxidant effect of vitamin C, mag mighty C ka, no? And because without much to say, kalanan parisan mo sa pinaka-kampyon, ang pinaka-bakod klase ng antioxidant, which is DTX 500. That's why ginaparis na per Minister JP, DTX 500 with Mighty C will give you a great deal of protection against cellular damage caused by oxidative stress.
17: DTX 500!
18: Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
17: Mag-DTX 500 na!
18: Masaminig ka palatian?
17: I-DTX 500 muna!
18: Kung kulang ka sa antioxidant,
17: nagatigulang ka!
18: Mag-DTX 500!
17: Agot maging mas hubin sa kitad ang itsura.
18: DTX 500!
17: DTX 500!
23: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
24: Imong blood sugar test.
23: Ilatong score ganit?
24: 470.
23: Nagtiko 2
24: sa gabi, 2 sa
23: agad. Ilan na lang imong blood sugar?
24: 160.
23: Inom ka mo sang DTX 500.
24: Tested and proven. The best get ang DTX 500.
17: DTX 500.
21: Informasyon sa ikayong lawas.
11: 2 to 8 hours, boy. Ara na ang effects sa mighty C. Pero kung hindi ka mag-clinica Dio Fresh, 30 minutes, mas dasig pa. Baho na dayon ang ilok after ligo.
3: Kag ang epekto 24 hours ang ugtas mo, no?
15: Biskan ano kagwapo mo kagagwapa. Kung baho imo ilok, gaka-turn off ang mga gwapo sa iyo. Mga laki sa iyo. Pareho mo lang na, sir boy. Kung ga-turn off kas dalo, mas turn off ka kasi baboy.
3: Ang balilay, ay BI ka. Bad influence? Hindi, baho ilok ka. Dapat maligo adlaw-adlaw, no? Ang Paris.
15: Siyempre.
3: Ang Paris.
15: Clinica
3: Dio Fresh will give you 48 hours of freshness kung magbiyahi ka for 48 hours.
15: Ako, sir boy, di ko na hulatan 48 hours. Kaya natapos ligo.
3: Swipe.
15: Swipe ka na yun.
3: Swipe na yun.
15: Para hindi, wala
3: Doble.
15: Ka BI.
3: Kung gusto mo wala ka BI, mag-Clinica Dio Fresh adlaw-adlaw. Pero kung kape man yung istoryahan, sakto tong advice ni Sir JP. Mag-exercise aga pa kag mangape sang healthy coffee. DTX coffee mix. Ang kape nga gahuga sa imo silula habang gapataas kasing imo metabolismo sa mainit-init nga kape.
15: Sir boy,
3: mo
15: bantayan la ang D3 Bio coffee mix.
3: Uy ala na D3 Bio coffee mix. Why pata ang balok? Siyempre may monolaurin na dala na da. Pero may mga
15: samtang wala pa na amo ni himuon nyo ang inyo nga DTX premium, butangin nyo sang D3 Bio.
3: Uy,
15: ang pangalan na nga kape, sir boy, a bulletproof coffee. Or gitawag na siya a DTX D3 Bio Coffee.
3: Wow, kampyon. Kampyon, no? Putiktado ka na against free radicals. Putiktado ka pa kontra mikrobyo. Kay may monolaurin nga aling kay D3 Bio kag lauric acid. May ara kampyon nga antioxidant DSE nga aling sa DTX 500. Ergotinin nga aling sa gano mushroom ginting hub na tanan sa DTX Premium Coffee. Bulletproof, no? Kay ginpugaan sang duwa ka D3 Bio. Pero kung si engineer niya, lain niya nga pugaay ang gusto niya.
25: Lain niya ang ginabubod.
3: Para pugaon, extend food supplement. Ang extend rich in antioxidant, which are called clavo wasca and maca. No? Those herbs are rich in antioxidant. Kapag nami si mo blood flow, kung nami ang blood flow mo, nami ang pagdulong sa mga minerales, mga vitamina, kag oxygen sa imo cellula. Nami man ang paghimos ang basura sa imo cellula. That's why your cells are clean and could perform properly. So kung nami ang imo cellula, nami ang daloy sa dugo, saka tanan.
1: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500.
2: DTX 500.
4: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow.
1: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
6: Ugali si Ariel, nagkantot sila kisang nagligad, sakit siya katama. Diyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C Alkaline Vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kadlaw. Ula ang sakit sa akong tutumlan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C,
25: mapalit sa mga butika.
26: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
28: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel,
29: Iloilo City.
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
29: Roa City.
28: Atubang sa PLDT McKinley Street.
29: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
28: Calibo Refentor Building, Osmeña Avenue.
29: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
28: San Jose Antique,
29: Wantiong Building,
28: Barangay 8 Bagumbayan,
29: fronting kay Sun Mall.
28: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
29: Kulasi
28: National Highway,
29: kilid sang LBC.
28: Clinica de Alternativo Medicina,
29: Kabangkalan Branch,
28: located at ACM Building,
29: Texas Street,
28: corner Bread Box,
29: Kabangkalan Public Market.
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
29: Sagay City,
28: Radyo Bandera Compound,
29: likod sang Pag-ibig Office,
28: and
29: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
28: Bacolod City,
29: Ernai Street,
28: fronting Paglaom Sports Complex.
21: Informasyon sa ikaayong lawas.
30: Istoryanta, ano bala ining chronic inflammation with Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc?
3: Ang D3 Bio is well known nga magpaayo kontras ng kaso ubusipon kagilan at kiginabatuan mga virus, mga flu viruses that causes those kind of fever, no? Or mga ginatawag natin mga tangkaso kagilanat. But D3 Bio does more to your body. It lowers your chances of getting chronic inflammation. Lawig nga paghubag sang imulawas, ginaiwasan tanan. Just don't get me wrong, no? Inflammation is correct, is good. What I mean, acute inflammation is a tool used by your immune system para makural, ma-isolate, makuralan ang mga injured areas, mga infected areas, para makuubra sila sang ila, ubra, no? Amo na ginaubra, para hindi na maglapta ang ginatawag nga infection. But kung maglawig na, lain na, Dr. Ramil. Ano madugang mo, Dr. Ramil, regarding this?
15: Si Lolo Kobla, Sir Boy Herbert George Wells.
3: Oo.
15: Popular English writer na siya. Lolo Kobla.
3: Oo, sa state.
15: Dumayo. Siling niya, if we don't end war, war will end us.
31: Hayos to.
15: Kung di mo pag-untatan ang away kira sa salud sa tulawas, may infeksyon.
31: Among papatay si mo?
15: Damo, gakapatay tungod lang sa akwan, sa infeksyon. Ti diri nakabulig ang D3 Bio tungod kay ang D3 Bio may ara siya extra virgin coconut oil, may monolaurin siya, Sir Boy, may lauric acid siya, which is kaya niya nga untaton niya ang away sa sulod kag kaya niya tapuson, lain ang untaton, lain ang tapuson. Kaya binimo tapos na ang infeksyon, may hubag pa na
3: nahili,
15: may inflammation pa na katabo. So which is inang inflammation gadugang pa nga galala sa imo problema. Amo na nga nami, Sir Boy, nga ang D3 nga ginainom mo dapat may BCO.
3: Correct.
15: Or ang BCO mo dapat may D3. Kay nga man hindi lang niya tapuson, himuso niya tanan kag ibalik niya normal ang nagakatabo sa sulod sa lawas during sa imo nga gitawag infection, during sa imo nga inflammation. Amo na nga nami gid adlaw-adlaw mag-inom sang D3 Bio. Kag ining gitawag BCO nga may D3, ang D3 nga may BCO, Sir Boy.
3: Kampiyon.
22: So of the night na, Sir Boy, si B cells at si T cells, no? Si B cells mo na yung nagapangmarka sang mga infected na nga mga cellular blood, Sir Boy.
3: Pinapangpintahan. X.
22: Tapos si killer T cells amo na yung
3: nagahimos sang
22: nagapangeliminate, nagapagwa sang ginatawag mga infected nga mga cellular. Kung damo ang namarkahan ni B cells, damo man ang trabaho ni killer T cell sa Sir Boy. Wa siya sang pahuway, pero kung naka D3 bio kita, may ara ina sang vitamin D3 sa nasiling tanang ginabuligan absorb sang virgin coconut oil sa aton nga chan para maggamit ni killer T cells. Nagapabakod ni galing vitamin D3 nga sa D3 bio sang aton nga killer T cells sa Sir Boy para mag-eliminate sa mga infected nga mga cellula. Kag ang elimination sang infected nga mga cellula, Sir Boy, nagakos ina sang ginatog acute inflammation, no, para kuralon black o dalon ang mga ang pathogens nga sanhi sang inflammation, Sir Boy, sang infection, para pat yon hindi maglapta ang ginatawag infection na Sir Boy.
3: Kampiyon, no? So, hindi tribayo, anong ginahimo niya para hindi maglawig ang gira sa sulod lawas? Ginapatay dayon, ginahimos dayon ang kontra sang lawas. By doing that, you are avoiding a longer war inside your body.
15: Correct.
3: Which is bad to your health. Kaya ang acute inflammation is good.
15: The longer ang gira, Sir Boy, ang imo nga immune system, grabe ka stress.
3: Grabe ka stress, grabe ka kapoy, no? Kag isa pa, lain ni, kag sobra sila ka stress, biskan healthy cells mo, hilabta na nila, amuna na gasulod ang mga autoimmune diseases caused by chronic inflammation. Ang mga autoimmune diseases like rheumatoid arthritis, systemic lupus, inatanan, are predisposed by chronic inflammation. Ang sige-sige nga pagubag sang imulawas. Amuni ang ginapunggan ni D3 Bio. Paano? Si D3 Bio, way labot nga ginapadamo iyang immune cells, may isa ni siya ginatawag nga ginakuhit burn me kung chronic inflammation na. Sino na siya? Si natural killer cells. Si natural killer cells ginapadamo ni D3 Bio through its MCTs and absorption of minerals it needs to grow. Like zinc, no? Kinalan niya na. Tigin na pasulod na ni D3 Bio. Ano ginaobra ni natural killer cells? Kung may mga nag-wild nga B cells and T cells, nga mga soldado man sa aton lawas, amun yung ultimate soldier nga ginahimo sila, hoy sakto na, kundi pa matsunta ka mo para hindi maglawig ang imo inflammation. This is brought about the combination of MCTs, the reaction of MCTs sa aton mga probiotics which produces vitamin B6, essential also for natural killer cells production. So di mo makita ang D3 Bio, hindi lang nga ginatap na ang mikrobyo o ang cancer nga gakos ng inflammation, ginapanami niya pa ang management sang imo immune system, Doc Ramil.
15: Cytokine storm, isa sa rason nga may paghubag sa sulod sa lawas. Yang sobrang away sang imo nga mga immune system, Sir Boy, ang kakatabo is ang cytokine storm. Tihubagi na yan, Sir Boy.
3: Hubagit.
15: Kaso lang, kay pala inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio, kaya mag-control sini nga mga klase nga mga immune system. So, salamat ha. Kay may natun-a na research nga ang combination gali sa vitamin D3 kag BCO, kaya makontrol ang mga ining gituag posibly nga matabo nga gituag cytokine storm. Mostly napatay sa gituag COVID, Sir Boy.
3: Correct, sir.
15: It's the cytokine storm.
3: Cytokine storm ang nagpatay sila, hindi COVID. So, da mo makita.
15: The inflammation.
3: Ang inflammation, ta itorgid, no? Basta na bala nga may problema.
15: At kung may mga doktor na ang hambal mo, inflammation is a silent killer. Also.
3: Correct. O hambal nila gani, the root of all health diseases is inflammation. So, inflammation is good kung acute lang, dali lang. Inflammation is bad kung sige-sige, 1 month na, 1 year na, inflamed pa yung mulawas.
15: Puro hindi na sa mga degenerative stage. Especially cancer, diabetes, delikado, gina, Sir Boy, kung ano. So, may kuana mo? May, kung gusto ka nga to check sa imong lawas, kung ara ka sa inflammation nga stage.
31: Inflammatory stage.
15: May ara inflammatory ko ana marker.
3: May markers, cytokine markers nga magyatan-aw nila, no? So di mo makita ang D3 Bio protects you from diseases brought about by chronic inflammation.
15: So ang churid reservoir is that hindi lang nga mainom ka D3 Bio kung mahilanat ka na, may inflammation ka na. Before pa ang inflammation matabo, before pa ang infection matabo, before pa nga girahon ka na skagaw, ano, dipinsa ka na daan.
3: Dipinsa ka na.
15: Paano dipinsahan? So, no, sa pagton, every 8 hours, you need to take D3 Bio.
0: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlawadla. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay. Gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
0: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
0: Yung may D3.
7: Malakas mga butika.
0: May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang May DC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot na ako menstruation. Muna nagin ako makabatsyag sang sakit.
0: May DC.
9: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel,
13: Iloilo City.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: Rojas City,
13: atubang sa PLDT McKinley Street.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
10: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
10: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
16: Informasyon sa ikaayong lawas.
30: Storyanta ang madamo pagid nga health benefits sa inyo adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio. Dr. Mil?
15: Ang D3 Bio, hindi bot pahango kapag inumos D3 Bio matulugan ka. It's a matter of habit, it's a matter of adlaw-adlaw nga gamiton mo siya. Tub-tub nga, mahimo nga manami ang imo nga tulog. Pero minamon ang gina-recommend. Kaya nga man, ato nabaluan, nga ang D3 Bio is gapadamo sa imo nga good bacteria. Good bacteria will produce hormones kag manami nga mga patulog, sir boy. At the same time, this D3 Bio, kaya niya patyon ang imo nga mga kagaw nga among rason nga nagahubag ang imo nga mga tiyanda, tinae. So, lain gidya kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio, sir boy. Especially, before meals, before breakfast, before lunch, kag before dinner.
22: So, sa wala, sir boy, hindi uso ang ginatawag kaspabla sa sana. Kaya, kausap sila sang lubi, kag ginabutang sa ulo.
15: Correct.
22: Oh, so, ginamoisturize, gali sang D3 Bio. No?
15: Subong yang, iba niya, nabuhawa na, kwan.
22: Ang D3 Bio ay baho, no? Ibutang sa aton nga...
15: Wala man to sa una uso ang mga shampoo-shampoo na.
22: Why? Lubi lang.
15: Lubi lang ginausang ang butang sa ano?
22: Oo. Ginamoisturize sang virgin coconut oil nga sa D3 Bio, Sir GP, ang aton nga scalp o kung ang aton nga skin ba sa aton nga ngulo, no? Malikawan aton ang pagtubo sang kaspa tungod sang iya nga antioxidant property nga ginatawag pyrolic acid, Sir JP, nga nag-act bilang moisturizer, no? Sa mga nagadry ang skin, mayara ka mo sang kaspa, duwa ka o kung tatlo ka soft gel, Sir JP, buhuan mo na kag i-apply sa imong nga ulo, nga buhok, pwede matagaan sang solusyon ng imong kaspa, Sir JP.
30: Kung naayon ang imong kaspa, naog ka sa guya. Kung may mga punggod ka nga daw hindi madrawing, kabudlay ka na drawingon kay puro ka na punggod, may mga blackheads ka nga binotoy-botoy, butangan mo man D3 Bio kung tatlo kay Duksam, apat ah, isa sa agtang, isa sa cheek nga right, isa sa left, isa sa chin, kapulason mo. Let it stay overnight. Correct. Pagbugtaw mo, patay ang tananda nga magkakosang kabwisitan sa imo guya kung nag D3 Bio ka sa imo facer boy.
19: Kampiyon. Kalaw, ay ganit sa natawagon ka, Kas, no nga, bimbo, hindi ko man ito pa kaysa. Hindi, Kas pa ako, hindi tawagon. Kas, kumusta nga ng Kas? Anyway.
30: Ito, BI ka, Kas.
19: Ang D3 Bio, nga pa namin man sa absorption sa imo vitamin E.
15: Mm-hmm.
19: Vitamin E does not only makes you feel young, it makes you look younger. Mm-hmm. Ang vitamin E is also an antioxidant, which basically specialize in pero oxidation or oxidation of your fat. That's why
3: gahubin ka tanawon kung ikaw gaditri bayo kinami absorption sang vitamin E sa imo tinay.
15: Ga-maximize ang vitamin E, sir boy, if you're taking D3
3: bayo. Kampiyon.
15: Kisa tingala ka, kadamo na butilya na inong mga
31: na-miskin ko.
15: Wala ko gagwapo, wala ko na-miskin ko. Kulang ka D3 bayo.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: Wala na mitay. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayogin sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 1.5 K5 News. K5 News FM. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Ronald, saka sales rep.
2: So una,
1: problem, agad ako sa akong body odor.
2: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
1: Pero subong,
2: sadya na agad ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
1: Kag naghamis ka, nagputik agad ako nga panit.
2: Salamat agad sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
3: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit ng urological disorders.
4: Fritzy Pedreita, Baledulid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter, permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatsyag.
3: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian, i Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. 4 Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. 4 Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, 4 Biotics ka!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh, available now.
8: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad 101.5 K5 News K5 News FM.
9: This song is brought to you by DTX 500. Protection mo laban sa cancer. Mag DTX 500 ka.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
0: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa Pilipinas, alas 6:01 na sang aga.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Live mula sa K5 Broadcasting Center, narito na ang K5 Sunday News Program.

Maayong aga mga ka-K5, nagapalayag na ang Sunday News Program sa Bungadlaw, Hulyo 19, 2026. Live kitang mabatian sa bilog nga radio station sa K5 News FM sa Negros Island Region. Live makita anywhere in the world, pinagi sa mong official Facebook pages ang K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station. Para sa aton nga mga pangulong dinalaan na. Sa balita lokal, punong barangay sa Victorias arestado bangod sa ilegal nga pagupot sang armas. Duha ka estudyante nga nagpuli kastigo sa ilang schoolmate ginaduso nga i-kick out. Sa balita national, Granada nagsigabong sa Sheriff Agwak sa Okon Maguindanao, 5 pilason na. Amay nga masugat sa anak nga estudyante ginlutang sa ulo patay, gwardiya sa eskwelahan suspect sa krimen na. Sa balita international, mga one-way FPV drones nga pag-usaron sang Hezbollah batok sa Israel na intercept. Kag sa ito naman balitang sports, EJ Obiena nagdaog sang silver medal sa Madrid. Sa balita entertainment, banda nga Cup of Joe nag-perform sa Bacolod. Philippine Standard Time, alas 6:04 na sang aga sa detalye sang mga balita. Ang balitang lokal ang ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix na nagkakapi ka na naka-detox ka pa. Sa balita lokal, punong barangay sa Victorias arestado bangod sa ilegal nga pagupot sang armas.

0: Masa, arestado ang punong barangay sa Barangay 12, siyudad sang Victoria, Bernes ang gabi matapos naman nga nagpatuman sang search and warrant mga kapulisan siya balay sa asyenda na si Punana. Arestado sa mga operasyon si alias Garg, 54 anyos, sa residente sa among lugar. Sunod sa Police Regional Office Negros Island Region, ginpatuman sa magkatapos ang Victoria City Component Police Station kag Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG ang search warrant. Igipagwa sang korte matapos nga magkabaton sang impormasyon ang mga otoridad nga may armas lutang ang sospeka. Na-recover sa mga kapulisan ang isa ka hindi ilisensyado nga kalibre 22 nga revolver nga may unod naman. Nga anong ka mga bala o kon 63 ka mga kalibre 22 nga mga bala kag isa ka granada. Kaso nga paglapas sa Republic Act No. 10591 kag Republic Act No. 9516 o kon illegal possession of firearms and ammunition and explosives. Sa dugang pa nga balita lokal, duha ka estudyante nga nagapuli kastigo sa ila schoolmate ginaduso nga i-kick out. Ginaduso sang Iloy ka 17 anyos nga estudyante nga ginpulian kastigo sa sulod sang classroom sa tong Hulyo 15 nga i-kick out ang duha sini ka schoolmate nga may kahimuan sang pagpanakita. Ginkumpirmar sang Iloy sa K5 News FM Bacolod nga silang ginpatawag sang tagdumalahan sang eskwelahan. Agud may istoryahan ang insidente ko po daman ang duha ka mga estudyante nga nagpanakit kag ilang nga ginikanan. Naimbitahan man diri ang babae nga classmate nga ginapatihan ginhalinan sang inaway kag ang iya man sini nga Iloya. Wala madayon ang pag-istoryahan ay bangud wala nag-abot ang ginikanan sang isa ka estudyante nga nagpanakit kag ini ang nakatalana. Nga pati kayunon buwas nga daw Lunes Hulyo 20. Panindugan sang Iloy nga maisog niya nga ginpakigbato nga paghalokon pahalinon ang duha ka estudyante bangod siguridada. Ang iya ginakabalaka nga basi matabo liwat ang pagpanakit kun wala na sang klase kagyara na sagwa sang eskwelahan. Bangod na himo na sang duha nga magpanakit apisar nga yara ang ilang mga maestro kag sa sulod pa sang classroom. Ginsiling man sang Iloy nga ginpaidalom sang tagdumalahan kay eskwelahan ang iya nga bata sa modular learning. Agud naman nga mapadayon ang iya pag-eskwela pisar sang natabo nga insidente. Samtang a rescue march ginpatigayon sa siyudad sang Bacolod. Masobra is ako ni isa ka gatos ka mga rescuers na nagtambong sa ginpatigayon nga rescue march sa siyudad sang Bacolod kahapon sang aga Hulyo 18. Ginpakita sa mga nagtambong ang ila abilidad sa nakalainlain nga rescue operations kasubong sang firefighting. Pag-responde sa mass casualty, vehicular accident, kag-collapse sa building extraction, kag-pag-handle sang hazardous materials. Tuyo sang rescue march nga manginhanda ang mga rescuers sa isa ka sitwasyon kung sarin kinahanglan lang nila magpanglakato na sa pag-rescue sa mga biktima bangod wala sang may masakyan tugas sa nagluntad nga kalamidada. Ang rescue march ang ginapangunahan sa Bacolod Disaster o kon Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office o kon DRRMO. Kaginupdan sa nakalainlain nga civilian volunteer o kon rescue group sa barangay rescue group sa kaga rescue group sang Murcia, Bagus City, kag Talisay City. Nagupod man ang Office of the Civil Defense sa mga aktibidad nga kabahin sa pagsaulog sang National Disaster Resilience Month sini nga bulan sang Hulyo. Sa katapusan nga balita lokal, Caris District Hospital ginpakayuna. Ginpakayuna ka ginapatinloan sa Provincial Government of Negros Occidental. Ang Caris District Hospital marapos sa mga kahalitan nga dala sang asod-asod nga pagtayog. Kagang nagligad nga paglaslas sa probinsya sang Bagyo Tino. Sunod sa Provincial Administrator's Office, duwa ang mga prioridad nga intervensyon nga igapatuman sa ospital sini nga simana. Una mong pagpakayo sa mga bintana nga nagkalaguba bangod sa mga linog kag bagyo kag ang pagtinlo naman. Sang exterior sang ospital kun saan nagausar sila sang heavy equipment kag pressure washer agud nga makakas ang higko. Sa post ni Attorney Refrando Diaz II, Provincial Administrator ginmobilize na ni Governor Eugenio C. Lacson ang tanan nga mga departamento agud magbulig sa pagpakayo sang ospital.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Ang balitang nasyonal ang ginadulong sa inyo sa DTX 500. Ang DTX 500 may powerful compounds nga makaprevent sang liver damage. Available naman ang DTX 500 sa Maze and Wellness Center sa ground floor sa Plaza Mart, Bacolod City. Sa balita national, Granada nagsigabong sa Sharif Agwak sa Maguindanao, 5 Pilason. Duha ka mga soldado kag tatlo ka mga sibilyan ang Pilason matapos naglupok ang isa ka Granada sa banwa sang Sharif Agwak sa probinsya sa Maguindanao del Sur sa barusang aga Hulyo 18. Suno sa mga kapulisan nagasakay sa duokon nagsakay sa duha ka truck ang mga kadapos ang 4th Scout Ranger Company kag 2nd Scout Ranger Battalion padulong sa banwa sang isulan Sultan Kudarat. Sang duha ka mga wala pa makilalaan ng mga riding in tandem ang naghaboy sang Granada sa dalan. Nakaangkon sang pila sa mga biktima nga gilayon nga gindala sa Bangsamoro Regional Hospital and Medical Center sa kaingon nga banwa sang Dato Hofer Ampatuan. Na-recover sa crime scene ang isang grenade lever. Ganimbestigahan na sa mga otoridad kung sino ang yara sa likod sang pagpangatake. Sa dugang pa nga balita national, 39 ka mga inbound parcels nga may unod nga droga na intercept sang BOC sa NAIA. Nakumpiskar sa mga katapos sang Bureau of Customs sa BOC ang 39 ka mga inbound nga parcels nga nag-unod naman sa nakalilain nga mga ilegal nga droga sa Ninoy Aquino International Airport kung NAIA, Bernas, Hulyo 17. Sa pahayag sang BOC na flag sang customs sa mga shipments matapos nga ginpaidalo mga ini sa X-ray screening kag canine inspections bangod makaduluda mga parcel. Sang ginabrihan ang mga ini dito na nakita ang mga nakalainlain ng mga droga. Lakip sa mga ini ang 4,344 gramos ang ginapatayan shabu nga gikan pa sa Pungsod, India. Kag nagabalor sang 29.539 million pesos. Na-recover man ang 5,659 gramos ang high-grade marijuana kung kush nga nagabalor sang 8.488 million pesos. Kag 107 gramos ang ecstasy nga nagabalor naman sang 3.4 million pesos. Gin-turnover na sang BOC sa Philippine Drug Enforcement Agency kung PDEA ang mga nakumpiskar nga droga. Samtang amay nga ukon masugat sa anak ng estudyante ginlutang sa ulo patay, gwardiya sa eskwelahan suspect sa krimen. Patay on the spot ang 30 anyos nga amay sa probinsya sang Rizal matapos nga ginpalapitan sang gwardiya sang eskwelahan kag ginlutang sa ulo. Nagluntad ang krimen sa atubang mismo sang bulutuan Webes sang hapon Hulyo 16. Sa Barangay Prinza sa Banwa sang Teresa kag nasaksihan sang pila ka mga estudyante. Basis sa allegasyon sang utod sang biktima sang tinalikdan nga si Mana, ginsita sang suspect nga gwardiya ang biktimang amay. Bangod sa pagsulod sa eskwelahan agud sugaton ang ianak nga grade 3 pupil. Matapos ang insidente nagpangayo man sa pasaylong gwardiya apang wala sang ihibalong pamilya nga nagdumot ang gwardiya sa amay. Madasig nga nagpalagyo ang gwardiya nga suspect matapos ang krimen. Nakibot kag nagpalangurog naman ang isa ka gwardiya nga nakasaksi sa krimen bangod halos hindi siya makapati nga mahimo ini sang suspect nga nagfile sang leave antes ang insidente. Ginsaysay man sang garden duty nga nagistoryanay pa sila sang sospechado antes nagluntad ang shooting incident. Sa katapusan nga balita national, deworming activities safe and effective suno sa DOH. Nagdepensa ang Department of Health o kung DOH nga safe and effective ang ginapatigayon nga deworming activity sa ang gobyerno para sa mga kabataan. Ini matapos nga mapatay ang isa ka grade 4 student sa Cavite sa Hulyo 3. Kasunod sang gipatigayon nga pagpurga sa mga kabataan sa eskwelahan. Ginahingi man sang ahensya magirikanan nga padayon nga tugutan ang ilang kabataan nga magtumar sa bulong. Dugang pa sang ahensya kapin 3 karikada na nga ginagamit ang bulong nga pampurga sa kabataan. Kagini ang ginrekomendar man sang World Health Organization.
1: Balita International.
0: Ang balitang international ang ginadulong sa inyo sa D3 Bio. Ang D3 Bio may virgin coconut oil nga may antibacterial properties nga makabulig batok sa impeksyon. Ang sa balitang international, mga one-way FPV drones nga pag-usaron sang Hezbollah batok sa Israel na intercepta. Na-intercept sang Syrian Defense Forces o kon SDF ang mga one-way first-person view kon FPV drones nga pag-usaron kon tani sang Hezbollah batok sa Israel Biyernes Hulyo 17. Sunod sa report sang Syrian State News Agency nga sana ginpahayag sang Syrian Ministry of the Interior ngang shipment sang FPV drones ang na-intercept malapit sa Syria-Iraq border. 150 tanan ka mga FPV drones nga mayunod nga mga bomba kag ang na-recover sa mga otoridad. Bangod sa tuyo nga pagsmuggle sa mga FPV drones, ginmanduan ni Syrian President Ahmed al-Shara ang General Authority for Borders and Customs ng Syria nga pabasugon pa ang ilang pagbantay batok sa mga nagatuyo ng mga smuggle sa mga armas sa ilang nga pungsod.
1: Balitang Sports.
0: Ang balitang sports ang ginadulong sa inyo sang Mighty Sea. Nagabulig naman ang Mighty Sea sa pagtino sa dugo kag pag-maintain sang masulhay nga blood circulation. Take Mighty Sea, ang alkaline-based nga vitamin C. Sa balita sports, EJ Obiena nagdaog sang silver medal sa Madrid. Nagdaog ang Filipino pole vaulter nga si EJ Obiena sang silver medal sa Meeting Madrid 2026 sa Biyernes, Hulyo 17. Na-clear ni Obiena ang 5.85-meter jump. Nakuha naman ni Bo Candalita sang Germany ang gold medal samtang bronze medalist naman si Pedro Buaro sang Portugal. Sa subong si Obiena ang kunang yara sa rank 14 sa Men's Pole Vault World Rankings.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Ang balitang entertainment ang ginadulong sa inyo sa DTX Beauty Soap. Sa balita entertainment, banda nga Cup of Joe nag-perform sa Bacolod. Nag-perform ang banda nga Cup of Joe sa syudad sa Bacolod kapon nga adlaw Sabado, Hulyo 18. Ilinggin patigayon sa SM Sky Hall kung sa rin kaupod sa mga ini ang kun nga nag-perform ang VXON. Gindagsa naman sa mga tumalanaw, labi na sa mga pamatanon ang mga concert kung sa rin. Nag-enjoy ang mga ini sa kanta nga gintukara. Lakip sa mga miyembro sang Cup of Joe, musanda ay Gian Bernardino, Rafael Ridao, Gabriel Fernandez, CJ Fernandez kag Sen Gareza. Good morning mga ka-K5. Happy Sunday. Good morning sa aton mga K5 nga nagatan-aw subong sa aton nga FB Live. And of course, no, sa tanan nga nagapamati sa radyo. Good morning sa inyo tanan. And of course, no, good morning man mga K5 sa tanan naton nga mga K5 dira hang aga pa yan nagbugtaw. Kaiti, today is Sunday. Siyempre, kay Domingo, aga pa magbugtaw, kaga magkadto sa simbahan. Good morning kay Ma'am Bings Delphine, kay Mama Maylin Joy MC Dayon, kay Ma'am Bings Delphine, kay Sir Leonardo Relos, kay Ma'am Rosie Magbanwa, and kay Ma'am Marilo Salinas Dolumente. And of course, no, good morning man dira kay Sir Ray Sendico. Good morning man sa Family Basa dira sa may Moises Padilla. And dira naman sa Family Basa, dira sa may Barangay Singkang Airport. Good morning sa inyo tanan. Time check, it's 6:19 a.m. Magabalik kita pagkatapos siniya.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. kayo. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantinloman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mang D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Kina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mang DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mang DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mang DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
2: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: May DC. Mabaka, mabuti ka. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga buti ka. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So una,
6: pwede, magid ako sa akong body odor.
7: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis ka, nagputi gid ako nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mabakal sa mga butika.
8: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
12: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
13: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
14: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift,
17: OT,
18: Breadwinner.
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
19: Let's go, go
5: flow with the flow.
19: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
5: go with the flow.
19: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
5: Charmy!
16: Charmy, let's go with the flow.
20: Man, kita mo bang nakikita ko?
21: Oo nga, kitang-kita.

0: Remake Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Remake Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps. Kag minimum broadband speed nga 90 Mbps. Nga may 80% service reliability. Kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na.
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.
7: G-Fiber!

0: Good morning, mga K-5! Welcome na naman kamo sa aton sining ikaduhang edisyon sa aton nga Sunday News Program. Well, iniliwat ang inyo ka K-5, K-5 Troy Lawrence Basa.
1: Isa kalupok, Boom Granada.
0: Well, good morning Sir Boom.
1: Good Happy Sunday morning. Yes. I'm good, I'm happy. How about you?
0: Happy Sunday. Well, ari tahom Japon.
1: Tahom Japon. Fresh.
0: Kamusta ang imo nga weekend?
1: Ati nang labak ita. Nang himos.
0: Himos ano?
1: Nang himos balay eh. Kag syempre nag-live-live. Nangatag wow. Pa-Gcash. Pa-Cash G.
0: Wow, grabe kayo naging dyan, no? Yayamanin ka naging sa Boom.
1: Hindi mo na. Amo nang pamaagi ni Boom Granada. Bisan pa paano, Troy. Makabuli kita sa aton isig ka pareho.
0: Wow. Game proof. Pagkito guys, feel ko ano na isa na nakalibo.
1: Ang ara lang.
0: Wow. O, ika-comment-comment ko na bala.
1: Hindi ko makita.
0: Wala mo kuro ginatan. Huwag na bulag-bulagan. Makong comment.
1: Wala. Actually, kadabo, biga comment. No? Amo lang ba advice ko sa mga ga-comments. Comments.
0: A very showbiz. Ang atake mo, ha?
1: Siyempre, wala ka panalad kay Boom Granada. So, advice ko sa atin, dara ng mga ma-join kay Boom Granada, mga pa-Cash G, no? So, the more you comment there, the more you chances
0: get a chance
1: of winner.
0: Oh, wow.
1: Winner, yeah. So, abang-abang kung hindi naman kita mong drop.
0: Correct. Speaking of mga naga-comments, K5 Boom, shout-out na rin natin, no? Tara natin yung mga K5. Nga tinagabantay man subong sa aton nga FB Live. Good morning sa aton ka K5, kay Ma'am Junie Mayretita, sa kay Ma'am Bings Delphine, good morning. Kay Mama Rosie Magbanwa, kay Ma'am Ann Placer, good morning. And of course, good morning man sa tanan nga K5 natin, no? Nga nagapamati on air. Good morning sa inyo tanan.
1: Oo, dira Troy sa Burgos Market, Libertad Market, Central Market, sa mga Iloy dira nga ready na nga magkagto sa simbahan. Don't forget nga magtimplahan si Mrs., no? Or si Mr. sang DTX Coffee Mix. Amo man si Mrs. Timplahan yung mandira, no? Si Flor Deliza Espinosa, morning Sir Troy and Boom Granada. Si Mami Dagay Kaldera sa Sagay, good morning kay Mami Rosie Magbanwa. George Pinida Gaspi, good morning man.
0: Yes, good morning man kay Five Boom sa mother ni Miss Colleen Cubia.
1: Oo.
0: Kilala mo ba siya?
1: Yes. Tita Wilma Manzanares Cubia, yes. And of course kay Chuchay.
0: Chuchay. Kamalo ka Sir Boom.
1: Ano?
0: Ara ko to gapon.
1: Ay, Todd? Nag-upod ka?
0: Ako lang to yung nagbato-bato. Ako, charot lang. Masya parang upod ko si Miss Colleen.
1: Ay, Todd? So, kamo to ng taklas sang Bangkok nga santol?
0: Oo. At ikaw lang. Nakatilaw ka pa santol?
1: Yes, of course. Lipatala ni Colleen ko biyang iban si Boom Granada, hindi. Wow. Gindala niya ko gabi. Tapos may ala to sang do chicharon.
0: Oo. Ang baga din ni, ano, ni Tawil Maho nga...
1: Ano? Kamusta yaman ko?
0: Oo, siyempre, ikaw ganin na idlaw sa ganin sa imo.
1: Ay, Todd!
0: Tapos sambal yan ako, gipadalaan ko si Boom sa klasang manok na do piso pala. Kaso doon, wala mang kaluwa siyang piso. Kaya luto yan na yun.
1: Oo, actually, gipadala ako tawin, ma. Bakon mo si Colleen Cubia. Halin siya sa La Carlota. Tipiso pa lang, Troy.
0: Sige, ginuto
1: ko lang. Ganin lupad sa series. Ano sa karton, yung bakon sa conductor. Ano na da, ma, may mga piso ka din dala. Tapos ka program ko, degin po yan ko diyo, lupad-lupad. Then after a month, goro, siyempre, kinin ako kayo lahat, Troy. Ginluto ko, bata pa.
0: Anong imo ginluto?
1: Hindi pa matured. Tinolang manok.
0: At humukumok na ikipiso pala, ginluto mo na.
1: So, wala ikaw yung padalaan ba? Kung kabalaw lang kunara ka to. Tanin yung comment naman ko siya.
0: Mapadala si Garitani.
1: Tingnan mo lang mong kindalaan.
0: Iso, kasabal niya ba si hindi mo na pagpadakoon? Kinutuon mo naman.
1: Hindi ah. Dito Wilma, baka naman. Ara ko to galing.
0: Ara ko to, kabalaw ka ng sudan. Ito na mo. Namit-namit niya kasag.
1: Oo.
0: Oo,
1: hindi ka
0: bahay
1: pa hindi ka ma-allergy naman.
0: Bilo, grabe siya. O, hindi ko yung allergy sa seafood. Allergy lang ko yung sa
1: mga... Ara ka ba ito sa family banding? Ikaw ito yung picture, Goro Ay?
0: Oo.
1: Ikaw ito yung picture?
0: O, isang gabi. Ira to sila yung nag-dinner.
1: So, nagapas ka nilang isang...
0: Isang aga na
1: yan. Okay, that's good. Actually, wala pa kami kakita na yung tawil, ma.
0: Ay, to.
1: In person, oo.
0: We,
1: tuod wala pa.
0: Abi ko nagkanto ka to.
1: Wala pa ko kami nakaagit kita na, hindi ta Wilma.
0: Ito
1: oh. Oo. So ano, nag-communicate lang kami na through Facebook Messenger.
0: Ay wow.
1: Oo.
0: Kita ni nagano ka to
1: galing. Ay, that time nga before makita na kami tani, that time to Troy. Pandemic to.
0: Ay okay.
1: Radyo Bandera Days. Oo. So wala nagdayon kay do wala doon dito pwede ka travel from La Carlota to Bacolod City. Then after na do nag-busy na si Boom Granada, nag-busy naman si ta Wilma. So amo na. Amo nang istorya.
0: Next time, dapat makadto, tato kompleto na
1: dapat. Nagaanta,
0: oras. Oras. Kaya ang
1: oras ka mahal.
0: Wow.
1: Diba? So ay, dapat mo spend kita quality time sa mga tao nga kapalangga man sa ato.
0: Hindi kag subonggid siya. May time sa kinaglata man magpulong-pulong. Awesome!
1: Ala, hindi na ba? Amo na kisag alika ako sa inyo sa mga pulong-pulong nyo.
0: Gahaw.
1: At the end of the day, si Boom Granada,
0: ang ibili nyo. May pagpupulong na naman.
1: Kabalo ka naman kasi galikaw-likaw na si Boom Granada. So, sa mga, you know,
0: para safe, para, oh,
1: para
0: safe.
1: Para safe. Less talk, less mistake.
0: Wow. I mean, speaking of, amo na rin natin topic, subong nga aga, K5 Boom.
1: Yes, what's that?
0: Kay uso subong nga question sa Miss Q&A, bala sa It's Showtime. Yung pamangkutan candidate, no? Nang okay lang bala para sa imo, nga himuon mo friend ang enemy sang friend mo. Oh. Diba? Karami sa question, no?
1: Yeah.
0: Ano, ikaw mamang kutun, taka okay lang bala si
1: Mo. Okay lang bala sa akin, nga himo, for example, friend kita na duwa.
0: Oo.
1: Friend lang kita duwa kung
0: pero kontra ko sa friend mo man.
1: No? Explain nila sa mga tao, friend kita kung ga-program.
0: Ano, grabe
1: after
0: ka?
1: Minute naman kita, oy, friend.
0: Friend naman lang ka duwa.
1: Friend kita, gali. Oh. So, ang imo question, ang topic na subong, what if ang friend mo,
0: uh-oh,
1: enemy mo, di ba friend kita na duwa?
0: Oo.
1: Tapos may enemy ka.
0: Oo. Friend mo ang enemy ko.
1: I-friend kong enemy mo.
0: Oo.
1: For me, okay lang.
0: Okay lang, nga.
1: Because wala man kami akalainay nga buot nga duwa. So kung may issue ka mo nga duwa, kamo lang.
0: Uh-huh.
1: So kung maayo siya sa akin, maayo man ko sa iya.
0: Correct.
1: 'Di ba? Anong akon bi nga paki sa inyo nga duwa nga inaway?
0: Aha.
1: Kay kabalo ka try, hindi ko ya tao, for example, boom, hindi kami nablamayuhan. So maupod-upod man ko sa imo nga kontrahon ko man siya. No. Kung hindi ka mo ya mayoy duwa, kamo lang ya.
0: Kamo lang. Uh-huh.
1: So kung kami kung okay man siya sa akin, okay man ko sa iya.
0: Mm-hmm.
1: Amo na. Easy as that.
0: Chak to manggit. Diba? Kasi siyempre, kung kontra mo, hindi mo sila yung mga kontra mo, kontrahon ko man. Doka mo
1: diba?
0: Na.
1: Diba? Kuha mong point?
0: Kuha ko, ah, siyempre. Diba? PowerPoint.
1: PowerPoint. So, muna, Troy.
0: Uh-huh.
1: Hindi ko kilanan nga kontrahon ang imo enemy because friend kita nga duwa.
0: Pero siyempre, lilain matayas sang pag ano yan, no? Matayas ang mga sabat sa amo na kapamangko. May iba niya nga tilaiman niyang sabat.

0: lang. Oh. Bunga muna na gamay, ho. Oh,
1: ay,
0: basa.
1: Doon kaka-stress ko yun. Doon, di mo na pagbalikan, no? Kung mga panahon nga mo na, no?
0: Correct.
1: Oh, pero happy kita, ah, sa mga teachers dira naton nga sila ang nag-tay-tay kung saan mm-hmm. kita subong, no? Madamo nga salamat sa inyo, tanan-tanan. So, back to our topic, no?
0: Abalit, hindi ito, Wilma, sir, Bomo. Hmm, abot ko ang tawo nga may malaing nga tuyo. May moto nga, nagapadulong palang kamo, nagapuli, inakwi.
1: Correct.
0: Grabe sa.
1: Kasi kilala rin tayo, Wilma, mga enemy ko eh.
0: Ala, grabe.
1: Kilala yun na, oh. Of course, Wilma, man sa nariskubya.
0: Nugay ka, kaya ano na sa'yo, bala, alam na alam yun lahat.
1: Oo, of course, gani.
0: Okay, but we had a servo. Lala, ito siyempre, nagachika-chika kami bala sa gwa, sa birha nila.
1: Oo, wow.
0: Birha. Tapos, nakibot ko, ano bala, naritang about sa life ko?
1: Ito.
0: Oo, about sa akong parents, bala.
1: Ito, ito.
0: Tatawa
1: ko mo. At least, kabalo siya.
0: Gani.
1: So, grabe niya siyang mga advice.
0: Grabe bala, very, ano, si tita, damdam mo, ganyan mga wisdom.
1: Oo. Dapat i-apply mo na.
0: Oo.
1: Kaya kung hindi mo pag-apply sa self mo, at the end of the day, ma-realize mo, ay, tuod gali ang bal ni Tawilma, no?
0: Mm-hmm.
1: Nga dapat gali mga sawa ako, kayo magtigulang ako, paano na lang ako. So, Troy, pangasawa ka na.
0: Wow, i-advise na rin sa kaugalingon mo, Sir Boom.
1: Actually, hindi ko mag, ano, mag-settle down.
0: Uh-oh.
1: Because feeling ko kulang pa sa self ko.
0: Mm-hmm. Ano na, nai, nang sa self mo na yung care, hindi ano yung sa iban?
1: I don't need love.
0: Alam,
1: I don't
0: grabe need love. Ka.
1: Oh! Actually, basta mo na...
0: do na hot seat ka, subong kao.
1: Actually, mag-happy ako kung ano ako subong.
0: Oo.
1: So, pero si mo eh, di ba, hindi mo kilanan sa partner in life?
0: Hindi, kuya.
1: Di ba?
0: Mm-hmm.
1: So, feeling ko eh, kulang sa akong Troy.
0: Kagisa mo, Mr. Boom, ang ako niya, ikaw yung gusto mong bata ka?
1: Hindi, gani.
0: Tigakig ka man, namangkot lang
1: okay,
0: ko.
1: Okay, kulang pa kani sa akong yung mga kilanan.
0: Di ba, doon ka mo na bala sa buong panahon, in this economy, ha? Di ba, kabudlay, so, nagigyan nga makabata, kaya kamahal na sa tanan-tanan.
1: Pero tingnan nga, kung ibang Troy, nga makaya man nila, tagila, diba, tagduwa.
0: Oo.
1: Okay, mga ka-age ta bala, mga 20 plus, no?
0: May aragi dyan, bigin ka na, yung ginahin mo, gudyan tanan, mag-provide lang ang kinahanglanon sa kabataan nila. Pero siyempre, kung hindi mo man niya kaya pero mag-provide, kuya, hindi ito lang magbata, Dana.
1: Yeah, correct. For example, ba, ikaw may bata ka, tapos hala ka pa sa balay nyo, tapos ang imo bata, ipakungkong mo sa iloy mo, sa ginikanan mo, tapos mga ayaw ka, da, kung wala ka kwarta.
0: Correct.
1: Kauluya na iya, Troy.
0: Pagkalaw, ay, sir, bumiya nga ti dapat, ani pahuway na niya sa mga katigulangan, for example, sa mama mo, ba?
1: Oo, tapos.
0: Tapos gaan mo pag-iadya obligasyon niya sa kabataan yan.
1: Oo nga, ikaw, amo na ipakungkongon mo, tapos ikaw malagaw-lagaw, da, mga diba? Bar-bar, mama na. Do, hindi ko na abi amo na kind klase nga tao.
0: Correct.
1: No, for example, be mga sawa ka tapos da ka maista sa puluy-an sang imo ginikanan. Tapos hindi ka magkuha sa mabantay sa bata mong iloy mo ya nga tay mapahuway na, ma-relax na amo na pabantay mo sa bata mo. Tapos ginakulang ka pa para mo na bala.
0: Diba,
1: so kun makontrol mo pa lang.
0: Kontrol na lang. Kagisa pa sir, bumara ba lang na inami mga post mo sa social media, di ba? Do ka do kada giho mo i-post mo nga namin isang live mo pero tiyempre
1: social climber
0: ang ano gali ang gwa gali yang imo gali yang iloy to yang nagabaka-baka sa gud sa bata
1: diba?
0: Mo
1: amo na diba do ka social climber gana pa si mo Troy so
0: amo na galing magkabata sir Boom it's a major decision in life no paminsa ron mo gidya nga magka
1: before ka magkabata diba? Advice lang sa mo sa mga ano ha. Wala kami sa kalain nga buot or depende na ya sa inyo kung magbata ka mo early. No, wala na ya namon ginapunggan ka mo. Para lang sa amo niya kag bisan pa paano maano sila mabugtaw sila sa motoran Troy nga kabudlay subong sang panahon, kabudlay correct. Subong sang mangita kwarta. Mm-hmm.
0: Magsagod pa lang sa kaugalingon mo budlay na ano pa ihatod
1: sa duwa na diba? Amo lang ba ko sa imo Troy gambal sila mo. No, gambal lang kamo ya.
0: Mm-hmm.
1: Ako ya hindi ko kay kung may bata ako, hindi ko gusto ang bata ko maantos sang kabigadohon.
0: Saba, hey, dabi sir, bumara ba lang ang kapay mo nung kabalong, kaya kasano ka makabata? Sano ka
1: gani, unahe da blab!
0: Unahe da
1: blab! Diba, blabot may sakon man.
0: Gani na, no,
1: happy
0: kaya?
1: Kuya, you know naman, syempre galagaw-lagaw lang kuya, di ba? Selfie-selfie. Hindi ko may bata ka, dabi karong kaginapatiti. Diyan, paano na lang kuya kalagaw? Paano,
0: okay,
1: ko na lang, paano na lang kuya makapagunting ang may bangs?
0: Kumbaga, enjoy life, danay.
1: Oo, di ba? Wala nang ginadalian. Kung gadali ka mo, yaka muda pangita, yaka muda akirida. Akirida.
0: Hindi na yan, hindi na yan.
1: Partner yan, di ba? Wala. So, muna Troy E, di ba?
0: Amali, Tita Choli, balik na to sa topic. Kaya mo niya. Para sa akon, be the bridge ko no, nga magmayuhay. Ayaw mo na yung topic na ginang, nga kontrahan na, nga magmayuhay ang duwa. Hindi ko mag-apin sa isa kagisa para hindi maglala ang inawa. You cannot serve two masters, sambal niya. Wow. Grabe, galing mga barakada mo, sir, po, mga wisdom nila, no?
1: Oo, mga bakod na iya nga, kung timo ang gabels. So, kung isa, Troy, makaupod ka sa akon, maka-learn ka.
0: So, matawag naman kung galing ka, ano? Wang gabels naman kung
1: hindi naman, ay, importante hindi. Maging matured kita sa
0: correct
1: gina ano tai adlaw adlaw wala tablaga bata Troy
0: correct
1: no ga edad kita So dapat mga kabalik.

0: Pero kita ikon anong dapat kag hindi naton paghimuon, di ba? Mm-hmm. Sir Bong Sao Salumay, no?
1: Abay, Sir Bong no,
0: okay, bata, isa or dua. Oo. Pwede ka na iya.
1: Basta ready na. Muna ganun yung
0: stable point na.
1: Stable na, ready na. Bata na. Pero kung hindi, na. Ati, yung muna ganun ginasiling. Kung hindi, pagani, ready. Bala, no, kung alam nga lang. At the end of the day, ang bata, ang mga budlay, di ba?
0: Hindi lang bata, ikaw man mismo.
1: Ikaw mga budlay, ikaw man, kagang iba nga pamilya mo.
0: Oo, ay nano, ka man imo, yung nagbata-bata ka nga, ginakulang ka, di ba? Imagine, nabala, Troy, kung magbata ka, hindi ka magyapang pagbabayaan ka, iloy mo.
1: Correct.
0: Diba?
1: Di ko makita, eh, debing nga pangabudlay ka, at ipanun yan naman kaliwa.
0: Tapos ang iloy mo, big, ang edad, 64 na, 65, 66, 66, iban ba, kod pa man
1: na. Ugod-ugod na.
0: Oo, iban 70 na, di ba? Ang muna pabantayon, pakukungon mo sa bata mo? Ay, hinaboy,
1: wala na siya bala, wala na siya bala sang ginimo nyo na. Tapos ang nabuo na siya, nang pabantayon
0: tapos nyo. Tapos ang imuda nga banadra, taway-tawhay lang.
1: Correct. Diba?
0: First month nga pagbata, sa imo bata, maayo-maayo, panilag-nilhig, bulig-bulig sa iloy mo.
1: Correct.
0: Pero pagka next 2 months, 3 months, naway na ka mo. Kibot ka na lang, may bag-o na.
1: Bulagay na. Pero siyempre, saludo, daya ha, sa mga ginikanan nga ti, nagabaka-baka para matag, kag masupport ang ila, masuportahan ang ila sining mga kabataan, no? Saludo ka mo, daya.
0: Saludo kita sa ilan. No? Ambal ni Lady G kanya ti panlaan no may ara dira barbershop Troy sa Central Market.
1: Uh-huh.
0: Ambal niya kung hindi pa ready damo maulamid nga pamilya. Chak to.
1: Si tita mo ita nga dali na ko gusto ni ready magkabata. Dos kay 5 boom. So shout out dira talan mo nga shout out before kita nga mag biya on air.
0: Si Ma'am May Dagay, tita Wilma Manzanares Cubia, Bings Delphine, si Chuli Nunez Collado dira sa Burgos Market. May tagaan ko da radyo sa ginapaguntingan ko. Good morning dira si Momanong. Dira sa Central Market. And of course, dira sa Kabangkalan Sagay kay Mami Rosie Magbanwa. Si ano ni Blas, si Jano Paul, ano ni what ano ni niya last name. Good morning dira sa Sagay. Si Christian Paul Luang, ano, isa kalupok Sir Boom Granada. Good morning listening in Sagay City. Si Boyet Pasiha, morning sa inyo Sir Boom and Sir Troy. Isa yes, kalupok dira sa Toboso, Sitio Corva, Hagnaya Barangay Tabun.
1: And good morning man kay 5 Boom no dira sa Maya, kay Tita Tessie Tupas, kay Tita Girom, kay Tita Girly Bangkilio. And happy happy birthday kay Toto Jo Marie Basa. Happy happy birthday.
0: Uh-oh.
1: And I think kay 5 Boom era kapas ang idugang ni shout out.
0: Sa tanan-tanan nga may birthday si Papa ni Sir Eljan or si Mama niya. Happy happy birthday.
1: Happy birthday.
0: Si Baby Farol, good morning.
1: Mga K5, inyo naman nabatian ang isa kay edisyon sa Sunday News Program sa bungad daw Hulyo 19, 2016. Bantayan ang masunod nga programa ang Foro de los Pueblos, kaupo si K5 Red Salgado. Sa pangalan sang Men and Women, sang K5 News FM Philippines sa pagpanguna sa ngamon Chief Executive Officer nga si Dr. Ramil Uya, kuruman si K5, Troy Lawrence Basa.
0: Isa kalupok, boom, granada.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negro sa K5 News FM.
2: K5 News FM.

0: D3Bio Health News. D3Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3Bio.
2: Ano bala ang mabulig sa D3Bio si imo? During your fight, during vaccination against flu viruses, against bacteria. Remember, your adaptive immune system, it takes around 4 to 5 days para mag-create. Ibang nga libro, ibang nga mga researchers are telling around 6 to 7 days. Mm-hmm. Putantabi, 4 to 5 days. 4 to 5 days, bakante ang imo immune system. Po hindi na bakante. Kaya may macrophages ka nga makontrast mga viruses kag mga bacteria. But there's another champion of our body called natural killer cells who will defend your body during that time. And guess what? Chinoga pa baskog si iya, it's still D3Bio. It's still the medium chain triglycerides found in D3Bio. Dr. Ramil?
3: Natural killer cells. Kung sa army pa, mga kone, special forces, mga scout ranger. Grabe. Ang ila obra, ang pangpatay sa mga tumor nga gatubo sa imo lawas. Ang ila obra pangpatay sa mga kagaw nga panagoda-goda sa imo selula kag ginalimit niya ang pag-spread o paglapta sa ang gitawag mga tissue damage, sir boy.
2: Correct.
3: Pero ining natural killer cells indi ni sila magdamo kung wala si zinc. Indi nami ang function nila kung wala si zinc. Kag si zinc naman, ang mineral nga zinc, indi maabsorb kung wala si D3Bio.
2: Correct.
3: Kita mo kung ano ka importante si D3Bio. Kung lantaw na to, si D3Bio indi lang nga magpatay siya sa mga pathogens like viruses, bacteria, through sa iya nga gitawag monolaurin. Pero ang D3Bio, sir boy, ginaboost niya ang natural killer cells numbers, no? Padamuon niya. Kaya ang purpose niya, once nga magdamo na, tanan nga mga infected nga mga selula, kagtuon na niya, pamatyo na niya mga kagaw, kaya ginakontrol niya ang early signs ang cancer. Kung palainom ka D3Bio, hapos mag-absorb ang mineral nga zinc, and that mineral nga zinc, aside nga ang D3Bio, mabulig pagid, padamuon niya ang imong natural killer cells para amo tong makontrol sa imong mga cancer cells kag mapatay sa imo nga mga kagaw nga magsulod. And anytime way ta kabalo kung ano na nga mga kagaw masulod, ma virus, ma bacteria, importante naka D3Bio ka nang adaan.
0: D3Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
0: D3Bio. Ang D3Bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3. Mabuti ka.
2: Once ikaw nga si lula may virus sa sulod, bisan wala ka pa kambal, uy, may virus ka sulod. Prepat, chunta ka, hali. Damo ka pamalitan karon. This is the ability of the natural killer cells to basically lower your viral load during vaccination. Kaya amunin siya yan, kumbaga, why ka pagambal, nga masakiton ka, patyo niya na. Even nga gi-rebuild nga killer T cells. Ang killer T cells, kung mag-rebuild din eh, ginapamatay tanan nga viruses kag bacteria, even your healthy tissues and your healthy cells. Sinoga ko control si iya, amunin si natural killer cells. Cause natural killer cells has that ability without even the participation sa ginatawag adaptive immune system and even wala participation ni macrophages. So si natural killer cells gadamo tungod kay D3Bio. Kasi D3Bio promotes absorption of zinc in the gut. Zinc is a raw material needed by this kind of sang soldado sa
3: ato na was your immune system.
2: The ninja of the immune system para magdamo sila. That's how vital D3Bio means.
3: Imagine la, ano ang kanami sa ano D3Bio? May monolaurin siya at the same time ginhagad niya sa zinc kanto ka kay kuan padamo ato si natural killer cells kay amo tumabulig sa kon.
2: Correct.
3: Eh ina kung nakainom ka D3Bio. Kung lantawan mo ang D3Bio, sir boy, ginapower up niya yung imong natural killer cells.
2: Correct.
3: Para maprotektahan against sining gitawag mga ridden cells.
5: Correct. Oh, D3Bio ka na.
3: D3Bio lang na niya. Kaya hindi magsalig nga, abi ni mo, nabakunahan ka na, bako ng imong immune system. Lantan ka ba, Japon?
5: Pwede ka tapik ka.
3: Dahil kung may ipasulod ka nga, second immune system.
5: Correct.
3: Ang imong D3Bio.
0: D3Bio with Physio.
1: Ako si Ana. Before problema, kung gidang akong irregular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka. D3Bio. Health News. It is now 7 o'clock in the morning. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Globe. G-Fiber prepaid na. Para sa madasig nga Wi-Fi internet. Nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag Globe. G-Fiber prepaid na. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
6: Cheers sa barkada nating
7: Night Shift,
6: OT,
7: Breadwinner.
6: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
8: Drink responsibly.
6: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
9: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
10: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
11: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
14: Happy!
15: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: It's the best part of the day.

0: sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Eurotex, the sleep specialist.
1: Mal, kita mo bang nakikita ko?
2: Oo nga, kitang-kita.
3: Ganado kaya malusog.
2: Kitang-kita.
3: Timbang ay mabigat.
4: Mula batok hanggang tingke.
2: Kitang-kita.
5: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
4: May kontrabaho formula pa.
6: Walang amoy.
2: Kitang-kita.
3: Ang pangarap ng pamilya.
5: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
7: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
8: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag Globe G-Fiber Prepaid na.
9: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi.
10: Mag-usar sang salon pass.
9: May direct edi nga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
10: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
9: May long-lasting relief.
10: Tugtog 8 ka oras.
9: Para sa nagpananakit nga baka.
10: Liyaw kalikod.
9: Salon pass.
8: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Oras ka K5, alas 7 sa isda sang aga.
3: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
4: For all de los pueblos, the people's forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
2: Good morning, K5. And welcome to naman sa aton sinig ang programa Subugad Law. Aton sinig ang programa ng Foro de los Pueblos Sunday edition, K5.
5: Foro.
2: Well, subugad na ako K5, Julio 19, Tugas Bill 26, Domingo nga adlaw, panibago na naman ng panghangkat sa aton sinig nga kabuhi. And of course, masiling naton nga kun kabuya na dusmo kagapon, at ibago na naman ng adlaw nga makatibawas kamo sa inyong kapaslawan kagapon nga adlaw. Kon kabu na paslawan kagapon nga manglaba, kami ara kabusang ginkadtuan. Amo na ni siya nga adlaw ka K5, nga makabawi ka mo panglaba kag magkalaubos ang inyo sininga lago subong adlaw. No? E mati ka K5 kon pabuyan-buyan ano dira mga lago ni Oti Buas. Masilig naton nga makasalbar pa ka mo apang sa adlaw sang Martes mani maho na ka mo. Kaya K5, welcome sa ato sinigang programa ng Foro de los Pueblos. Makaupod nyo sa liwat. Kaya K5, Red Salgado, alas 7, tutum alas 8, sang aga. Pag-istoryahan na naman ato ng mga mainit ka mga balita. Kaya K5, diri sa Bacolod, kagabilog ng probinsya sa Negros Occidental. Gani tutok na kamuha, kag ipagwa na ang inyo sining manamit nga DTX coffee mix. Amo na ka K5 ang aton sining narekomendara sa inyo kada adlaw ining paghigop sa aton sining manamit nga DTX coffee mix. Kay manti makahatag ini sang maayo nga benepisyo sa inyo sining lawas, labi na kun mataas ang inyo sining blood sugar. Kay manti ka K5 ang pag-inom sang mga kape nga 3-in-1 or ginasiling nila nga 5-in-1 pagid gani, no? Hindi makontrola ining kalamay. So gani, mas mapaguro nga mag-inom ka sang DTX coffee mix kasi sigurado gidya ka K5 nga makahatag sang maayo nga benepisyo sa inyong lawas. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. And of course, kun mataas na gibanang inyo sining blood sugar, dapat ya K5 temprano pa lang hatagan nyo na sang solusyon. Dapat mag-inom na sang DTX 500. Kaya man ina ka K5, gina-normalize na, ginabalik na sa normal nga level ang inyo sininga blood sugar, pinaagi sa pagtumar sang DTX 500. Maayong buntag sa aton sininga mga tagpalamatin. Of course, mga viewers naton, hindi magkalipata, K5 News FM Bacolod 101.5. Pagkitaon nyo sa inyo sininga Facebook account. Agod ka mo, makapatamyaw dira, makakomento sa inyo sininga gusto nga ipatamyaw sa aton sininga Facebook Live. Kung may ara man sang birthday celebration subong adlaw, ati happy birthday sa inyo dira. Isugid lang handa, pero ang edad hindi ko na pag-isugid. Depende sa inyo ha, pero galikiti samtang nagalakat ng adlaw kung nagkataas ba ng edad. Ang importante nga nagahubin. Hubin ang itsura. Nagapakalbo ko no ha, kaya para at least masalaan ko no nga hubin kaya K5. Well, anyway, sa aton sininga mga tagpalamati subong adlaw, nabinigin sa aton sininga mga viewers. Ginatamyaw na ito ng aton sininga mga una nga mga tao nga na pa-check attendance. Dari sa aton sininga For the Los Pueblos, maayong aga sa kay Ma'am Cecilia Banson nga ara dira sa may barangay Mandalagan. Ang aton sininga presidente sa K5 Solid Supporters dira sa may barangay Mandalagan. Sa liwat, may aga kay Ma'am Cecilia Banson. And of course, kay Bombings Delfina, Shout out ko lang. Ari, timprano pa rin nagabugtaw yan, no? Kag timprano man nagapanglaba. Si Madam Bings Delphine. Ginapatamyaw ya si Nanay Feli Lodemi, Mary Joy Barcelona, Ashley Villamor, Ninita Delphine. Dira sa may Blumentritt, Smile Village 2. Banuwasang Mursa. Ginapatamyaw ka po, ano yung Ma'am Bings Delphine. And of course, Sir Leonardo Rilos, baing agaman sa imo, George Pineda Gaspe. Good morning, Sir Red. Listening diri sa may barangay Tangub Subong. While ga duty subong sa may Tinapay Express Bakery. Shout out lang gali sa family. Okay, do hindi siya ma-view, no? See more, pero hindi ma-view. Nagka-problema, garong internet. But anyway, si Sir George Gaspi, naglibre ni sa amon kapi sa may gina-follow up kami ka mga balita dira sa may Banuwasang Mursa, no? So, may aga sa imo, Sir George Pineda Gaspi, nakakapi na kami, nakatinapay pa! Amunay akaaluan si Sir George Pineda Gaspi. May aga dira sa imo, and of course, kay Sheila Balalitan Bilinia. May nga gadra si imo kag Baby Farol. Good morning, Sir Ed. Watching live from Fortune Town, Barangay Estefania. May nga gadra sa tanan nga pumuluyo sang Barangay Estefania. Nga nagamat-amat makaroon sa pagpanglaba. Agod to titimprano pa magmala ang ilasin ng mga bayo. May nga agaman sa kay Jonabel Maglantay Laos. Good morning. Watching from Metro Manila. Bulayo-layo pa na yun. Romar Duran, Bernardo Gonzaga, Sir Red Salgado. Good morning, watching lang ko rin sa may Barangay Banago. Aming aga, dira akag si Ma'am May Dagay. Amuning masiling naton, nga ginkwaan na dugo, nag-treat pa paniaga siya amun. Why binakaupon si Ma'am Bix Delphine mo, di ba? Grabe, ginkwaan na dugo, nagpapaniaga. Doon nag-celebrate. May nga gandara, Mamay, kag sa Gingging Store, sa kay Tita Gingging, kag kay Choi Ridjon Servilio. Ganag pamatig in Subong, kag sa ilang mga suki. Dira, sa liwata, isama ni sa mga sponsors na ito nagligad, ang Gingging Store, nga nahamtang dira sa may Barangay Mansilingan. Okay, may nga gandara, si Sumay Gonzaga, na dapit, ha, barato ka mga balaklon, dira, ha? Gingging Store sa kay Tita Gingging kag kay Choi Region Servilio. Tara nga pamilya sa Servilio, may nga gadra sa inyo, ha? Actually, ha, nag-amot na o naghatag si Ma'am Gingging dira sa sudaan sa pagpaniaga namon. Abi nyo lang, ha? Ambal galing ni Ma'am Gingging, tilawin nyo balik sa Gonzaga, Barangay Mansilingan, kay pakanon ka mo namon liwat sa manamit ni sudaan. Bo, grabe, no? Do pelikula ni Fernando Po Jr. sa una, no? So may nga ganda si mo sa liwat, abali mamidag ay balik ka mo din liwat sa Gonzaga, Mansilingan. Muna abali mamidag ay ha, balik ka mo sa Mansilingan kay madunar ko liwat dugo. Galing ko yung nakapasara si Ma'am Bings Delfino. Sige lang dasun ah. And of course, sa kay Boyet Pasiha, may gagadra sa inyo. Kag kay Lisa Bantad Bangkilio. Nga nagpamati man karon sa ato na shout out sa family Bantad kag Bangkilio. Dira sa may Blumentritt, Banuwasang Bursa. Nga nagpamati sa ato. And of course, sa family Ugapong man sa may Silin. Ginapatamyaw man ni AKK5 Direct June Ugapong. Bauti, may gagadra sa inyo. Kag Junimay Retita, Indang Hilado Sarado. Uy, si Ma'am Indang dara sa Barangay Subagong, nga nagapamati man subong galantaw kami sa imo live sa akon bana nga si Jonathan Sarada sa GK Barangay Subagong. Muna si Ma'am Indang ang leader naton sa K5 Solid Supporters dara naman sa may Barangay Subagong. Sige, do kadamo siya nagkomento. Matamato na nato na. Agod may ara makita sa lugar para sa aton sining mga balita subong nga adlaw. Kag syempre kay K5 sa aton sining mga tagpalabati subong nga adlaw. Subura daan nga panahon kay K5 kung kaisa bala ang panahon kung aga tuman ka init and then paglabot naman kay K5 ya sa hapon gulpi na lamang nga nagbunok ang ulan. So gani para maginabakod ang aton sini nga immune system, hindi kita basta-basta iyang tapikan sa anuman nga masakit, magtubar ka K5 sang aton sini nga mighty sea.
5: los pueblos.
2: Ginapabakod sina ang aton sini nga immune system batok sa anuman nga masakit ang aton sini nga mighty sea.
5: Puro de los pueblos.
2: Well, ka K5, para balikan nato ng balita. Sa madumduman ninyo, exclusive nga gindulong sa K5 News FM Bacolod, ining isa ka insidente ang isa ka minor de edad nga estudyante nga edad 17 anyos. Ini siya may clearance sa iya sininga Iloya, iniangot sa isa ka insidente kung sinihin na ining 17 anyos nga estudyante sa isa ka bulutuad rin sa sudad sa Bacolod ang ginpulihan kastigo sa iya sininga duwa ka schoolmates. Kag idilagi na ka K5 ha, ini siya ang ginkastigo sa atubangan sang iya sini nga maestra. Grabe na gisimo nga mga panahon ka K5 ha? Ang mga kabataan subugduay na gidyak hadlok ha? Sa mga nagligad ka mga tuig do makasilig ka pa nga do hindi man tanana pero ining makita naton ka K5 masiling naton nga tiya do isolated nga mga incident dris Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. So, diri ka K5, ginkastigo. Kung sa rin din 17 anyos nga estudyante, actually schoolmate niya, parehas din sila tanan nga grade 10. Magluwas nga siya ang ginsumbag, gintindakan, ginkagat pa sa iya sininga wala nga abaga ka K5.
5: Puro de los pueblos.
2: Ang sunok ka K5 sa impormasyon nga nakuha nato and of course sa Iloy kag sining biktima ang duwa niya ka classmates nga babae ang do nagasunog-sunlog blasiya.
5: Puro de los pueblos.
2: De okay sa inabalang do finger sign nga bastos kung sariin na ang middle finger mo dira yado amula na ang nagatindog the rest nagapilo a K5
5: puro de los pueblos.
2: Ti amuna ining pagsinya sa iya sang bastos nga finger sign una ka K5 wala ni ginsapak sini sang biktima nagsaylo ini sa pulungkuan kay matitupaday sila nga duwa eh nagsaylo ini siya sang pulungkuan iya gid pa kamaayo agud manikaw na lang sa mga bastos balang paghambal ti didto wala pa gid ya naguntat ining classmate nga babae ini siya ang nag finger sign liwat sang binastos.
5: Puro de los pueblos.
2: Take again ang aligasyon naman sini sang biktima do ginagarit-garit sa K5 eh. Kabangdanan nga ginsabat ya ini isang payamuhat do ginyamuhat ya bala maging sabat nga karon inagin na finger sign mo, himuon ko gida.
5: Puro de los pueblos.
2: Do kaya muhat ba lang sabat nga K5? So dito nga naguntat ining duha ka babae sang halay ka finger sign nga binastos sini sa biktima.
5: Puro de los pueblos.
2: Di nga, biman sa biktima ka K5, nga ti okay lang, do ay maging seryoso. After siya na ginambal, ti ginambal yung mga joke lang na ah. Ti dito, wala gin maglaom ining biktima nga ining babae nga una nga nag finger sign sini sa biktima ang nagpanugid sa iya sini nga boyfriend Sus Mario Josep.
5: Puro de los pueblos.
2: So dira ka K5 kay nagpanugid ini dira gid mga pasado las 12 sa udto sa tung Hulyo 15 gulpe nga nagsulod ining duha ka mga minor de edad, mga estudyante, kagin kastigo. Ining 17 anyo sa sunod sa classroom sa atubangan sa ila sininga teacher.
5: Puro de los pueblos.
2: So, dire ka K5, nakaangkon ini isang daw bukol sa likod. Nagplanakit ang iya sininga kalawasan. And at the same time ka K5, pilas sa iya sininga walang abaga. Ti pagplastar sang Iloy sini sang biktima sa aton kamanti eksklusibo nga nalabot naton ka K5 pigado ang ila sini nga pamilya ti do nabutang pa sa ila sini nga galastuhan kada adlaw ini pagpadulong para lamang pakonsulta ini ginabatsag sang iya nga bata ka K5 ti isang kundi kita magsalado mga Friday sang gabi or Friday o Thursday Webes nga adlaw, ini sila nagpadulong sa Bacolod City Government Center agud magpa-check up medical legal ugaling kay manti wala dira ang doktor sina nga adlaw ka K5 kag suno pagani sa Iloy ginpabalik sila sang Lunes nga adlaw mga ka K5. So dito tiga laom sila nga sa adlaw sang Lunes sila ang makapakonsulta sa liwat. Kamati wala sang doktor nga mag-examine sa ila dira sa medico legal para sa ila ha, dira sa may Bacolod City Government Center mga ka K5. Tisang Biyernes nga adlaw or Webes nga adlaw ka K5 kundi makita magsala Thursday gid eh, just to be exact K5 ini sila ang ginpatawag sang tagdumalahan sang eskwelahan kya K5. Ginpatawag ining biktima kagang iya sininga Iloy, ginpatawag man ining ginikanan sang duwa ka mga minor di edad ga estudyante dira sa nasambit nga bulutuan sa Surigabayan sa Bacolod agud maistoryahan ining problema. Ti wala madayon bangod kay ang ginikanan sang isa sa duwa nga nagpanakit kay mga estudyante ang wala nagpadulong or nagkadto sa eskwelahan. Ti hambal ni Mr. Principal sandig man sa panaysayon sa aton sinisang Iloy ka K5 hindi gid pwede nga makadesisyon kun wala iniginikanan sining duha ka mga nagpanakit ka mga estudyante. Where in fact, nagpadulong man ganing iniginikanan sa babae nga tiginaligar, ginhalinan sina isang kinagamo. So dito ka K5, nagpangayo man sa pasaylo, ining Iloy sina isang babae. Kag dito nagpangayo pasaylo, kabanti tungod sa nga sining bata, daw nagsugod ining kinagamo. As alleged ka K5, nga ti ining babae mugit saya ang daw doon naghatag sa Kwambala Park sining problema ginsugod si boyfriend niya purgalik iti tanawon natin kinsi anyos Moses Mar Yosef mangin matay do mangin matay mang kastigo gintungod sa pagigugma purgalik iti manti sa abo na nga edad we don't know kung nagalaygay ni Permi ang ila sining mga ginikanan nga pag-eskwela ang unahon kag hindi lang dira nga na mga labay-labay bla. So amo na ka K5 kun nga nga nagsugod ining problema pero sang pinamangkot ni principal ining Iloy sang biktima nga biktima sini isang estudyante nga kestigo ka K5 kun gusto niya magpasetol istoryahan. Pero ang sabat sa Iloy, hindi siya magpasetol. Kag ang gusto sang Iloy kay K5 nga i-kick out ang nasambit nga duwa ka mga estudyante nga nagpanakit sini sa iya sini nga bata. Kay man magluwas sa iya sini nga bata sa impormasyon nga nakuha man naton gani isa biktima, hindi lang isang unang insidente. Natabo pag hindi siya kay manti may isa man sila ka classmate nga ginkastigo man sini sang duha. Tingi na kangawa dira sa Iloy nga basi bala matapos yang klase magpauli ng iya sini nga bata basi bantayan bala sa guha kagati basi bala lala pa o kun sobra pag hindi maagom sang iya sini nga bata ka K5. Kay manti dira pala radaan sa may classroom apisar nga may ara sang presensya sang manunudlo natigayon nga mahimo sini sang duwa ang ila sini nga tuyo nga kastiguhon ining classmate sang isa dito nga tiya nubya ka K5. So muna ka K5 gusto gid sang Iloy nga makick out sang pinamangkot man aton gani ining Iloy ti paano na lang ni ang mga galastuhon ti sabat sang Iloy ka K5 nga tani sabton sini sa ginikanan ining pagpabulong kay manti may kagat eh kag iban pa nga mga kinanglanon para lagid maayo ang pilas kag maayo ining bukol sa likod tuga siguro sa pagtindak o kung pagsubag sining duha ka mga estudyante kay K5. So ari pamatian ato na ang pahayag exclusive nga nalabot sa K5 News FM Bacolod ining Iloy sinisang biktima nga estudyante nga minor de edad nga ginkastigo. Yari.
6: Yara, gid posibilidad nga makick out tong duha ka estudyante, ma'am.
7: Oh, sir, kaya mo po nga kun, sir, ano nga kun, di pa lang ko po ni principal, sir, mo ti mamalay mo gusto. Sir, akong gusto, duha lang gid eh. Kung hindi ni sila yung makick out, di sir, makasubig ko, amula na akong gusto. Tapos, nang nagambal si principal niya, ti, wala na kumahimo, kaya mo ni gusto sa nanay. Hindi ko ni pwede balion. Nagamuna si principal. Okay. Nagano man gid sa ako ano kay para tapos nang ginpapirma to sila sir bala sira nga kun ano matapos sa bata ko kag sa gua tusunod gid sa gua silang sukton kay may mga tropa mo.
6: Okay.
7: Na namo na para gid sa sakit tapos mudyol na akong bata.
6: Aman day matubangay na kamo upod na ang ginay.
7: Nga duwag na din. Kag mabalik man to ang sa baba ang babae, mabalik man to ang nanay sa babae, sir. Na ngayon naman to ganito rin ang nanay sa babae, sa struggle ito, na ngayon sa sorry, nga ngayon sa pagpunsya nga mo na sabi ko to, kung ako mamuki, malangkutan ng pagkaso, muna natapos akong bata, kaluoy man nga, ginaamo sina. Kasi gusto ko ngayon ng sit-tigid.
2: Okay, so buyan tong bahay sa bayan, sinis ang Iloy, agot iya sa ginpatigayon nga ti pagsinapol kung tani ko na dayon kay K5 kag pinabangkot man sa principal sang iya sininga desisyon. Ang iya lang man kay K5 sinis ang Iloy nga mahatagan bala siguridad mas lain gid kun mapalayo ang iya sininga bata sa duwa sininga mga estudyante nga nagpanakit mga kay K5. So kami batani ka batagan isang solusyon ining problema kamati ba si maglala bala bantayan na isagwa kag ba si maglabot pa bala sa mataas nga insidente po kamay batani nga hindi na kag kalipatan na kag padayon na lang sa ila sininga pag-eskwela kay K5 kamati kung himuon nila guba ang ila sininga kabuhi di ba at a younger age mahimo na sini sa mga estudyante. Sa una, gani yan, mga amo niyo, mga amo ni nga edad, no? Tumba patis, pabala na ang ila, siniginahimo, no? Sa mga unang panahon, panaguay, under's kingdom, no? Kag isa pa ginabala nga, langit, lupa, impyerno. Mahal mo ba si Gabi, yes or no? Mga amo na sa una, bala nga mga hinampang, no? Panaguay, nan, may mga, kwan pa na, Chinese garter, nan, subog yala, inagid ya. Ang ginauyatan sa ibang dira po, not all ha, uyatan dira, ya, balisong, tapos armas lutang pagidya ka K5. So dapat ang ginikanan, pag-abot sa mga estudyante, istorya ho, ng kabataan, ano ang ilasin ng mga challenges sa sumugadlaw, kay man ka K5, kung hindi mo pag-istorya ho, ng imo sinig bata, pag-abot, agikan sa eskwelahan, kung may ara sila sa problema, tinahuya man sila nga mag-istorya sa Iloy. Kamanti, pag-istorya sa Iloy, mga aking dayon. Kamanti, problema, kwarta ka K5. Wala inong bakal sa bugas. Ti, ginapakamaayo na lamang sa mga kabataan nga mag-istorya sa ila sininga mga abyan. Ti, okay lang na kung makita sila nga abyan nga mayo nga ihimplo. Ti, kung magtudlo sa ila, siyang bisyo, ati masimadalman pag inabata mo sa ginapangatubang nga problema. So gani ang ginikanan dapat arang itpirmi. Pamangkuton, anong problema? Biskan hindi insakto nga sa bata or kulang ang imusin nga sa bata. Kaya if importante nga napagwas ang bata ang iyasin nga problema sa imo bilang Iloy o kun amay ka K5. Maayong aga sa aton sininga mga tagpalamati ang mga dokumento sa aton sininga mga Facebook Live, Robert Duran, may nga agadira tungod sa ginawa sa social media nga hindi maayos sa red ang kabataan, bata pa daw mga kriminal na, correct? Kamati sa una, wala pa man Facebook mo, di ba? Subog natin makita nila kung anong ginahimo sa iban ng mga estudyante. Maayong aga sa kay Ma'am Nori Mahilom Alconga. Dara naman sa may barangay Handumanan. Ma'am Nori, may gaga dira. Kag si Ma'am Bings Delfina, gamonitor sa gihapon. Si Christine Kiman. Hello, Sir Red. Watching live from Southampton. Bo, grabe. Hindi na gindi ya Pilipinas siya, oh. Hindi na gindi ya Pilipinas siya. Ara nagit siya sa UK. Good morning landa sa Ilabama, Nilda Kiman, kag Romeo Kiman. Sa Barangay Sumag, di ba? According sa kay Christine Kiman, ang pinakanami gidya nga Balaklan KJ Fairmart, di ba? So, Christine, ang akong sinanay nga upod sa isa sa mga hotels bilang marketing officer ka K5. Good morning! Kag sumugman sa kay Emmanuel Buenafe, kag ginatamya maraton sa isa kamayong aga si Ma'am Nanette Marquez, Tony Brillias or Tony Brillias, Johnny Tabara, good morning si Red, Barangay Minoyan, Morsha Porok Magtahos, Tabara, family din may aga sa inyo, and of course, mayong aga sa kay Jonalyn Rapples Grijaldo, watching from Kazakhstan. Correct, no? Kazakhstan. Damama, kasubo man nga balita nga estudyante pa lang gani natam-an na gid ka iso. Gamuna gani nga dapat ginikana na ara gid pirmi, no? Wilbert Silvestre, monitor la kami diri sa may storage sa Barangay 1. Liog la kami greet sa mga taga Barangay 1 dira, from Wilbert Silvestre. Kagsibukman, nagpapati man sa aton, Rinel Samulde. Monitor lang kami din, sir. Shout out lang sa family Samulde sa Barangay Taguis, Hinigaran. Virgie Hernalin at amyaw kag, ano niya, sa kay Join Tagunera. Gernalin and Aljan Manaay, arad na lang sila may Bacolod, tamyaw lang kay nagapamati, gid kada adlaw. Romy Pasigado, and of course, ginatamyaw man ni Bong Sausa Lumaino, ang mga taga-barangay Hagimit Lagranha, Barangay Yubo, Barangay Hagimit, Barangay Lagranha, Family Sausa, Bravo Hinojado, Verba Garcia, Juanse de la Cruz, kagsakay Tatay Eduardo Garcia Sausa, Nanay Teresita de la Cruz Sausa, Pinkinelo, Junjun, Ma'am Eva Elezar. Madamo nga salamat sa inyo sinig pagtutok kada adlaw sa aton sinig mga programa diri sa K5 News FM. Kag syempre ginatamyaw man aton si Sir Eduardo Villalubos. Ganda ka pamatig kada adlaw sa aton sa kay Sir Eduardo Villalubos, ang papa ni Miss Chippy Villalubos dira sa may barangay Bansilingan ng aton sininga Rudy Fernandez. Grabe ka na adlaw, nagpamatigid sa aton ha. Kag siyempre kay K5, hindi na makumpleto ang adlaw ng Sir Eduardo kung di makapamati sa K5. Kamati siya ang aton sininga Rudy Fernandez. Abaw! May nga gadra sa inyo, kag sumuman, ginatamyaw man aton ha, ang aton sininga mga tagpalamati, ariya, si Algen Espinosa, nagapamati ang tupad balay namon, Family Sibor. Ang pamilya Sibor dira nagapamati sa aton si Ma'am Algen Espinosa, ginahambal ni gidya ang pinaka manami yang Balaklan paglabot grocery items, barato, wala na sa iban pa kundi KJ Fairmart. Isaman sa mga sponsors nato sa nagligad ng anibersaryo ang KJ Fairmart, nagatag sa buga sa aton nga ginapanghatag ba naton sa mga pigado ng mga pumuluyok ang K5. And of course, sa kay Ma'am Sophie Fernandez, ang pinakagwapa naton nga purchasing officer, di ba? Wala na sa iban pa, Ma'am Sophie Fernandez. May agadra sa inyo kag welcome K5. Ang iban pa ang mga nagpamati na sa aton sa may Libertad Public Market, Subuga adlaw, madamo nga salamat. Well, nagligad ka kay 5, isunod naman naton ning balita. July 16, di bala natabo to ang kastiguhan o gikastigo ng estudyante Julio 15 sa isa kabulutuan diri sur gabahin sa siyudad Iasang Bacolod. Pagkabuas, diragid mga pasado las 9 isang aga, nakibot ining mga estudyante. Kay ginpabalo sila nga magwa sa eskwelahan o universidad para sa ila sininga safety. Ara imo nga dalalagan sa mga ginikanan padulong sa eskwelahan na ano mo lang ang sa mga pelikula nga dasig-dasig mo lang ang mga salakyan, no? Mo na ang paglaragway sa aton sang pila ka mga ginikanan. Kay nakulbaan sila, kay basi bala ano dito ang gakatabo sa eskwelahan sa nasambit kay Universidad ka K-5. So dito, ginulat, actually wala maging pagwa hindi mga minor de edad eh. Ginahulatin ng mga ginikanan. And dito na pangsugat. Unless sa mga estudyante nga ara na sa insaktong edad nga ginpagwa sila ka K-5. Pinamangkot naton ang isa, actually tatlo itong interview naton eh. May ara sa mga ginapatigayon nga examination sa nasambit ka universidad. Kagulpi na lamang nga sila nga ginpauntat ka K-5. So dito, tikidulbaan maning pila ka mga estudyante kaya basi bala may something. Or ano da, katigakita nila sa mga social media eh. Particularly sa mga Tacloban ng mga sinente, diraban sa may San Carlos, Negros Occidental. So, amuna ka K-5, kung nga ating ginakulbaan man ang pila ka mga estudyante. Sa ila, sino nga makitaan? Di ba? Kag may ara man ganing makita nila sa atong pagpabahog, bula nagligad gati, we don't know. Kung natuod, giman to, pila ka mga lugar sa norte nga bahin sa aton sininga probinsya. And even ganing may mga bunanay man din ganing, kwan eh, ining mga estudyante sa gwa sa kabulutuan. So, amuna ka K-5, maging kulbaan ang pila ka mga estudyante. Ini sila nagwa. And then, pila ka minuto na kaliga, nakakuha kita sa impormasyon nga may ara sa ginbilin nga bala. Kag magluwas sa bala ka K-5, maginbilin man nga isa ka pagpamahog nga sulat sa idalom sang hagdanan sa isa ka bag-o nga building sang universidad. Grabe ka K-5, nagkakulba sang mga estudyante mo nga may isa dito ka portion sa pagpamahog nga sulat pamatsun takamo. So, abo na ka K-5, ang isa sa mga mabakod or maisog nga minsahe sining nagbilin dira sa nga sulat sa K-5 sa nasambit nga universidad. Tidito ka K-5, ang una actually sa Ibalo, sa Tanana, ang una nga nakakita sa nasambit nga bala kag ining pagpamahog nga sulat among estudyante sang UNOR. And then ini siya ka K-5 ang gin-report sa isa ka janitor. And then ining janitor gimpalabot maniya sa security personnel sa nasambit ng universidad. And then kya K-5 ining security personnel ang ginpalabot Manila sa Police Station 6 ang gudong padulungan kag makapatigayon sang investigasyon mga ka K-5. Siya mo itong ipadulungan sa kapulisan kag ti ginkuhaan nila sa litrato kag padayon ang ila sinig investigasyon kya K-5. So posible ba si ma-trace up mo ni, di ba? Wala ginadula sa kapulisan naton ining posibilidad nga base isa sa mga estudyante, base isa sa mga trabahante sa universidad, or base kya K-5, isa sa mga bisita nga nagpadulong sa UNOR kaginbilin ining sulat kag bala agud toti mag-create sang chaos, mag-create dira sang problema sa nasambit ng Universidad kya K-5. Well, sa pinakaulihi nga impormasyon nga nakuha naton sa Police Station 6 sa pagpanguna ni Police Captain Peter John Ramos kya K-5, balik na sa normal ining operasyon sang eskwelahan. Kamati nakuha naman to na nalibot naman sa mga security personnel, nalibot naman sa mga kapulisan ining bugos ng universidad para pasiguro nga balik na sa normal kag wala na sang dapat nga kahadlukan kya K-5 ang mga estudyante, mga trabahante kag mga bisita sa nasambit nga bulutuan mga ka K-5. So amo na ginapakita naton subong ano during that time nga naglupok ining balita, amo na kadabog ang mga estudyante kya K-5 ang nagluluwa dira Tingi bandera iya, naghulat pa sing ila, sini nga mga ginikanan, agod to ti makasakay sang libre ting iban, mga salakyan bandera, ang ibandera ginsugat, ginsang ila, sini ginikanan, agod baka paulit diretso sa ila, sini nga puloyan, mga ka-K5. Well, this time, pabatian natin kay Femeta, dining pahayag ni Police Captain Peter John Ramos, ang pamuno sang Police Station 6. Yari.
8: So far, sir, sa UNOR, sa aton niya institution sa school, ginaimbestigaran ta namon sa bong. Pero may mga, tikang naman ang aton niya, kan, niya eskwilahan sa aton sa PNP, sa particular sa Police Station 6, to identify those, student or a person na involbado ko lang.
6: Sa aton, sir, nga investigasyon, posible, sir, nga sinaman nga adlaw, ginbili ng bala, kag ang note, sir?
8: Posible, inang adlaw, or kung tanawin mo ang time na i-observe na ito. Case nga madali sa doon makita.
6: Ang nakakita, gina, sir, una, ang security guard, kayo no, ars, ano? Security guard?
8: Ang kwan, ang may ara nga duwa ka, duwa ka estudyante. Then, it was turned over to, to the janitor. Then, the same time, gintawag nga ito niya, guardia.
6: Okay. Pero wala, dira sa CCTV, dira nga area, sa nga pwede natin tanawon to, kwan, identify sa responsible sina?
8: Bago na siya nga building, sir, o chase na may ara sa mga linya na sa mga CCTV. So far, ongoing for installation ang ina nga building for CCTV purposes.
6: Okay. So, ang school karon, sir, padayo ng klase or temporarily why sila rin klase?
8: Since kahapon nga na-declare na open and normal siya kahapon, na-declare naman siya sang school. Then, so far, subong niya, kanyara lang activity regarding sa exclusively sa school na activity ng ongoing is subong niya sa ila, mga activity na normal.
6: Okay, so back to normal lang, you know.
8: Pero with regard sa klase, wala na sila nag-klase kaya may activity na event ang management sa ino.
6: Okay.
2: Okay, so yan to, bayan sa payag ni Police Captain Peter John Ramos sa K5, ang aton sining pamuno sa Police Station 6. Angot iya ka K5 sa nagluntad na ng insidente sa UNOR, ining pagbilin kaya K5 sa bala, kag pagpabahog nga sulat. May kita kabalo kung ginatumo, didira mga estudyante or mga maestra. Sana sambit kay Universidad ka K5. So padayon pa karon ha, ang imbestigasyon sa aton sining kapulisan agud to ti may baloan ining nagluntad ga insidente ka K5. Well, subugad daw ginatamyaw na naton sa isa kabayong aga ang tanan nga miyembro sang pamilya Harina. Labi na gid sa kay nang Alice Harina. Nga nagapamati karon sa ato na gapamati gid sa radio kag okay gapamati gid ko subong sa imo. Tanan nga miyembro sang family Harina bao isa gid sa aton sa mga supporters kag of course masilig naton nga core sang Red Movement sa Barangay Estefania. So sa liwat may agadra si mo ng Alice and of course sa kay ng Maggie man may agadra ginatamyaw man aton si Gemaline Canilio nga nagapamati man subog dara sa may Purok Pag-asa Barangay Estefania may agadra si inyo kag of course ang aton man sini nga mga katapos ang Red Movement nga adlaw-adlaw nagapamati sa aton ka K5. Well, isa sa aton sini nga mga balita subog adlaw sa madumduman ninyo, kung di kita magsala, mga Hulyo 7, nalabot naton si Father Roques, parish priest sang St. Thaddeus. St. Jude Tadios, dira sa may barangay Alihis, sudad sa Bacolod, kay K5. Sunok sa kay Father Roques, dira sina mga July 7, malapit na gani mga alas 12, din pila lamang kami noto na kaligad, Hulyo 8 na kay K5. Nakibot na lamang sila nga pagkaaga, wala na sang unod nga kwarta ining bag ni Father Roques kay K5 dira sa may St. Jude Tadios. St. Jude Tadios Parish and Shrine. Nakibot si Padre nga ang bag niya pagkaaga,

kakaining tiles. Ang kwarta mandira ila sini nga revolving fund. Plus, ining kwarta nakatala naman sa ila sini nga pagatigayunon ng aktibidad dira sa St. Jude nga simbahan. Ti sanggin check nila ining CCTV kaya K5 dira sa may simbahan. Ang kita ka nira sa simbahan, sa babaw, ang simbahan Muslim, mga bintana sa ibabaw eh. Inablang daw do kristal nga colored ba lang? Isang may mga design ng across kay K5. Dito, una nga nag-agi, ining persona nga nagpangawat. Nakasulod sa may simbahan, buka delikado, katikod sa kaon mo ng atop. Taas ng atop ka simbahan, dira sa may St. Jude Tadios sa Parish and Shrine kay K5. Taas na. Tikod dira ka mag-agi, and then, manaog ka, what if may kung nakadanlog ng kamot mo kag bausis kung mahulog ka palayo lang bino? Tupa, gid, dito kagid na patay dira sa may altar kasimbahan. Tingin himo, sinay ka K5, sinay kawatan, dito siya nag-agi. Sa impormasyon nga nakuha na to, nang una, sinay nga ginkuha, ining speaker, ang air cooler, ang electric fan. Kagbay nakuha mandira siya ga mountain bike. Sa investigasyon sang aton sininga Police Station 7 sa pagpanguna ni Police Captain JR Reyes ang aton sininga pamuno sa Police Station 7, tatlo ang persona nga sumulod dira sa may simbahan o galing kiting duwa while ito makasaka abuni siya ang lookout. Kumbaga pa kung may ara dira sa tao matimbre sila sa ila sininga upod. Kay may ara sa kabudlayan regarding sini sa mga natipon dira nga mga gamit ining air cooler, electric fan, ang speaker kag ang mountain bike, why na naging pagwa. Pero padayo ng ila sini nga paglibot simbahan kay K5, tubtob nga nalabot nila ining bintana sa kwarto ni Father Roques. So dito kay K5, sang ginabrian ni Father Roques ning sa kawatan ni bintana daw ginsingit lang balay ning bag ni Father, ginabrihan ang zipper sa bag nakibot ining mga kawatan. Nga may ara gali isang pertekida mo nga kwarta. So dito ka K5 nakuha ini isang kawatan. Well now, pila kadlaw na kaliga nagpatigayon sang drug by bus operation ng Police Station 7 kag dadakpan ining suspitsado sa pagpangawat. Paano ba na ka K5 nga naibaluan nga siya ning pangawat sa kwarta dito kay Father Roques? Ka K5, kung madakpan ka, ginapabangkot ka na isang polis, doon gina-interrogate ka o gina-bistigahan ka bala, magluwas sini, anong pagkita mga kaso mo, anong malain mo ginimo, dito ginamin niya ka K5 nga siya ang nagkwa dito sa kwarta. Nagpadulong si Father Roques dito sa Police Station 7 kag pinamangkot din itong kwarta. Hambal sini sa kawatan kay K5, Father, pasinsyagid, pero gintunga na mo ng kwarta. Nakuha itong informasyon na K5, ginbakal man ko nun siyang bugas, tiwa ito may imo, dira? Pero galing kita kay K5, suspitsado, posible mapatawad pa sa ni Padre. Pero sa gitpatagayon nga drug by bus operation, may kabudlaya na siguro ka K5. So muna, ang kawatan subong, wala naging siyang pili, miskan ano naglagya ka K5 ya, sudlon para lang makawat. Huwag naging niya kulba, nga ti ang ginsulod mo dira, ya, balay siyang Ginoo. Kagpagkatapos ti kawatan mo pa dira, tanan dira ang mga pagkabutang ka K5. So, amuna ang problema subong, kay banti, impormasyon nga nakuha ta ka K5 tungod ni Guro sa ilan sini mga bisyo. Kay tungod nga hindi na makasarang nga magsustener sa ilan sini nga illegal nga mga droga at ibang awat na lang ka K5. Biskan ano, kawatan. May nga kay siliwat sa kaibang Bings Delphine, still watching. Sir Ray Sendico, kanagang pamatingin subog sa aton. Tita Orlin Vergara Hinsole, kanagang pamatingin subog ng adlaw. Maricel Arivalo Bendol, Tita Orlin arada sa may Katali Daan Banwa Kabankalan.

0: pamati karon sa aton subungad. Lombi nga aga, Amparo Garcia Solido, may nga aga, dara si imo, kaga siyempre ginatambyaw taban si Grace Vilma Ubalies, nga nagpamati subungad law. May nga aga, dara si inyo, medyo uto, nagibari siya ng mga greetings, so, Annabel Cordoba, shout out lang dara sa Purok Active Barangay Mandalagan. Shout out sa apo ko nga si Jobara. Madamo, madamo gid nga salamat sa inyo. Sir Leonardo Linos, may aga dara sa inyo. And of course, kinatamyaw ko lang ang mga katapo sang Red Movement. Si Kagawad Narding Pagunsan. Kagawad Toto Herman Amihan. Ang siyempre, isa man kami yung aga sa kay former kagawad Ben Kadagat, former kagawad Audi Zolaivar, former kagawad Junjun Estrella, former kagawad Jean Verde, and of course, sa kay Chef Celis, F. Malihan, nga nagpamati man karun sa aton, and of course, sa kay SK Kyle Disierto, sa kay Beberlino kun Bebehoy, may aga mandra sa inyo kag kay Weko Dromal nga always man nga nagapamati sa aton may aga. And of course sa kay Manang Ellen Delphine, always gin nagapamati sa aton Jik-jik, Jing-jing, may aga dara sa inyo kag badamo nga salamat sino-sino nga pagtutok sa kinang Charlie Ambino, gapamati man subong aga. Madam ko salamat sa inyo-sino nga pagpamati. Baby Kit Maliosa, happy Sunday sir Red, God bless sa atong tanana. Rodel Garlet, and of course sa kay Mylene Joy Sidayon, Pretty MK, and of course sa kay Mami Aloy Led, sakto ni Mami Helen Diliosa, no? Ginsuli lang apelyido. And Lonita Suyod kay Pretty MK Drama Gaga from Mylene Joy Sidayon, pero may ginda ka pamati sa aton kadadlaw, and of course kay Ray Sindico, ang ganda ka pamati man. Ginapatambiawi si Baby Kit Maliosa and Edna Arribalo, si Sir Ray Sindico, Tintin Regalado, kahenta sa may kamankalana. Okay, may aga kag kay Sir Ray Sindico. Kaya K5, why na kita sa oras? Gusto ko tabantanay ka mag-discuss pagin sa mga mainit ka balita. Apo, why na kita sa oras? Discuss para itong tanay kaya K5 na tabo dito sa may sudan yasang victorious. But why na kita sa oras sa K5? Sa liwat ni Magkalipata, mag D3 Bayo, kung kumunin na nagabatsyag sa ubusipon kag trangkaso. Sa ngalan sa amon sining Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy, sa ngalan man sa amon sining Vice President for Operations, K5 DCFM Philippines, Sir Eljan Castanio, kag sa amon man sining Station Manager, Sir Rods Palma. Ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kaligawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
5: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan na lang subong imo sugar?
4: Pagtigay ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
3: gito. DTX 500.
5: Istoryahan ta subong ang nanungod masamis na itong ginabatsyag. Ining pagsakit sang tutunlan o kon sore throat. Kag kung paano makabulig si DTX 500, kag mighty siya. Ano bala ang sore throat, Dr. Ramil?
6: Ang paghubag sa tutunlan, Sir GP, o yun yung sore throat, nag-involve na sa bilog nga throat anatomy.
5: Mm-hmm.
6: Esophagus, trachea, larynx, voice box, tonsils, kag epiglottis.
5: Mm-hmm.
6: Pila ka mga sintomas siniya mo ang pagsakit, nagakatol, sakit kag nag-worsen if magkaon o magtulon ka, nagahubag, nagapula ang mga tonsils, nagaputi, ng mga patches sa mga tonsils,
5: mm-hmm,
6: nagapaos, the best gida good makuha ang paghubag sang tutunlan, pero minamo na ginabalik-balik ibagid kung adlaw-adlaw nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C.
5: Kung kay isabla doc may hilanat ining upod na kalabanan, nagasipon kag kon pabayan, posible nga maghulog sa pag-ubo.
6: Bango din na Sir GP nga kalabanan nga kusang gitawag sore throat is viral infection. Kaangay sang trangkaso, kining flu, kataro, common cold. Ang coronavirus will also cause inflammation of the throat. Need mo diri ang maitisi. Ano ba lang maitisi? Amo na ang makontrol sa gituagi mo nga infection. Mm-hmm. Ano naman ang purpose nga mainom ka dito X500? Para maguntat ang paghubag, kagdasig magbalik ang normal ni mo nga tingog.
5: Mm. May ladok if viral kay self-limiting. Madula lang usually 3 to 5 days. Pero kung bacterial infection, nagadugay especially ang streptococcus pyogenes that causes strep throat.
6: Actually, mas dugay, Sir GP, kung budlay, madula kung yeast infection, Sir GP. Especially ang ining mga candida infection sa tutunlan, nagatubo ang gitawag lesions o pilas kag nagadugo. I mean, nagadugo, no? Kapin pa, mag-ubo ka. May upod nga, samay nga dugo ang imong prima. Amo na nga dapat, pero mina mo balik-balik, ibagi niya kung nakainom ka ni TX500, nakainom ka maitisi, kay mas madasig ang pagkupo sa mga paghubag sa tutunlan kung ang kabangdanan viral, bacterial o yeast man ang hintunaan sina. Amo na nga, daog ka gidya. Kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano, sang DTX 500 kag maitisi. Kaya yung iba niya, Sir GP, gainom lang DTX 500 kag maitisi. Kung may ginabatsyag na, may problema na. No. Amon nga culture sa office, before pa nga magbalatian ka, gainom na kasi sang DTX 500 kag maitisi. Ang anti-inflammatory sang DTX 500, grabe magpakupos ang ituag hubag. Bisan pa gani, mga bukol-bukol pa sa imong lawas, kaya ginya, Sir GP.
7: TJX 500.
8: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
9: Imo nga blood sugar test.
8: Pila tong score gani?
9: 470.
8: Nagtiko 2
9: sa gabi, 2 sa
8: agad. Pila na lang imo nga blood sugar?
9: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
7: TJX 500.
5: Aside sang viral, bacterial, kag yeast infection, Doc, ano pa ang rason kung nga nagahubag ang tutunlan?
6: Kadamo pa, siyempre, ang allergies sa mga balahibo sa mga kasapatan. Oak, bulin, or makatuga man sang sore throat. Ang pagmala or ining ituag dryness ang imo nga puwak, labi na kung gabi, bangod sa paginhawa mo sa baba, kung barado ang imo nga ilong. Amo na mo, kung barado ilong mo, din magwa, babae. And it will dry your mouth. Kag ang kakulang sa moisture or ining pagbasa ang nagaresulta sa irritation sang imo nga tutunlan. Ang DTX 500 kag maitisi ang nagakorek sang allergic reaction, gani mas bintaha kun adlaw-adlaw kagainom sang DTX 500 kag maitisi.
5: Ang aso dok sang sigarilyo, no, kag aso sang pagtutod sang basura, grabe man bala magpakatol sang tutunlan.
6: Correct. It can cause allergies also. And nabilong na sila sa mga gituag throat irritants or GP. Kag bisan pa ang muscle strain, singgit ka tudo, kanta ka tudo, kadlaw ka sang tudo, it will cause sore throat, kapin pa kung kulang ang imo nga antioxidants. So, amo na nga, permi na mo ginabalik-balik, inom gid DTX 500, maitisi kadadlaw, agun malikawan ang mga paghubag sa lawas, including na dra ang sore throat. Hindi lamang inflammation ang kaya i-prevent ni DTX 500 kag maitisi, kundi pati ng mga cysts, polyps, mga tumor, ini mga bukol-bukol, mayuma kag cancers. Mag DTX 500 kag maitisi na adlaw-adlaw.
7: DTX 500!
10: Gina Cano, ang ginabatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, bayuwa.
11: Sa kadlaw kapila ka mag-inom
10: sa
11: DTX 500?
10: Sa primero, katatlo, sa subong, kadua na lang.
11: Subong kamusta?
10: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. May nagyong ginapatsa.
7: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. It is now 8 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. GLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Globe. G-Fiber prepaid na. Para sa madasig nga Wi-Fi internet. Nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag-Globe.
11: Club. G-Fiber Prepaid na. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Globe. G-Fiber Prepaid na. Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag Globe. G-Fiber Prepaid na. This time check is brought to you by Charmy.